0: Kita ra madal mag-joke.
1: Okay.
0: Oh, siya yung ganahan. Ang iro nga, si pangalan sa iro ni Katupan Ray?
2: Sige, pangalan sa iro.
3: Laura.
0: Si Laura o si Auntie Claire?
2: Dito na lang kung Laura eh.
0: Okay, mayroon si Laura, dili mo istorya, pero makapalipay si Laura, no?
2: Ah, makapalipay.
0: Pero si Auntie Claire, daghang istorya, pero makapalagot.
2: Still lang. Alas 8:05 ang atong oras, mga kigilaan. Oy, ha, totoo na, tumawato na reporting at Trumang Pilip Oligario. Relax, Maria, relax.
4: Bullseye!
2: Kinikabayan na itong karinyo sa Santong Plus Gold. Siyempre, di na ito ang ikalimtan, mga katropang ang Santong Plus Gold. Dako kayong tabang sa tuang kapanglawas.
0: Tinawag yun na.
2: Og, siyempre, mga katropa, mo ni ito ang sandigan, ha? Pag-abot sa karabang kaligun sa tuang kalawasan. Saktong pagtumar, isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi. O, doon na kay Gambing Balatian, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ano man, katropa, Ruel, ay kagul! At ang Santong Plus Gold kay purong herbal.
0: Kanina, ni si Juan na Mangustin nga ilado mag-inis sa powerful nga antioxidant. O niya, siyempre, kanang antioxidant compound, dakong tabang na nga aron ipagawas ang mga free radicals nga toxin sa itong lawas. Muna, katropa, yung kalimot is Santong Plus Gold na gudayon para daling maalibyuhan kanang inyong ginahambin nga balatian.
2: Ayan! Alas 8:06 na ang itong oras. Kinipong oras sa itong kariyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Katrumang Pilip Oligario na karoon sa linya, mga kaigilan.
0: Hoy! Nasa'y balita?
2: Nasa'y balita nga gilokdo.
0: Lokdo again.
2: Gilokdo. Kay matod pa sa Gunson nga online thread sa Rion 12.
0: Hoy!
2: Gikabalakan!
0: Na!
2: Atong siren ng dugang detalye nini. Katropang Pilip Oligario, imuna.
4: Live report. Live report.
5: Katropang Romelo, katropang Chris, kabalaka o grabe nga kahadlok karon ang ginabate sa mga estudyante magtutudlo. Ingon man sa mga ginikanan, aning sagunson nga mga online thread nga mikatag sa social media, katropang Romelo o katropang Chris. Gani unahon nato ang dali nga giaksyonan dayon sa PNP kauban ang mga otoridad sa Tampakan National High School kundiin human ang pipila ka oras, katropang Ruel o katropang Chris, dali nga na-identify kining usa sa mga nag-response sa comment nga online threat nga gi-post o gi-comment niya. Pero wala na ito, katropang Ruel o katropang Chris, nga ang online threat comment siya sa post sa Tampakan National High School. Dayon ang nagikuha or dadakpan gahapon sa itong mga otoridad ang nag-response atong comment. Kundi ang response niya, dalaman ko 45 buwas ah. Maunang na-identify tungod kay official account siya sa estudyante sa Tampakan National High School, 14 anyos, pero nag-residente sa Coronadal City, katropang Ruel o katropang Chris. Sumalagani sa mga nakalap na itong impormasyon, alas 7 sa buntag, pag-abot sa mga estudyante, mga magtutudlo, gi-cordon na dayo ng area, pero before that said time, may mga pulis na katropang Ruel o katropang Chris nga naka-deploy sa ong area. Nakapalibot ang sasulod o sa gawas. Hinungdan nga ang uban nga naa sa sulod sa eskwelahan, gipauli samtang katong bagong abot wala na gipasulod, katropang Ruel o katropang Chris. Dali dayon nga nag-declare o class suspension sa Tampakan National High School. Hinungdan nga wala gayod na dayon ang klase kagahapong adlawa. Ang mga teachers dayon kauban ang DSWD o sa PNP nagtinabangay aron nga masayran kinsaning nagpakatag o online threat, katropang Ruel o katropang Chris, niya milabay ang pipila ka minuto ang usa sa ilang mga estudyante nag-response dito sa comment. Hinungdan nga siya gidakop tungod sa pagtuong dako iyang partisipasyon sa pagkadakop ang ning nagpakatag o online threat. If ever man nakaila siya, katropang Ruel o katropang Chris, niya ang mga classmate aning 14 years old na nag-comment, katropang nag-response brother, natingala katropang Ruel tungod kay usamatod pa kabaayong estudyante ang 14 anyos nga estudyante. Pero sila po natingala nga nung kato ang iyahang response sa pagsubay sa itong mga otoridad, posible matod pa nga iyahalang gidula-dulaan o iyahalang kumbaga nakisakay siya, katropang Ruel, dito sa threat.

0: ng gawas sa social media. Hinungdan tinuod man o dili ang nasampit nga online threat, ang ato mga awtoridad gitik gihapon nga seryoso katropang Ruel o katropang Chris. Samtang sa pikat-pahin pagkahapon ni katag-usab ang threat gikan sa Sultan Kudarat State University kon SKSU gikan sa usa sa mga vlogger nga si Miss SKS Shu katropang Ruel. SKS Shu ang iyahang pangalan tungod matud pa sa dili niya or mispronunciation sa SKSU katropang Ruel. So instead of SKSU ang iyang pronunciation is SKS Shu nga spelled as sapatos katropang Ruel. Kato may mga online threat nga kundiin gikabot niya basin ang SKS Shu matud pa ang sunod nga mapusilan pero naghinaot siya nga dili madayon katropang Ruel. Dali nga mikatag ang nasampit nga online threat o na-identify ang nasampit isip si alias ang 23 anyos nga third year BS education nga taga Southern Mindanao Institute of Technology kon na Smith sa South Cotabato katropang Ruel o katropang Chris. Ganyan kiling nasampit nga vlogger dagana pod ang mga content ni ini kalabutan na batok sa SKSU katropang Ruel o katropang Chris. Sa iyang pagdepensa matud pa niya awareness lang ang gusto niyang ipaabot sa mga tigdumala aning SKSU pero sa wala po pagdama gidakop siya katropang Ruel o gipasabot sa mga pagsupak sa balaod o threat nga iyang gibuhat katropang Ruel. Wala pa po magdugay gidelete na ang iyang post ingon man ang mismong account. Sa pagkahapon po natuan nato sa may Pulomolok katropang Ruel kay may mikatag usab ng mga online threat sa Pulomolok National High School kundiin wala magdukay umay-umay dayon ka mga police personnel ang mikatag sa area. Ingon man sa may Stratford International School kundiin nikatag ang usa ka text blast nga dunay pangpanghulga sa mga estudyante katropang Ruel. Na-identify dayon ang nagpakatag aning text blast tungod kay numero ang gigamit pero gideny niya nga siyang nagpakatag sa maong mensahe o gagisaysay nga wala na matud pa niya ginagamit ang maong number katropang Ruel o katropang Chris. Sa ato pa karon kagahapong adlawa sukad kagahapong adlawa ubay-ubay ka mga online threats ang mikatag sa social media o pinaagi usab sa text message katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa sa to mga awtoridad tinuod man ang mga impormasyon o kini mga threats nga mikatag tinuod man o dili ginatake nga seryoso sa atong awtoridad ang nasampit na hulga katropang Ruel. Di na po nato gusto ipakatag pero may information gikan usab sa GSCPO bakuhay lang katropang Ruel ganinang buntag may mga threats na usab na posibleng shooting mahitabo sa GSC Plaza subay sa text nga nang gawas niya. Doon na pa'y hulagway sa duwa kabataon nga nagdala og armas katropang Ruel o katropang Chris. Sa atong pakiginabi usab kay Rosemary Reyes, ang presidente sa Federation Parents Teachers Association ang Jensen Chapter, gikabutyag niya ang ginabati nga kabalaka o kahadlok sa mga ginikanan o magtutudlo katropang Ruel. Hilabi pa nga karong higayuna, wala pa yun fully naabtan o nakaabot ang General Santos City sa ilahang goal nga mabalik ang curriculum nga nabilin katropang Ruel sukad sa magnitude 7.8 nga linog. Busa, nagpasalamat siya sa mga otoridad sa abtik nga aksyon nga gipahigayon.
1: Okay. So kining tanan ang dadakpan pa lang ang katong usa ka estudyante og si Miss SKSU.
0: Yes, katropang Ruel. Pero sila tanan kining mga na-identify is nag-deny sa ilahang mga gipangagawas ng mga pahayag o nag-sulti nga pulos mga awareness lang ang ilahang katropang Ruel o katropang Chris. Wala pa man po na pagawas ang Police Regional Office Swab kung igo pa ni silang kasuhan or padalon sa bahay pag-asa pero sa kasamtangan padayo ng intervention sa ato ang mga awtoridad.
1: Okay. Salamat sa report, Katropang Philip.
0: Masara ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. FM News.
1: Salamat sa report, katropang Philip Oligario.
2: Live report. Oy, ang Golden State College katropang Ruel nagpagula og kamanduan nga ginabawal nila ang mga ingana susama nga mga posting kanang dunay mga threats god, mga bomb jokes nga mga ingana. Bag-o lang gyud na akong gipasa sa atong news sharing nga tama man pud ang gibuhat sa mga eskwelahan. Dapat kitang mga eskwelahan.
1: Pero lagi sakto man katropang Chris, so man tayo problema ana. Ang problema, unsaon nila karon pag identify kung dami account ang gigamit?
2: Ana lang. Dagko diba? Trabaho ang cybercrime diri ang sini Raku 12.
1: Unsaon nila pag identify sa eskwelahan sa tulungan karon kung ingana ang gipangbuhat sa so, pista pa naman dai sa Pulumulok dai karon no. 23rd Flumlok Festival. Ang ilang team still hunting, chasing dreams, discovering paths.
2: Oy, congratulations sa mga taga Pulumulok ha.
1: Flumlok Festival.
2: Yan, labi na kay Mayor Palencia.
1: 69 years of heritage. 69. Hala, baliktaran.
2: Ganahan ka ng 69.
1: Ha?
2: Ganahan ka na.
1: Before.
2: Ganahan ka na. Mayo na.
1: Bullseye. Before. Karon 88 na. 88 ang ganahan.
2: Nga naman.
1: Ha?
2: Nga nang ganahan mag 88 na.
1: I will eat you, you will eat me.
2: Ah!
1: 88. Ayaw, di nausong 69 ron.
2: Yeah, muna yung ganahan si Bayani sa iba. Tayo mag 88.
1: 88 na tayo. I will eat you and you will eat me. Bullseye! Ano yung pinaka the best? Eat it. Ay, sa itong pagbalik! Atong itry o ginabi mga kagilaan ang usa ka ginikanan nga si Mami Rowena.
2: Oy.
1: Unsa ba ang reaction ni ini mga katropa?
2: Dapat lang ato na makuhaan sila mga ilahang panlantaw kay aron masukad nato kung sakto ba ato pangagpas.
1: Relax na mo niya, relax. Kini nga baing, hatong kaninyo. Siyempre sa Turbo Man Enhancer.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.

0: kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
5: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus.

0: Oras, alas 8:27 na.
1: Bullseye!
0: Tinatutang nga mga tawag taga random nga mga ginikanan dari karon.
1: Bullseye!
0: Og doon ay isa nag-reply si Mami Rowena.
1: Bullseye!
2: May taga
0: mutubag. Unsa may reaction niya ni ining mga nahitabo sa sulod sa tulungaan. Angay ba nga kini mga bata nga naay mga bomb threat, shooting threat sa social media? Pasakaan ba ni sila mga kaso? O unsa ba ni sila? Ang ginikanan ba? Pasakaan kaso na lang kay... Unsa naman yung tao ni ay...
2: Inoon na.
0: Tubag, di kaya ka mo tubag ron na magbuwag daw mo sa imong bana.
3: Atay.
2: Grabe nga threat.
0: Mas kuya to nga threat.
2: Di ka mo tubag. Relasyon?
0: Di ka mo tubag, magbuwag mo sa imong bana.
1: Bullseye!
0: Nana sa linya si Mami Rowena. Tumakauban karong mga katropa. Hatang nag-reaction may tungkol din ng mga pagkita mo sa tulunghaan o sa mga bata na to. Kisa ba angay mahayon rin mga maestra ba o ang mga ginikanan? Atong resiron mga kagilaan. Nanay Rowena, good morning!
4: Good morning po.
0: Ayan, nanay, kumusta ang ato ang adlaw karon? Okay lang ba ang ato ang mga anak, ato mga bata diha? Ang buwang giatiman?
4: Maayo po sa good morning. Og ang akong mga anak, maupay pagmata, kay tungod walay klase.
0: Ayan, so, naugtuhan ng mga. So, walay allowance ang ihatag?
4: Wala. Kay ano man sila sir ang tawag sa tawag ani kanang sabalay lang sila kay
0: tungod
4: at online lang sila
0: online bantogra. Ma'am, unsa may masulti ni mo ni Mami Rowena may tungod lagi ni mga panghitabo sa mga tulungaan Ateneo di Sambuanga Tacloban. Unsa ba yung reaksyon ni mo isip ginikanan? Kisa ba yung adunay dakong responsibilidad dari? Eh, kailangan ba rin imahay sa mga maestra o sa mga ginikanan?
4: Sa mga nangitabo pa rin, sir, labi na sa mga estudyante nga na namatay, makasubo siya nga unta, dili unta siya dapat mahitabo ba? Kung bahin po sa pagmahay, dili po na ako sa masulti nga sa teacher na to imahay. Ang naayda ko ang responsibilidad ng mga parent. So, ang unang pagmatuto sa ating mga anak isa balay budagikan. Ikaduha na ang sa eskwelahan. So, kita nga mga ginikanan, kita ang unang magpakita sa ilaha og maayong pamatasan, kita ang unang mudisiplina sa ilaha kung unsay tama o unsay mali. Pag abot sa eskwelahan, kung unsa man tong wala na pumatuto, na to ang part ng teacher na mo ako'y mumatuto sa ilaha.
0: So,
4: po, dili tang mag-point fingers po kung teacher ba or parent, kay naap manggod, kita tanan manggod as community na amanggod tay responsibility kada usa. Labi na ang atong gobyerno, naapod sila'y dapat responsibilidad nga buhaton labi na sa eskwelahan. Sama sa pag ano ba o kanang may guidance counseling nga dili lang selective dapat kada bata anuhon gyud sa mga teacher kay dili man ta kabalo nga kada isa sa ato ang mga estudyante may problema ba na or wala. So mas nindot man gud muagi sa og kanang guidance counseling para ikaw nga teacher kabalo ka unsaon nimo pagdeal sa bata o maistorya pud nimo ang ginikanan.
0: Pero kanin ma'am, dili ba kanin hinungdan sa kanang pangilinan law, isa sa mga hinungdan, kay mahadlok man mo disiplina ang mga teacher, mahadlok man mo disiplina ang mga ginikanan.
4: Isa po na sir, naglagot ko ng senador.
2: Lagot.
0: Ay, nagkalagot ma'am, kanang relax lang ka diha, kaya ang imong puso.
4: Okay. Ayun mang good sir, kita nga mga ginikanan na baka sir, ako mang good sa una, sa akong mama, disiplinahon mang good ko, pag siga sa mata sa akong mama, mahadlok na ko. Pag nagkusi akong mama, puyo na ko. Karon sir, mga henerasyon karon pag muhang sigaan o mata, musiga balik. Pag suguon, tubagon kag wait lang, after 3 hours, saka pa ma, So, matuman ang imong sugo. So, kung imuha po silang bunalan, kusiun, musyagit, muhinya, ni atong silingan, musa, musubong dayo BSWD. Tan mo disiplina sa atong anak, tungod anang panghilinan lo.
0: Ayay!
4: Okay.
0: So, murag naglagot ka kang, ano, kang senator palinginan. Unsay reaction po nimo sa gipagawas nga mensahe ni Auntie Claire kay nagsulti po siya nga mga ginikada ng mga maestra hindi nagtuturo ng mga magandang mudo.
4: Ay sir, isa po na si Auntie Claire na nagtudlo o bili maayong pamatasan kay kada storya na lang niya mag-press unsa na siya dira. Mali po ang iyang ginayaw-yaw, mali-mali, walay tarong nga si tawag ani basihan.
0: Mm-hmm.
4: Sakit to para sa mga teacher ang iyahang
0: grupo.
4: Nga mismo ang teacher ang gatudlo o hindi maayong modo.
0: Hello.
4: Wala siya kabalo nabuhat sa mga teachers inside sa room. Naka, di ba, ang ika-teacher, 50 kabita. 35 kabata. Dili gani makaya sa isa ka ginikanan nga duha niya ka anak disiplinahon maglisod manggani. Unsa na lang ang isa ka maestra atubangan nimog 35 kabata. Dili lalim ang role as a teacher. May kanod na kapuyon ang teacher. So dili niya po basulon ang mga maestra. Ang pinakadakong na ay part gyud diri sa pagmatuto sa bata is magikan gyud sa balay ang mga ginikanan gyud.
0: Ngayon, saan kibisi man ang ginikanan, mami? Trabaho diri, trabaho dito para sa kugmaon sa mga anak.
2: Dagi, muna yung rason nila.
4: Diha, punta magka-problema. Dapat kita nga ginikanan, muhatag taog time. Kay para asa mangiyang ang pagpaningkamot para manggihapon sa atong mga anak. Maningkamot lagi ta, unya ang atong anak, nagka-problema na. Na-stress na. Ing anak nang mahitabo, lahi-lahi na ang atensyon nga ginaatubang. Ma-prone na sila sa mga online games, sa barkada. So kita nga mga ginikanan, muhatag yung taog tama nga oras para mahibangan na ito kung naabay ginadala nga problema atong anak, naabay mga achievement, at least habang gadako sila aware ta sa ilahang achievement sa kinibuhi.
0: Si Katropang ka, Chrisman, na ipangutan na si Moa kay mag-CR sa ko.
2: Mami Rowena, sa imong tanaw, unsa ba gyud dapat nga i-prioritize ato mga ginikanan bilang nga responsableng ginikanan nga daghan mga parenting skills nga ginatudlo ron pero murag wa may matuman bisan usa unsa may tanaw nimo ani sa maing lakang?
4: Ang para sa ako kasi no, isip usa ka ginikanan, namang gitay nga mabisita. Ang atong anak manggod, magtanaw lang sa atoa bisita sila na sila gusto isulti sa atoa dili nila masulti kay tungod ay ako mama busy ani ana kita nga ginikanan need gid nato mugahin og oras kay lisod pud og mugahin kag oras kanang naana sa critical nga sitwasyon atong mga anak. Pwede man takabalo unsay naa silang huna-huna, unsay naa sa ilahang kasing-kasing. Igo lang na silang muhilak, pero dili takabalo kung unsa gyud unless naatay time nga makigbanding, makigistorya, para mahibal-an nato kung okay pa ba sila o dili na.
2: Ah, okay. Muuyon baka kanang ginasulti nila nga ang mga estudyante kinahanglan adunay transparent bag sulod sa ilang eskwelahan?
4: Hala, walay privacy ang mga babae.
3: Atay.
0: Tama no, makita dito ang napkin.
3: Atay.
2: Duoy sad.
4: Oh. Pero kung wala gilaing way, dagan manggod pamaagi sir, pwede manggod ang school mag-provide og katong scanner or katong muragog batuta nga na ay si tawag ana mag ano
0: metal detector.
4: Metal detector.
0: Metal
4: detector. Kinahang gid provide ang school, gaminan gid na nila para sa safety pod sa mga bata. Kay lisod man kung naa na po'y laing tulunghaan nga sundan na pudog nga ato, simba ko wala na unta, kay anha pa man, namang gawin sakit ning Pinoy nga anha pa mulihok kung daghanag na nga angin.
2: Tinood na.
0: Tama.
2: Pero mami, para nimo, kung saon ba nimo pagpakita ang imong gugma diha sa imong anak, bisan pa og busy kaayo na imong mga trabaho na ay kinahanglang i-provide sa ilaha financially, na pugkay trabaho na kay career nga ginatuman, unsaon nimo pagpakita nga aron madili masugamak sa ingon ani nga senaryo at mga anak?
4: Ako paginikanan, sir, but hatagan gini mo silag time. Dili man ingon nga everyday. Pero tagaan gid nimo sila og time nga magbanding mo, storyahan ay pwede. Sama sa kuha, doha akong anak, na ako'y time para sa akong lalaki, makikistorya, na po ko'y time para sa akong babae. Kanang deep talk ba, pwede good binarkada nga pagka-istorya, pero unless na, at least na akay makuha nga idea kung unsa na ilang ginabati, kung unsa ba ang ilahang problema. Mm. Kaya para kung may problema man sila, kabalo na taon sa solusyon buhaton.
2: Correct.
4: Pareho din ang magsabay mo simba.
2: Oo, oo.
4: Pagkamulag mo. Mm. Nga na, good. Part-part lang ang makikstorya ka. Dakpon-dakpon ni mo. Kung nanabay uyab o wala. Ana, good. Para i-aware ka. Kaya tingana lang ka. Dili ka kabalo mo istorya sa imong mga anak.
2: Oh.
4: Imong anak na yung isa. Nabuntis na. Imong anak na yung isa. Natunas droga.
2: Mm.
4: Ang mahay na si ilang yapon.
2: Lagi. So, tanaw ni mo, nagkulang bagyod ang mga ginikanan sa paghatag o panahon sa ilang mga anak nga may ginatudlo sa kadaghanan karon nga nagunang hinungdan nga nung nagkakitabo kining karahasan sa atong mga kabataonan. O sa imong tanaw, mami?
4: My part food, sir, nga may kulang gyud, may lapses ang parent. Sama kung kinita mo sa Sambuanga, may lapses gito siya. Kaya nga nung nakita man sa bata ang usil.
2: Lagi no?
4: Lapses man gud unta ato, nakatago to siya. It's either nakikita ng isa kakabinet.
2: Oo. Oh.
4: Kadto may part ko nga ang parent na pinangat ko siguro.
2: Katupong sa takloban, murag wala sa siyang ginikanan, siyang iyaan siya nagpuyo, di ba?
4: Opo,
0: sir. Ayan. Okay. Salamat ba, Nanay Mami Rowena?
2: Mami Rowena, na ako'y last na pahabol.
0: Ay, mabalit pahabol.
2: O, kanang, unsay mong masultik sa performance mong banda, kaya siyempre, maayo man ka imong pagka, kanang pagkahatag o pagtulunan sa mga anak. Unsay mong partnership, ganun, nakabot din mo niya, unsay mong masultik sa mong banda?
0: Ano, naminaw tayo mong bana ron?
4: Masulti sa kong bana kundi. Thumbs up, very good.
2: Saktor gini nga ikaw ang mga interview, mami. Kaya daghang kinahatag ng pagtulunan.
0: Ayan. Salamat, Mami Rowena, sa iyo ang paghatag ko kay Gayunan dali sa Exeper Jensen. Thank you.
4: Salamat.
0: Yun o,
2: di ba? Mga nga na nga mga isgutanan ba, no? Sa'yo, mga deep talk, mga ginanglan na to. Kay, kung taphaw ra, di kayo ni modulot sa dugan sa mga ginikanan. Kato, ginikanan yun ito na mga utana. Nakahatag siya o suggestion. Ambot sa inyo kung saan i-apply mo na ninyo.
0: Deep talk ang ginaistoryahan na, dili deep throat.
1: Deep throat.
0: Nahiyon na po ninyo na pagsabot.
2: Na ako'y katro para ba nga hilig kay deep throat.
0: Mo ba? Katong mga kano?
2: Oo, ito'y nagtudlo sa ulahin akong pangunta na katropang Ruel, si Deep Throat.
0: Katong naisulti nga, I love you, pre?
2: Oo. Ingon siya, 150 na ko, pre.
0: Okay.
2: Undangan na lang yung trabaho, Deep Throat.
0: Sige, para ma-break sa mong kamay kay medyo nindot-nindot po itong pamahayag ni Mami Rowena.
2: Lagi rin ba? Huwag kita nang mahay nga siya itong nainabi karong butaga.
0: Ato sa katuang karong katropang Chris, ang katuang portion nga ginatangan.
2: Oy!
0: Kinsagyod.

0: sa inyo ng Daling Mausap sa kwarta. Ang babae ba o ang lalaki?
1: Bullseye. Tinuod bang ang kwarta mo ay pinakadakong pagsulay sa batasan sa tao? Dili ba ihap ang mga managhigala, magkabanay o bisan na magtiayon nga nakabugto ang relasyon dihang misulod na ang isugutanan sa pananalapi? Apan ang panguntana nga kanunay naghatag og lali sa katilingban. Kinsa gyud ang mas daling mausab sa kwarta, ang lalaki ba o ang daling malumos sa garbo o gahom o ang babay nga daling maagni sa luho o bag-ong sukdanan sa kinabuhi?
0: Bullseye! Adunay lima kabugat nga rason dere. Una, psychological.
1: Okay.
0: And power amplification effect. Ana, sa psychological effect, ang kwarta dili mag-imbento og bag-ong pagkatao.
1: Okay.
0: Apan magsilbi kining uninhibited amplifier.
1: Tama, ano? Karang kaya naman ako rin sa
0: sus. Uninhibited dili pusabot ba? Kung mao na ginay batasan sa tao, mao ginay batasan.
1: Ang gi-amplify lang.
0: Amplify lang sa kwarta.
1: Tama, ano?
0: Yeah?
1: Magnifier.
0: Dili ako, di ko matuo ang tuwawa ni tawana na bago nakakwarta lang na bago.
1: Daan na siya na.
0: Maugi na iyang batasan na amplify lang yun siya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay.
0: Diba, ang kawa doon, magpugos yun sa usa ka tao nga magpaubos.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: O pailubon. Eh, wala-wala man. Tuon lagi sa limitadong opsyon.
1: Okay.
0: Apan kung muabot na gani ng bahandi, mahanaw ang maong pugong. Social constraints ang tawag
1: okay,
0: yan.
1: Okay.
0: Og mugawas gyud ang tinuod niyang kinaiya.
1: Mm-hmm.
0: Garbo man na, pagka madominante man siya, o pagka manghinatagon.
1: Tama.
0: Naaginastaho daan.
1: Mm-hmm.
0: So, dili na siya nga makasulti ka nga, nagbago tungod sa kwarta, dili.
1: Daana siya nga na.
0: Daana siya. Maunag yun niya batasan, na-amplify lang. Kung mahinatagon siyang daan, so, pa siya kwarta, mahinatagon yun na siya sa mutna kung naa siya kwarta.
1: Na.
0: Yeah?
1: Ang imong bana, misis. Kabalo na dyan ka nga, daan na siya sa pagpalit.
0: Mauna yun na siya, factory defect.
1: Na-amplify lang sa kwarta.
0: Na-amplify lang.
1: Na.
0: Ano ang mga nang instances? Mauna isa sa mga rason, mga katropa.
1: Di ba, nindot kayo? Sabta na niyo mo nga, dili ang iyang pagkakwartahan, ang naghimo kaniyan
0: daw.
1: Daan na siya nga.
0: Daan na. Anak na yun siya daan.
1: Guapo.
0: Na-amplify lang. Di ba? So makita na niyo mo karoon ang rason.
1: Mm.
0: Nga nung ing ana sila.
1: Na!
0: Nga nung ing ana siya.
1: Sadyang!
0: Oh. Daan na siya niya na yun.
1: Aday.
0: Na-amplify lang. Kaya nakakorta naman.
1: Kunyari, dati dili siya ing ana kahakog sa gahom.
0: Oo.
1: O niya, kaya nakakorta siya. Nangandoy o gahom.
0: Ana, mao gina...
1: Daan na siyang uhaw sa gahom.
0: Uhaw gina siya daan sa gahom.
1: Na.
0: Mao gina siya. So makita niyo ang differences. Ang tao mo dapat, di mo ko nato ginasulti nga, nagbago siya tungkol sa inga na siya. Mao na gina siya daan.
1: Butang po nato nga, itong pobre pa siya, di siya kabalo mo gamit og tao. O niya, pagka nanay kwarta, kabalo na kaya siya mo gamit og tao.
0: Dili. Mugamit gina siya nga mugamit.
1: Na, daan na lang siya kinaiyan
0: niya. Daan na gina siya kinaiyan niya. Wow. Ano nang na-amplify lang yung kinaraman siya kwarta, na naman siya bandi.
1: Actually, dako kay point ni ba, kaning nga imong unang punto.
0: Kasi ato ang President CEO dari, mauna gina yung batasan sa una
1: lagi,
0: pa.
1: Lagi, maghihatagon.
0: Maghihatagon na gina
1: siya. Masinagtanon.
0: Sa walang-wala pa sila, mauna gina yung batasan.
1: Oh, niya, ang pinakanindot nga batasan is kanang ipa-feel ni mo sa uban, imong naagian ba? Kanang, ato kag gawas, gusto ni mo, dalun po mo mga empleyado sa gawas. Pero tinglipaya, no? Na-amplify na yun.
0: Iyan na lang yun siya.
1: Iyan.
0: Basta siguraduha lang na dili sa no-core, sa south core lang.
1: Boss, dili sa no-core mo sa... Kaya di pa may gusto makita ni Kim Jong-un.
0: Ikaduha!
1: Pagbalhin sa utok tali sa empathy o reward sa
0: circuitry.
1: Okay. Ipakita sa pagtuon sa behavioral neuroscience nga ang paghupot og dakong katigayunan makapakunhod sa kalihukan sa utok nga nagdumala sa pagbati sa uban. Nagitawag na siyang mirror neuron system. Nga samtang nagkataas ang salapi, ang utok mas nagtutok sa personal nga katagbawan. Personal na yun.
0: Dopamine.
1: Oh, kanang nga...
0: Kalipay.
1: Dopaminergic. o reward system. Kana bang kung usay bakalipay sa iya moro gitay tutukan na nahinungdan nga daling mo kunhod ang ilang konsiderasyon sa pagbati sa kapikas o pamilya. Na personal mahimo. So, in short, mahimo siyang selfish.
0: Na.
1: Oh.
0: 'Di ba?
1: Kwarta makapaselfish din part. Tama, Lord. Salamat, Lord.
0: Alanganin na ganyan yung pamatasan. Ayaw, pangandoy yung makakwarta ka kaya basing mo pangit yung pamatasan.
1: Oh. Tama lang. Dili kay dautan. Di po kayo maayo. O niya makahinumdum kang sayop na yung ginabuhat na. Namagod.
0: Na. 8:47 na ito. Si Katalo Dari, socio-cultural ang status, signaling o evolusyonaryong epektong magkalahi.
1: Okay.
0: Karang evolutionary sociology ang ginatawag. So magkalahi magpamaagi sa pag-usab sa duha ka sekto tungod sa cultural nga pressure. Sa lalaki, sagad magud na iugkat yun sa katilingban ang bili sa lalaki pinaagi sa abilidad sa paghatag o pagdominar. Karang resource holding power ba. Hinungdan nga ang bagong kwarta dali ra nga magpaabli sa garbo. Polygamous tendencies ang ginatawag. O pag-angkon o bagong posisyon sa gahom.
1: Diba?
0: Ang babae po, ang financial nga kagawasan, makapalingkawas kaniya, gikan sa tradisyonal nga pagsalig. Nga usahay mo resulta sa pag-usab sa iyang mga standards. So, hinungdan, mabungkag na ang daan nga kanabang nag-dependent siya ba? So, nahimo na siyang independent. Ito, na siya ikagarbo. Lagi. Na siya ikwarta. O pagsalikway sa mga relasyon nga wala gyud nag-ambang sa iyang kalambuan.
1: Bagay no. Sakto lang po ni siya. Katong wala pa siya kwarta, mura siya gihimong slave siya ang kapikas. Mura baga, ang tarang decision making, dili siya kahimo kay wala man siya income. Pero sa diyang nakita na siya, mura gusto na yung isalikway to kay able naman siya.
0: Ayaw na ko, ane. Kay nanakoy ako ang kaugalingong pang-income, pang-kwarta.
1: Oh.
0: Di ba? Ibig sabihin naman mahimong thankful na nahi ang batasan.
1: Muna.
0: Hindi ba? Wala din siguro na yung batasan.
1: Wala na ang pre-pay lang. Ang pre-pay lang. Diba? Muna yung nindot na natunan
0: ng karang lawa. Pura ka lang nakainom.
1: Ayaw ba? Nahimong siyang...
0: Kailan sa'yo din yung bastusa pa rin tohan na pag makainom. Hindi na yun.
1: Na-amplify lang.
0: Batasan, na-amplify lang yun sa ilim nun.
1: Oo. Oh, napugnan na niya kay katong ilim.
0: Conscious man siya.
1: O makapawala man doon sa ulaw. Sa dihang nawayang ulaw, nahimo na siyang walay batasan. Daan na ganyan siyang walay batasan.
0: Wala lang siya na-amplify.
1: Na.
0: Kaya nga naman, mapugnan pa man niya kay tarong pa man niya utok.
1: Na.
0: Yeah? So katong nalango na, wala mo pugong.
1: Di na mong balance eh.
0: Wala mo pugong.
1: Na.
0: Dire-diretso na.
1: Di ba? Nang lugos.
0: Muna, kung kabalo ka nga...
1: Lautan kag batasan.
0: Manyaki si Bumbana, ayaw ginapaim na.
1: Ayaw kaim na. O niya, ayaw tungting makikuban sa kainom nga iyang dili kapareha.
0: Na.
1: Kung kapareha man siguro na ang imong bana, walay tendency mo yung siyag pre. I love you, pre. Bungkag ginagdagan siya yung kinabuhi, di ba?
0: Na. Ikaw pa, Timora.
1: Are, pagkabungkag sa balansi sa gahom sa relasyon kon relational symmetry disruption.
0: Yun.
1: O, ang matag-relasyon, nagsubay sa usa ka power dynamic. Kung ang usa ka partido, kalit nga mulabaw o maayo sa panalapi, matayog ang panimbang sa paghimo og desisyon. Ang taong mas dako og kita, dali rang mubati nga siya ang adunay katungod nga magbuot sa tanan samtang ang kapikas mubati og kawalay kasiguruhan o kapungot kani ang pinakasusi ani katupa
0: relationship problem ni
1: basayani para nako para mahimong kanang plaster ang tanan subaya ang Biblia kung unsay gisulti
0: walay kwintahan ay gud
1: wala lang
0: kwinta
1: ang lalaki magyoy mahimong leader sa panimalay
0: kay mao bitaw giipon mo ano man. Kung unsay naa siya, naa ka. Kung unsay naa ka,
1: pantay.
0: Naa siya. Ana siya, di ba?
1: Unya ka ng side ni mo, ang imong asawa mo na imong feminine side. Ikaw lalaki. Ang labana po, mo po na imong masculine side sa babae. So, kumbaga, kinahanglan mong duha, dili kay magpasigarbuhay mong duha. Kay kung ingana inyong peg, perting paita na, mag-antos inyong mga anak na part.
0: Na dapat to become one.
1: Lagi.
0: Ayan,
1: ang paborito ni mong sound sa panahon. Katong mag-i-realize ni mong kamo na lang duha.
3: When to become one.
0: Tama na kay Mameta ta. Stricto kay Smita do. Sige. Ikalima, pagka sali pagtakuban sa kaniadto. Para ra gyapon ni ga number 1.
1: Anong nagtago-tago?
0: Tago-tago ni mo kayo, pakikwarta. Pero na nakikwarta, na-amplify na ka.
1: Kaura, dili kayo siya dalok. Ya, pagkakwartahan niya, naimong dalok.
0: Naimong dalok. Kung sumo mo, siya ikadalok itong before kayo kasi kwarta.
1: Oh, gani man. Na-amplify again.
0: Na-amplify again. Kaya lagi, kung unsan ka dati nga walang-wala ka, maugin na ibang batasan, bisang pag magkakwarta ka, magawas yun. Kung baga, magawas lang yun ang tinuod di mong batasan.
1: Sabagay, ang kwarta, masulti yun ako nga, maunin siya ang amplifier of your personality.
0: Kung di ka kapugong, mahimo kang demonyo ni ining kalibutan.
1: Lagi, di ba? The money is the root of all evil. And muna, kung di ka gusto magpasakop sa kwarta, ayaw gigugmaa ang kwarta. Pasagdi ang kwarta, mamuhat para sa ibuha. Gamita siya nga tools para makapauswag sa kinabuhi sa uban. Makapalap nagkagugma nga to sa uban.
0: Didigapon mawala dapat tong values ba?
1: Lagi-lagi.
0: Bisa pag naadunahan na ka, ang values dapat magpabilin. Dapat, maugito ay dapat tunayan pa rin mo sa walang-wala yun ka. Kay pag naana ka, di yun kakalimot ba? Balikan ni mo tong unsa tong asa kagikan.
1: No, gibalikan, magyod niya ang katong wala. Katong wala, nitabang saya, gibalikan, gibalusan. Ay, nga balik ni Depart. Balos na gibalik.
0: Patahin na niya.
1: Ayaw, Ana. Pagtanong mo, maayo, kayo mabalik man sa maayo.
0: Ang pagtabang, ayaw pangita og kapalit.
1: Iyon! Mas lindot daw ko ng tabang, ingon ang Biblia, sa dili kabalo makatabang sa imo, kay ang Ginoo na imo balos, dyan imo.
0: Ba? Laliman mo niya na. Okay na ko. Basta balusan ko. Ang ginuray mo, balos na ko.
1: Wala, chance mo na ka na makatabang ka sa uban nga di ka balos niya mo. Oh, you are allowing blessings to come.
0: Kung nagbuhat kong dautan, balusan ko sa ginuong dautan, nadawat ko na ako. Ako ama ng binuhatan.
1: Pero nabay.
0: Wala man kay malay nga, wala man kay angay nga mahayon. Gani man. May tabo sa ibang
1: pero kinabuhi. Pero ang kapaitan na katulpang Ruel, ang kato mga dautan nga hilig yung kibuhat o dautan, dili gusto mo dawat sa dautan binuhatan.
0: Dawat-dawat lang pag may time.
1: Para ko na ng mga flood control scandal ko, di ba? Kinsa ba yung nagpa-imbestiga sila? Wala! Kay gusto nila ka itago o ragi na perminti.
0: Wala eh. Balikan na gyapon mong pangabot sa panahon do.
1: Na.
0: Inaanta mo. Kung unsa na yung gitanong mo, yung anihon.
1: Tinood.
0: Alam ka naman, nagtanong ka o maayo, di ka mo anig maayo. Mo anig yung kag maayo.
1: Gani.
0: Pero nagtanong ka o dili maayo, sigurado, perting balikan ni Modiana, dautan yun na tanong.
1: Sa Manila, kay ang ilang gitanong ka ng flood control project, ghost project man daw, ang bunga kay basura.
0: Basura o baha. Wala na doy baha sa Araneta, pero na, hapit tablong pastao ang baha.
1: Wala na baha nga gamay.
0: Kanang pagkabaka ko ninyo, mabalik gihapon na sa inyo.
1: Na.
0: Tinuod lang. Tawar ko ninyo.
2: Bullseye!
1: Pait yung dagar ni Park.
0: Na. Sige, sa atong pagbalik, manikahumanan ng treat-treat karon atong paringkamutan nga mahinabi. Si Police Major Mark Gerald Norbe, ang Chief Operations sa Regional Anti-Cybercrime Unit na.
1: Lagi kay para mabalaan na to kung unsay lakang aning abuhaton. Kay nagkuyanap naman ng mga kanang mga posting sa social media nga makabalaka ang ginikanan piting luya.
0: So, dagantag mga pangutana at kanabang
1: kinsa ba'y pwedeng pasakaan?
0: Technically, sa ilahang mga kapasidad, makaya na bagyod, matagaan ba dahil solusyonan kay
1: technicality syempre, wise
0: in technicality wise kay mga forensic digital something niya na
1: wala ta kabaluan eh diba
0: wala ta kabalo sa ilahang mga himan
1: kung diyan sa po dapat buhaton para malikayan kining ingon ani nga mga scheme
0: para kani mga nagatuo nga di sila madakpan makaamgo sila nga madakpan rin dahil may
1: Sige, bantay mo diha. Kay amo ning i-showcase na lang para, siyempre, kabaluman mo nga ang kaala mo'y maghatag ka na itong kagawasan.
0: Sa ito ka na pagbalik, kinikamayan na itong kaninyo, Sandron Plus, Coffee Mix.

0: Live.
1: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Ay, kinuha si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako nga moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision Next, daghan ang atubangan.
10: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
9: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Exciting!
13: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
2: XFM.
3: 95.9.
2: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa. Ay, alas 2:01 na.
1: Bullseye! Mabilis talaga yan.
0: Mabilis talaga yung tumakbo ang oras.
1: Oo, oh, diba?
0: No, kaya mabilis din tayong tumatanda.
1: Ayun lang, tanda-tanda.
0: Alam na, kaya pag paspas ang oras, paspas ang adlaw, paspas ang,
1: pero,
0: ang simana, mas maganda, paspas ang bulan, paspas ang tuwig.
1: Mas maganda na yung tumatanda tayo na may pinagkatandaan, hindi yung tumatandang paurong.
0: Uy,
1: si Anticlear, si Anticlear rin mo.
0: Ayaw ka.
1: Man.
0: Dili, paurong magita pag matiguhang tabo, balik man ta kapag kabata-bata, pero nasa iyo lang sila, Anticlear.
1: Ano ba nito, matigulang, basta Pinoy daw, mangumot o kaugalingong hugaw.
0: Okay.
1: Pero ang matigulang okay. Amerikano, musamot ka, Bright? Dili ka na isang pagkaon eh.
0: Sa pagkaon siguro?
1: Sige mo ka ginamos ka ng lagod.
0: Ato sang ipadapli ng tanan.
1: Okay.
0: Kaya atong
1: kani, seryoso na, seryoso na.
0: Nakaupan ng chief operation sa RACO 12.
1: Uh-huh.
0: Palailahin ko din si Police Major Mark Gerald Norbe. Sir, mayang buntag. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir.
0: What do you prefer? Tagalog ta, sir, o Bisaya rata? Mas maya siguro Bisaya.
2: Okay lang, Bisaya, sir.
0: Okay.
1: Kani.
0: Okay, pinaka the best. Mayang buntag. Tama ba, sir? Police Major, Major Mark.
2: Yes, sir. Tama po.
0: Okay. Sir, dirita ka ron sa mga sunod-sunod nga paghuman ato na hitabo sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Oh.
0: Mura mag-gikalingawan man taniining mga online threat. Una, sa nahitabo sa Tampakan.
1: Mm.
0: Yan, na po yung nahitabo sa Sultan Kudarat State University. Naghapon, sir, naapon ko sa Pulumulok. Then, Stratford International.
1: Jinsan.
0: O naapon shooting threat ko sa GSC Plaza. Unsa ba ni sir? Unsa ang pinaka latest nga update o finding sa RACO 12 kalabutan ni ining sunod-sunod nga online threats?
2: Yes sir, no. So nakita na to na sir, na monitor na to na. Ang observation mo ana sir is mo siyang ginatawag na to nga murag copycat
0: threats.
2: Copycat threats. Yes, kay murag sundog-sundog lang nila ba. So kay siyempre kay mo man i-trending karon. Ang naay mga tao nga murag gusto lang gud nila musikat ang ilahang mga Facebook page, Facebook accounts unya. Gusto nila magbutang og traffic sa ilang account para mag-trending. So magtaas ang engagement, magtaas ang kumbaga sila ang icon ng algorithm ni Facebook. So karon, makita man gud nila nga ay naga-trending akong account, basing mag-trending pud akong page. So mo nang ginasundog-sundog nila. So sa karon sir is ongoing ang mga investigation og na naman pud may mga leads. So more or less sir karong adlaw or sa mga musunod na adlaw natay ma-report na.
0: Sige, sir.
2: Na accomplishments dira sir.
0: Sir, kinaunsa man yung pagsubay kani mga ginatawag natong di makaay may familiar digital forensic magtawag kana. What if kung ang mga account dummy account or what if ang ilang computer nga gigamit naggamit sa virtual private network
1: BPN,
0: or gipang delete dayon human og post.
2: So data yung tawag na

0: sa technical footprint o messaging profile sa mga nag-post?
1: So, naghanong possibility, sir, no? Pero, kung ma-observe man good na ito, kung ikumpara lang ito, ha, ang mga incidents na nagtabo at sa Tacloban o sa Zamboanga.
0: Apo.
1: Dili man ato makita nga naghulga sila bago sila nag-commit og violence dito sa ilang mga schools.
0: Mm.
1: So, kung siyempre, kung mag-commit ka og violence, manghulga pa baka nga, uy, pusilon ta mo dira sa school ninyo, mamusil ko dira sa school. Mm. Di, nasarado na ang school, nag-suspend na og klase kay nanghulga man ka.
0: Mm.
1: So, dako ang possibility ani sir nga ang nagabuhat ani is dili lang gyud nila gusto mag-eskwela.
0: Gara-gara gyud.
1: So, pero regardless sa man gud, dina-treat niya po na mo siya as real threat because dami pang hulga. So, siyempre, kung kita hulga, unsam, hadlok man ta.
0: Nag-cause
1: mo gud siya og panic o chaos sa ato ang community. So, dili gyud siya maayo.
0: Mm-hmm.
1: O, kita murag na disturbo ang ato ang ano ba ato ang peace ba
0: manang
1: diligid sa maayo manang kung kita man ang nagabuhat ani mas maayo pa undangon na nila because number one dili sa maayo ikaduha ginapakita lang nimo kung unsa ang klase nga karakter ka kung unsa ang klase nga tao ka o ginapakita lang nimo nga dili maayo ang pagpadako sa imo sa imong ginikanan especially kay nakita po namo nga kasagaran sa mga gabuhat ang inyo nani is mga minor, no? So, mo nang kung na naman ni ma kung makita man ninyo nami mga isa ni mga ako mga nirespondihan inyo nani nga wala kayo siya nag wala kayo nag trending or wala na mo siya gina report because ginaiwasan na mo nga magkaroon og copycat nga influence sa mga kabataan. Mo na sir, bisan ka kung kwan, bisan ka kung sa nahitabong nga incident sa Tacloban o sa Zamboanga, as much as possible, ginalimit unta na itong information nga mugawas ba? Kung giunsa pagsulod sa perpetrator, giunsa niya pag-atake, kaya para di unta sunggugon sa mga tao.
0: Sa mga gito rin sir, huwag yung minipost ari, kaya kabalumi, i-block yung mismita. Nag-amping na midaan kay sayang kayo mong page.
1: Tama na sir. Kay ang kon man good naman good na ang ato ang mga social media platforms man good is na sila yung mga ways and means umbaga na sila yung mechanism para ma-detect o ma-filter ang mga words o content that relates to violence. Once man good nga ma-detect na sa AI sa mga atong mga social media platforms automatic ma-flag ka na pag na-flag na ka na ikaduha ikatulo, ikapat, masuspend ng imuang Facebook page, unya, ma-delete na siya. So, delikado dyan kayo, especially sa mga news platform na to.
0: Mm. Okay. Sir, balikan lang na to itong kaganina about regarding digital forensics. Kaya naman ko yung nagkasulti sa uban, buhato na ko nito, mag-gabo ko ma-detect kayo, na may virtual na private network, di ba ko nila mabalaan. Sir, unsa ka tinuod nga dili mabalaan? Mabalaan yun gihapon, di ba?
1: Yes, sir, mabalaan gihapon because naman tayong mga digital footprints.
0: Ayun!
1: So, bisan man og mag-ingon ka nga gamit og virtual private network or magtago ka bisan asa mabalaan gyapon siya sir because matrace man gyapon siya posible nga dugay siya pero matrace ra gyapon siya eventually because tananta kay halos tanang tao naman karon is nagagamit og computer gagamit og cellphone og internet natay digital footprints so dili na jud na moala
0: so major magbuhat kag binuang mabalaan yung gyapon ka.
1: Yes, sir.
0: Yeah.
1: Tama dyan, sir.
0: So, sige, buhat pa mong binuang kay madakpan yung gabon mo.
2: Okay.
3: Major, unsa may ing tanawan eh. Dapat ba nga, kay lagi, nakuha man niyo mga batanon, sumala pa, ingon nila nga, dagdako daw kuno kaayo ang impluensya sa digital world nga sa mga estudyante. Ikaw, tanaw ni mo, solusyon ba ni nga tagaan o limitasyon ang exposure sa mga batanon?
1: Yes, sir. Tama dyan na. Because number one, sir, no, ang social media platforms, kung tanaw na to, in place na actually ang regulations nila.
3: Okay.
1: So, di ba, sa first time ni mo nga maghimo ka o Facebook account, kung according sa rules ni Facebook, dili ka pwede maghimo o Facebook account kung 13 years old below ka. So, karon ang ginagbuhat man sa mga tao, especially sa mga gilikanan, no, na gusto nila himuan o Facebook account ang ilang mga anak na below 13 years old, gina ginailad nila ang, gina-change nila ang birthday.

0: So syempre, i-change ni mong birthday, dito pa lang nangilad na ka. Giilad na ni mo, giinto na ni mo si Facebook na pwede na ni mo i-manipulate ang imong edad. So dito pa lang nangilad na ka. So naghimo na kag pamaagi para makahimo ka og Facebook account nga dili dapat punta. Ang purpose man gud ana sir nganong dapat 13 years old because si Facebook nasay regulations na from 13 years old up to 18 years old ginalimit niya ang content nga magsulod sa Facebook page
1: sa ibang account ay sa ibang sa wall.
0: Yes. Okay. So ang mga content na related to violence, suicide o anything na dili appropriate para sa isa ka teenager, dili jud siya magsulod sa algorithm sa iyang news feed. Mao nang kinahanglan kung unsa ang imong edad, kung kano sa imong birthday, mao jud ang imong sundon. Dili nimo pwede nga ilaron si Facebook.
1: Okay, pero sir, mao yun kasakuang pwede jud makasulod gyapon. So unsa may suggestion nato ani murag siguro si Meta sa tabang siguro sa ato mga magbabalaod sir no? Nga siguro, bago siguro tama ka sign up siguro kang Facebook, dapat pangayuan o ID?
0: Yes sir, tama siya sir. Because si Meta mismo gusto niya nga ko, gusto niya nga dili siya gusto og mga fake account sa tinuod lang. Naa siya in place nga mga mechanisms para mabalad kung fake account or dili. However, dili kay siya stricto because number one, AI man ang nagabuhat ana. O niya, ang mga tao man good is taga-review lang. So dili man mi taga-meta no pero mo na siya ang based lang po gihapon sa public ng mga policies niya. So karon man good sir, kinahanglan jud niya i-strengthen pa ang ato ang balaod no pag-abot sa paggamit sa social media. Nabuhat man gani sa uban nga bansa, why not dili na to buhaton diri sa Pilipinas?
1: Correct. Kay kuya so, manang, si Padayon sir.
0: Yes sir. So manang kami jud pabor jud mi nga kung i-regulate ang ato ang social media, pabor jud mi because number one, para man pud na sa ato ang tanan, para pud na sa kaligtasan natong tanan, especially sa mga kabataan. Correct. Because ang among advocacy sir diri sa Rako 12 is maprotektahan ang tanan niya kabataan-unan from all forms of violence, grooming and intimidation and extortion. So maprotektahan dapat nato talang kabataan-unan sa iba't ibang klase ng krimen.
1: Sir, whether he is a perpetrator or he is a victim, still a child. So makonsider gyapon nato sila duha nga biktima ra gyapon ni sila sir, tama?
0: Yes sir, biktima jud na sila sir. Bisan katong mga ano sa sambongga, biktima lang gyapon sila sir because kumbaga nag-groom lang sila ba or na-exploit lang ang ilang kabataan-unan. So na-exploit lang sila. Dili man jud sa tinod lang bata ang sila. Dili pa fully formed ang ilang pangutak, no? Napa sila sa stage of development. Mo nang dapat importante kayo nga mag-guide nato ang mga kabataan o mag-guide nato sa tama nga landas o sa tama nga paggamit sa internet o social media. So apil na dira ang regulation nato o ang education sa tuang mga teachers o sa especially sa tuang mga parents because number one nga magtudloon tayo muna is ato ang mga ginikanan, no?
1: So balik yung gihapon ta sa ginikanan yun.
0: Diliun po na to maingon nga na sala sa ginikanan pero kinahanglan nila ma-educate ang mga ginikanan pag-abot sa dangers in using social media and internet. So yeah, dapat sila po mismo aware po sila.
1: Yan, kay okay, daghan mga ginikanan sir, syempre naangat sa kinabuhi pero nanikamot lang, wala nakagraduate, dili kayo yes. Takey. So ang bata na yes. Yung takey. So ang mga ginikanan wala gi kay balo. So nagi ana nga instances, correct?
0: Yes.
1: Okay. Sir, sa kaning nga bahin na dirita karon sa seguridad kay kani di magud unsa kabalukon malistan pagyud ang Rako 12 niini unsaon yung pagbalanse sa justice juvenile law o anti cyber crime law. Syempre kung for example na mapamatud-an minor de edad confirmed gud nga siya pinaagi sa yung digital forensic investigation so ni ihimo gid niya isip prank lang gid ni aron mapahunaw lang kasi ang klase unsa mga legal nga proseso o kapanubag nila sa ilang mga ginikanan ubos sa juvenile justice law o anti-cybercrime law.
0: Yes sir, so ang sa juvenile justice law ang concern, no, is nagadepende man good gyapon na sa assessment sa to ang social worker. So naabot ang man dito nga during rescue operations kung ma-find out man nga minor siya, sundon gyud nato ang juvenile justice law because mo man ang balaod. Okay. So kung gisulti sa balaod nga mo lang imong violation, unya ang equivalent na sa juvenile justice law is mo lang imo dira lang jud ta. So kabalo man ko na in place man ang systems nato dira sa atong juvenile justice law, because naman tay ginatawag nga ano no na mga social workers sa DSWD. So kabalo ko nga ginabuhat din na nilang ilang trabaho pag-abot sa monitoring and evaluation sa ato ang mga child offenders.
2: So sir, speaking ni ana, naaba mo'y coordination labi na dihas DepEd ang ato mga nagkadaiyang universidad kanang LGU sub nato sir kay namang gyud tay labi na involve ang mga pang publikong tulunghaan unsa may kanabang collaboration ni gibuhat sa tumbuhatan ngadto sa ato mga ahensya.
0: Yes sir. No? So actually sir, way back before no na 2023 pa, kami diri sa Rapid Web, nami project access. So nag-anto mi sa mga eskwelahan, lecture mi about cybercrime prevention, proper responsible use of social media. In coordination with DepEd na siya sir, kay tanan niya schools. Bago mi nag-anto sa mga schools, di-antoan gina mo si DepEd nga mo ni ang mga project, mo ni mong ginabuhat. Kanya karon lately, kaning sa mga incidents, sa mga shooting incidents, nag-anto po ni sa ilahang di-express po na mo ang among concern ng una nina. Kinanglan po na ito ma-educate. Dili lang may estudyante, pati ako mga teachers, huwag atong mga ginikanan.
1: Sir, dali na lang ta kay maraga hapit na tama pito sa oras, no? Unsa sa mga pahimang no karun sa Rakot 12 sa mga netizens nga basta-basta na lang mag-share, mag-screenshot sa mga unverified nga hulga nga kumbaga nagresulta na noon sa pagkatag, nag-panic diya sa social media.
0: So importante yun sir no nga as much as possible dili na lang unta nato i-share no or ikalat. Let us be responsible in posting content or sharing content nga mag-cause lang og panic og pag og kahadlok sa ato ang mga sa atong community no. So much better kung halimbawa na i-record nila no, i-kwaon nila ang link sa kung kinsa man nag-post ana, kwaon nila ang link nga ihatag nila sa mua sa mong tulungan or sa local police station para makatabang po sila nga mutabang sila magsulbad ani nga problema instead of mutabang nga magpakalat o kahadlok sa katawhan.
2: Yun. Sir, ano na ba yung pagpanubag sa balaod? Ang usa ka tawo nga nag-share o nag-repost sa maong hulga nga bisan dili siya ang original nga naggahimo sa post?
0: Sa karon sir, no, is wala man joy ang directly nga ginapenalize sa cybercrime law is katong tao nga nag-post dyan sa panghulga. So, wala man joy direct nga pagpanubag no ang tao nga nag-share. However, morally man good, murag nag-cause lang pud ka og panic, nagdungog lang ka sa kahadlok.
1: So dapat be a responsible netizen gyud ka kay dili ka dapat magbasta-basta mag-share labing pa ani mga threat, mga hikog, mga nag-ambak, mga pagpamusil labi na katong nahitabo sa Sambuanga nga murag himo may tawag counter strike. Sir, unsa ang tubag sa Rakot 12 sa panawagan sa publiko nga kinahanglan mas mapadali ang pagtrace sa mga cyber threats aron dili na kumbaga mabaldang klase o kalinaw sa rehiyon?
0: Yes sir, no. Kami po sir gusto po namo nga mapadali o mapapaspas ang pagtrace sa mga violator sa cybercrime, no. However, malimit man good ta because naman tay balaod man good. So natay mga data privacy laws, dili na to basta-basta, dili na to basta-basta adto ng isa ka institution niya ingno na mo nga oy kani nga Facebook account ihatag ra gud ni sa ko okay. Kami labi gyapon ang masad-an napud mi violation ingon na ma violate namong data privacy. So ginasunod na mo ang balaod kung unsa ang process, mojud na siyang process. So dugay man siya, lisod man siya, pero eventually makaabot ra gyapon ta dira.
1: Okay, sige. Unsaon na to pagtabang sa publiko sir, mga ginikanan o mga magtutudlo sa inyong buhatan aron dali nga ma-report sa bagay na tubag na ni mo ni kanina, report tayo sa mga buhatan, pero labin pa kayo ng cyberbullying o threat incidents.
0: So importante kay sir no na ang pinaka-importante din sa kanan, makuha nila ang link. No, okay. Once man good na ma-delete na ang account or ang post, wala na tayong masundan nga link. So importante kayo na i-capture nila ang link no sa post. So makita man nila sa upper right corner na itulo katuldok dira. Kunya, pakita lang ang share. No, so i-share lang na nilang content. Dili nila i-screenshot. Makatabang man ang screenshot pero mas importante jud ang link.
1: Ang link
0: mo nang pinaka-importante.
2: Mo footprint, yes. Mo footprint niya sir.
1: Ah, so yes. dapat dili i-screenshot ang ilang buhaton kundi dili kuhaon nila tong link na may tulo ka dot di taas, share, copy the link niya i-send sa Rakuten.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes sir.
1: Okay.
2: Okay. Pero sir, unsa inyong direktang mensahe o gapasidaan ngadto sa mga tao nga nagtuong makatago sila luyo sa dami accounts o internet anonymity aron nga mahulga kon manghulga og pagpangatake?
0: So bisan og magtago man sila sir, matrace ra gyapon sila. So eventually kung dili man karon, kung feeling nila safe sila karon pero moabot ra gyapon ang panahon niya ma-identify og ma-kasuhan ra gyapon na sila.
2: Nah.
1: Salamat kayo, Police Major Mark Gerald Norbe, sa pagkatag nimo kayo giyunan sa XFM General Santos City. Sir, mabuhay po kayo, magandang umaga, salamat kayo.
0: Yes sir, maing buntag.
2: Yun. Yun. Ninduta sa atong topic karong adlaw, no?
1: Da, di ba? So, ayaw mo og salig. Nga naggamit mo dami accounts.
2: Na.
1: Nag-post and delete dayon mo, naggamit mo virtual private network nga dili mo matrace.
2: Matrace gyapon.
1: Matrace gyapon mo sa ato ang cyber unit,
2: cybercrime unit.
1: Na. Ah. Diba? So abi ninyo, makalusot mo. Dili.
2: Bitaw sino lang, mas pas pa nimo action kining ato mga taga Rako 12.
1: Mm-mm.
2: Labi na kung nakay ireklamo, unya nakay ebidensya. Tapos gi-post katong mga katong giingon lang ang link o kanang imuhang ma-forward sa ila tapos igo nga basihan nga mo-action sila paspas. In fact nako experience sa ila ay salute Rako 12 labi na sa pagbanguna diha sa ilahang kinsay labaw na diha ron. Si Kwanman, si Major Norbe is Kwanman siya? Siya, Chief Operations pa siya. Congratulations nila sir, kalamat kay sir.
1: Basta, ang labaw niya, siya.
3: Bullseye!
1: Yeah, so, importante kayo na makamping yung kita mga kaigilaan niya. Pahimang no, sa Rako 12, kung adunay mga ingani, ayaw na ninyo i-share.
2: Oh, basta, bayolente, amping ta dili ta batakag share kay mo create nag panic ngadto sa ato mga followers nato syempre kato mga amigo og mga higala nimo nga dapat na ay peace of mind nya imo silang gi share ano ingana di ba mabalaka man sila
1: nya puyo na lang gutagod di na ta mag copycat threats diha nya nakakita mo nga nay nag threat dito sa bigas buhat pud mo inyong address sa lain lugar mo threat pud mo
2: nya nag trending mo di karon nang dakpan mo
1: para asa mo ni pang question mo para asa
2: Unsay purpose mo mga dapat?
1: Kay og tinuod ba nga buhaton ni muna? Ay naghulga-hulga diha.
2: Wala naman naghulga katubitong sa takloban.
1: Wala
2: na diretso naman to sila.
1: Siyempre sa mga ginikanan, pinakaimportante balik yung gyapon sa kita sa parenting sa ato mga anak.
2: Na.
1: Ay diha yung gyapon ta magdaog mga katropa. Ay kung gamay na to sipyat nga mapabayaan nato sa digital world ang ato mga anak. Dako kayo nagsakit sa tong ulo. So tinuod lang. Lisod baya kayo ang bata tangtangon nimo sa iyang naandan?
2: Lagi?
1: Taandan niya nga mga online games, taandan niya kinabuhat online.
2: Ano ko ka ng bata nga, imo ang gitunan sa pagunit og cellphone bata pa niya, kuhaan ni mugat, kalit og cellphone na, dakong away na.
1: May di na mo tsabaw, may di na mo hilak. Karang ang ganing mga 9 years old, 8 years old, tagaan ni mong cellphone niya, imong bawian, kinakasaya, di ba? Magligid-ligid na.
2: Makita gini mo ang resulta ba? Kanang kapabayaan sa inato, kita bilang ginikanan, kita gini mo ani ang mga katropa.
1: Ayaw sa, kay, listen kayo. Sige, kanang bata pa, kanang, for example, baby pa yun, mga 1 year old, 2 years old.
2: Uy, kinahanglan na siya, ikaw ang kinahanglan na niya, dili ng gadget.
1: Tamad kay kang bantay, di naman bantay, tagaan na lang yung tablet niya karon, imong i-play, tanawon ni mo diya kung sa mga video diya. Imo gipakita pag yung video, wa pa yung istorya. Tingala lang kayo mong anak, hindi
2: kayo mong istorya. Lagi. Napoy uban ka ng ilang ginapakita, puro English. Ang ilang anak, English speaking.
1: Wala tayong problema sa inyo, nana. Pero dapat igiyan ninyo mga katropa yun ninyo mga anak.
2: Masiga ang sinultian. Katong na yung mga mga pamalikas ba?
1: Oh,
2: tingala nila kasi mga anak.
1: Dako kay ko problema sa ko ang kamaguangan before kay
2: English na.
1: English speaking gamay pa, pagsulod og klase kay di man mo sulod og Pilipino kay iyang gisulti nga I don't like Filipino, it's Bisaya. Dira ka buang me. Okay. Ano lang gani kay tabang. Oh, nahinay-hinay. Pag kinder, pag grade 1, at least pagka grade 2, grade 3 niya, arang-arang na.
2: Mm.
1: Oh, makasabot na yung taon siya.
2: Kanakay, nakay responsible parenthood.
1: Mm.
2: Ang uban, wala pa kayo kabalo kung sa'y pagkaginikanan. Kumbaga, nagresulta lang ilang binuhatan nga, kanang gibati sila sa ilang lawas nung katagbawan. Pero ang ilang responsibilidad, ilang gibilin.
1: Mm.
2: Kunya gusto nilang ipa-muma dito sa ilang magbantay sa bata o di ba ka ilang ginikanan.
1: Mm.
2: Di dugang problema sa community.
1: Na. So, mauna ha. Hinumdumay ka nun ay naa kita'y balaod ka nag-exist.
2: Mm.
1: Naa kita'y balaod na Cybercrime Prevention Act of 2012 o RA 10175. Naa kita'y bomb joke law. Naa ka rin PD 1727. O aduna kita'y mga existing nga balaod nga pwedeng muhapak nga na kaninyo kung kamo magpasagad.
2: Tinuod na niya, siyempre din ito gusto nga ang kamot sa balaod ay mugugod ninyo kay perting paita, as much as possible, magiging lenient lang yun ta sa atong pagka-responsable nga mga citizens sa atong nasod. Kaya lagi, ang problema sa panimalay, mahimong problema na karoon sa tibok nasod. Dapat naman na, simpleng parenting problem lang, nahimo ng issues tibok nasod. Nga kung na ay mahitabo nga pang pagpamusil, ikonektar na ito sa bisan asa, magkabuang ugtubag. Si Claire Castro, nung pataka ng istorya. Ang atong presidente, nagmando lagi, sumala pa, pero anto dito lang sa kanang band-aid solution. Pero ang tinuod na nga solution, kita. Awareness bilang ginikanan o niya ang gobyerno na po'y buhaton kasi siyempre para masustain sa ginikanan ang ilahang responsibilidad.
1: Mm. AI is here. Naanagindari sa ito, ana.
2: Na.
1: Technology is already here.
2: Mm.
1: Naanagindari na ito malikayan.
2: Mm.
1: O gikinahanglan na ito na sa karun.
2: Correct.
1: Pero, dapat gamito na ito sa maayo.
2: Mm.
1: Dili na ito himuon nga gamito na ito sa kadautan. Kaya nga naman, magkagubot yung tadari mga katropa. Ayaw mo gulat kay bawalan na tanan sa Pilipinas sa itong mga magbabalaod ng tanang ibang bawal na lang para di na taka-access.
2: Lagi. Ato kung i-risik kung bagayo, ang usa ka butang...
1: Dako kay tabang katropang kayo sa technologies, actually.
2: Mapaspas imong trabaho.
1: Sa mga estudyante, kung kahit balulogin mo gamit, magamit niyo sa iyong mga research.
2: Mm-hmm. Actually, credible na siya.
1: Mm.
2: Halos tanan yung information, ikaw lang mo dissect kung sakto ba yung ginasulti o dili.
1: Mm.
2: Ikaw ra gyapon, nagadepende gyapon sa imong kaalam, ang imong makuha ang information. Kay pwede man siya musulti o bisag unsa diya, pero imong i-verify kung sa katinood eh.
1: Na.
2: Ikaw mo fact check, ikaw mo tanaw kung nabahiwi, labi na ka ng pinulungan, no? Bantayanan yun apart. Pero nagay po kayo ng diskubrihan diya, nga para mahimo na gin siyang kanang ang iyang gisulti, walay sipyat, na kay mga prompt, na command nga, ako alam to, i-share na ko sa inyo kung gusto mo. Pero ano na ba, naramgod sa'yo mo ang pag-discovery.
1: Mm. How can you identify AI if you just know how to use it? Sa mga video. Diba, kana, ma-identify ba ninyo na?

0: kada babala ninyo ng AI na. O, kare. Kabalo pa mong AI nagbuta na. Diba, so mga yana, kayang buhaton sa AI basta kay Baura ka mo gamit. O gamiton, ragi din mo siya sa maayo.
1: Lagi.

0: Oh, di ba? Asawa ka mga ukaw yan, ah.
1: Oh, klaro kayo.
0: Di ba?
1: Kung gusto ni mong tabang, matabangan ka. Pero kung gusto po ni mong makadaot, magamit po ni mo siya. Oo. Muna nga, nasa
0: mo. Magiging kanan, makamping kita.
1: Oh,
0: anything, pwede na itong mabuhat sa tabang sa teknolohiya. Pero kung magamit yun natin sa daotan, makaguba gini sa ato mga bata.
1: Ayon kalimot ka tropa, to amplify what is good, let's amplify love, let's amplify caring, nga to sa isig kaingon.
0: Balik yung gapon to sa basic yun.
1: Lagi?
0: Balik yung gapon to sa basic. Bisan pa nga nag-upgrade na nga itong technology, di yung dapat makalimtan ang basic.
1: Tinood na.
0: Labing pa sulod sa panimalay.
1: Oo.
0: Ang simple nga pagtahod, simple nga pagmano, ginakalimtan na ninyo.
1: Wala na ganun sila.
0: Wabot ang inyong anak sa inyong panimalay, di malanggan inyong masita nga wa nag-amin sa inyo ha. Di ba? Kaya inyo ang rason, di na uso.
1: So, di uso.
0: So, di uso, di pwede nga, di uso.
1: Uso na permintis pamilya.
0: Di ba? Kaya pakabot sa pamilya, magbalik kita sa pinaka-basic.
1: Kung wala
0: ang pagdisiplina sa ito mga anak.
1: Kung wala na pagtahod ang anak siyang ginikanan, aw murag mawa na ibalyo nga makalimtan niya nga yang ginikanan ng kamot sa iyaha, yang ginikanan ng andoy o maayong kinabuhi sa iyaha, makalimot siya. Di po niya mapahatag ang parihong pagtulunan ngadto sa next generation. So, but pasamot ana, mahimong daotan.
0: Nabagun sa ato kalimutan.
1: Mao na siya, balik kita dito.
0: Happy Friday na lang ka rin yung tanan.
1: Anyway, napasalamat ko nga nahayagan ang huna-huna sa matag-usa. I hope nakatabang po sa inyo. Kung ganahan mo aning mga hisgutanan, palihog ipahibaw na mo sa ato ang Facebook account, sa atong Facebook page. O siyempre pwede po sa ato ang text line 0962479-1855. Kaya siyempre para makahimo po yung mga topic, makatabang po sa mo para paspas na mo nga mapalapnag o makatabang mi sa inyo hadiya. Sa simple lang namang pamaagi.
0: Di na siguro na ito ni isgutan ng uban katurpang Chris kay mawala ito sa focus na dito ito dapat sa mga parenting.
1: Oo.
0: Mauna yung topic na ito karong Birnes kay Biden sa inyo kay labin pa karon Friday daan.
1: Oo.
0: Wag pag yung klase.
1: Weekend.
0: Weekend pag yun. So, amumahag yun ninyo yung mga bata.
1: Actually, bago lang ko naka-decide nga it's a family day. Kwan ba, kanang inyuhagong kuhaon ang panahon kung naa mo yung chance nga iuban ang tibok pamilya o niya isgutan ng ingani, it's a big help. Kay di man pwede nga imuimura. So, manakod kag uban nga aduna kay panghuna-huna sa pagka-usa ka responsible parent. Labi na kung unsaon pag-regulate sa digital technology sa imong mga anak.
0: Then, anything, mga balita na sa social media, please guide ang ato mga bata. Kadang kinasulti ni Auntie Claire Usahay nga dili mao,
1: mga
0: teacher, nga mga wala nagtuturo na mga walang budo,
1: i-advise
0: ninyo yung anak, nga dili na tinuod kay base unya bawadan sila pagsalig sa mga maestra, di na namusulod sa eskwilahan. Ha?
1: Oh. Anything na
0: di maasa para sa mga dre, mali gyud si Claire Castro.
1: No. Wala gyud siya sakto.
0: Di na bisa pa kun saon niya grason dia actually ni tubag siya eh. Di na dato mao yang punto wala.
1: Wala daw dami siya
0: sbindan. Kada man ganong nakasulti mi nga mali siya. Kay naa siya yung naratibo na daan nga ihapak niya sa Vice President.
1: Ginapremise ta niya. Ginapremise niya ang iyang ginasulti. Padulong dito sa ikaduhang pangulo.
0: Tudlo o guway batasan. Kay ganay mga Duterte ka pamalikas.
1: Na, di ba?
0: Di ba? So, nga na ang premise. So, kutog nga nakasulti siya. Nga kriti mga maestra. Nagatudlo o gwalay modo. Kay dito to nahitabo sa Dabao.
1: Na.
0: Nga gisinggitan sa pipila ka mga estudyante o bangag ang presidente.
1: Di ba? Dapat klaro sa ato ang spokesperson.
0: Nga ang maestra ang gipasangin lang nga basigitudluan ko no to nga maging ato batasan dili. Naagi na madunggan nila sila mga panimalay, sila mga ginikanan.
1: Correct. Kaya siyempre, di na to i-connectar ang mga panghitabo sa Labaw, padulong doon sa Buanga. Nga lahi wag yun tong senaryo. Kanya, kung imong tanahon, pertig yung sayupa nga mo pagula siya statement bilang spokesperson nga makaharm nga sa mga teachers. Tanawar, kung si reaction nila Tinio, katong ACT Party List, perting guba aron sa pangalan Claire Castro.
0: Na. Ya, alam, siya gari si Vice Mayor Yumang, wala ka ilang kang Claire Castro.
1: Oy, makita niyo sa mga post niya sa social media ha, ang katong interview ni Vice Mayor Attorney Edmar Yumang, kabahin sa iyang pamahayag nga sino yan? Hindi ko kilala yan eh, di ba? Kisa may makaila nga dati kun siyang vice mayor niya, dati siyang magtutudlo bago siya na imong vice mayor. Sige daw, sige daw. Adjust gamay.
0: I-mute sa natin eh kay Mugawas mong gudi. Dala ka!
2: Ang secret, ang spokesperson man lang ang walang modo eh.
1: Balik.
2: Sinasagot si Castro na may mga teacher daw na pabaya.
0: Nagtuturo ng walang modo.
2: Nagtuturo na. Now, the part of the ang walang modo. Eh, ang secret, ang spokesperson man lang ang walang modo eh.
1: Di ba, Vice? Kayo ay isang guro din dati, di ba?
2: Yeah, I am a teacher.
1: Mm-hmm.
2: I am really a teacher and I am always a teacher. So yung walang modo, yung spokesperson, ano yung pangalan nun?
0: Antecler.
2: Pangalan ng spokesperson ng Republika ng Pilipinas?
0: Si Antecler na ang tawag namin sa kanya, Antecler.
2: Abogado pa ng pangalan ng abogado. Sabihin niyo walang modo ang mga magulang mga teacher. Siya ang walang modo. Siya ang representante ng Pilipinas, representante ng ANA, siya ang representante ng presidente. Ganyan siya magsalita. My God! Sinasagot ni Castro.
0: Laging vice eh. Relax sa vice, relax.
1: Diba? Wala gimme na motbot ha. At least, dami mga resibo dali. Kamu mismo, makasulti mo nga, dili good na kanabang himo-himo na mong istorya. Naagyo yung mga ebidensya ba?
0: Sa nag-comment, ano ka, Tropa Chris, I love you!
1: I love you too! Ano lang kita?
0: Pamilyar ang tingog ni Mami Rowena.
1: Bullseye! Ano mo gina? Nagandang mga pareho mga tingog dere. Sa gano'y makakamalan ganito tingog nga na maligyag balot.
0: Weekend sa mga ginikanan, amping kita kanunay.
1: Oo, lagi.
0: Ang mong ibinin kaniyo, kaya manamili ito, taga Tropang Chris.
1: Oo.
0: Sa iyo, takaroon kay takaan itong higayon ng mga parents nga magmuni-muni.
1: No. At least, mahin na ito katong nabilin sa ila, mga pagtulunan nga makatabang sila.
0: Ang mga ginikanan, di yun na ito pasagdan ng ato mga anak.
1: Mm.
0: Usbon siguro na ito ang klaseng pamaagi sa ato ang pagtrato sa ato mga anak. Kagawa po itong mensahe ni Mami Rowena kaganina nga, treat them as a barkada lang, pero dapat syempre di mawala dapat ang respeto.
1: Ipabilin ang respeto.
0: Ipabilin ang respeto. Mas maayang magandong i-treat niyo as barkada inyong mga bata, kaya naman, maka-open up sila sa inyo.
1: Maka-express sila eksakto.
0: Ano ang teknika ron? Di na pwede itong dating
1: conventional kayo. Dito,
0: conventional kayo ta. Military discipline.
1: Oh, dili na siya nga. Dili na siya mugana kay...
0: Ano muriyan ka mga bata? Nasa rin nagkamakita diya sa social media.
1: Dala sila yung mga standards nga ilahang mahimong example.
0: Mm.
1: And kung dili mo sibo sa ilang gusto, posible nga mo rebuild eh. O niya dili na mo magkauyon sa mga anak.
0: Guidance lang yun. Importante, guidance lang yun. Ya, siyempre sa itong gobyerno. Siyempre, magringkabot yun siguro taon saon.
1: Double time.
0: Saon ang mga angay pang pagkabuhaton, may tungod na ini mga nagkakaitabo. Ya, dili na itong imahay sa mga Duterte. Kaya nga naman, dili man ang Pilipinas na hitabo ni kay dumdubon Thailand na po yung nahitabo eh, wala ni US na yung nahitabo niyan eh, bahay na po rin nato sa former president.
1: It is a sociological problem, so kailangan lang ma-address sa matag pamilya.
0: Hindi na nato kailangan mag point finger pa rin. Mahayon pa rin mo ng dating pangulo nga.
1: Kamu naman naglingkod ha.
0: Ano? Ang nahitabo sa Thailand. Imahay na lang po kanin mo diyan. Rene ko, kanin sa kabataan, partilis ni Buang nga po ni Kulutan eh.
2: Atay.
0: Diba, kita na ko yung social media post na dahil ko sa hindi mga gandang ugali na binibitawan ng former president. Ana ba ang paggawas? Naunsa ka, oy! Ikaw kay gitudlungan mong pagkaway, pamatasan sa mong ginikanan siguro!
1: Ano lang siya? Dili lang gano'n natin i-twist ang kamatuuran kay abisag kung sao para ninyong padulong dito sa iya ha, ang tinuod diha nga makasabot ang katawhan nga layo naman kay sa tinuod na.
0: Kamalo ko sa itanaw na ko, ani?
1: Oo.
0: Ha? Walay kamay na baka ng Pangulo, mauna ka nung pandi mga kabatanunan, mga isog!
1: Bullseye! Wala sila nakita nga kanang angay nilang respetohon?
0: Oo! Statement pa lang daan, magkabangag-bangag na. May tanawa, nabalik na noong time, bis mag-relax na ta. Siyempre, mga parents, at tayo na nga ito, mga anak.
1: Di gusto na to nga nindot ang ilang weekend. Yeah,
0: wala nga. Sorry na guys, kay makalagot pangod. Ano imbis nga ang gobyerno unta ang mutabang sa tua, kita nga mga Pilipino, kitsira naman noon na nagabahin-bahin sa tua.
1: Gani man, good vibes na lang kita mga katropa.
0: Sa una to pagsulbad sa problema kung sila mismo diha mga katropa mag-inaway.
1: Wala gyoy maayong resulta para sa tua. Upang kung tanong na to, kumusta man? Naana mo yung solusyon? Sige lang mong panudlo diha o gakin sa'yo pwede nga.
0: Ang solusyon? Ano ang gagawin natin? Kalo diba? Panagulo ang solusyon na.
1: Dili na ito gusto na may tabo mo na nga sa among pasimpleng pamaagi, hinaot na katabang kaninyo. Kay ang amuadre, kanabang realizing things nga mahimo siyang solusyon para sa inyo ha.
0: It's always a better choice in Jensen.
3: It's always your better choice in Jensen. XFM General Central City.
4: XFM. Exciting.
0: Para tayo oras, Katropa Chris.
1: Yan, salamat mga katropa sa iyong pag-uban sa programang Bulsay. Kinibahin na ito, Gelato Santon Plus Gold, Santon Plus, Herbal Capsule, Santon Gold, Comix, Santon, Vitamin C. Sa ngalan, si Tibok Persa sa XFM, Network Philippines, alang sa kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropa Chris de Gaspi. Panamilit kayo na lang. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw mga katropa. Kini si Katropa Ruel Dumantay. Nagkayong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Si Katropa Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one na gyud ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lahi ra gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: XFM.
6: Exciting!
7: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting!

0: FM
1: 95.9
0: Vision X Plus User Atong Paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: Ano, Pablio? Okay,
6: sa ingora
5: daw ilang pamita yung mga maring mupakpak pa daw. Shout-out na ko si Lars Anyol o request kog song.
6: Asaman.
5: Ligaya by Eraser Heads.
6: Aba.
5: Maring Erika, ako nang i-request ano yung kantahan eh.
2: Ano saan nabi?
6: Thanks a lot daw.
5: Thanks a lot. Magpakupit daw ka.
6: Magpakupit daw ka.
2: Hindi ko magpaalot oy. Ay, di ko magpaalot.
6: Mga ko din yung ingon niya na, thanks a lot, oh!
2: Ay, kanin yung mga pamita, edyan maring, pasingin na kay mo bangga na sa kuwan.
6: Mabangga na lang din sa kuwan, ha?
2: Nami, uban nga mga...
6: Talisayon, mabangga na lang talisayon.
2: Uban, ako nakita mga pamita, maring, kay uban, kay mga roundhead.
6: Ama, ikaw sa mani mga...
5: Lemon
6: sweater.
2: Lemon sweater, pero ang tapay kay Raul, ang kanang streetcom.
6: Ako kay Miss Diso, raman niya kung salto kay Miss Diso Bisaya.
2: Lami na lang sabon.
6: Lami kayo sabon na.
5: Kaya niya, pang-entrance lang man na.
6: Pang-entrance lang, kaya nalang.
2: Aba, pang-pulta na nangin mo, ha?
6: Aba, nalang kayo kong himungaan.
2: Gawas to be, gawas.
6: Kaya nalang kayo himungaan dito. Bawal may himungaan rin sa derby. Siya nga nilin, naman ko na-fight niya ang anak, mama. Mutanaw na yung hinahanap. Moral support.
2: So, request kong song, gikumot-kumot maring. Salamat kay Ka-Alvin Goop. Kamusta naman yung bayutan eh?
5: Ana po si Juan, si Ate Josepina. Good morning mga katropang beauty. Happy Friday. Tinambunan family din sa Lantapan. God bless.
2: Aba na. Si Wilma Joaquin, nagpalasang kuno siya kagahapon.
5: Uy, nagpalasang siya?
2: Ang pinkay mapaakan kagbanakon nga doha ka kanang tuloka tulok ka pulgada tayo kita sa oil.
5: Uy!
2: Wala yan, nga ba na ako na eh.
5: Mubo

0: Lain pun nak eh. Duda nak pun ni nyoba. Lain pun kau guna ona. Double meaning pun dia kau guna ona. Eh, macam nang i-classify guna nyo nang history ni nyo.
1: Lain pun nak guna. Kenaan pa si Wilma Joaquin anang banakon nga kanang dua kapul kada kita sok nya dai dua kapul Twitter katapan.
0: Asar toxic. Dili ta na tawag toxic Twitter.
1: Adili kay mo masig ang mata.
2: Dapat oy Wilma dapat umakita ani mapainuman ang Santol Plus Gold.
1: Tama oli.
2: Itambal sa mga bukol-bukol man ah.
1: Kana mga painuman ni mo nang banakon og Santol Plus Gold mahimo nang sawa. Mga marinkin, ito ang grabe ka programa nga ron. Nga, huwag dili matupngan nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Katuli ka na ito sa mga produktong gihimo sa Yes to Health sama sa...
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm.
2: Santon Vitamin C.
0: Aba.
1: O syempre, ito ang kape nga gigagubtan sa abig sa mga Tagalog, mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray. Kinato ang Santon... Gold Coffee Mix.
0: Ay, nangyong na gani. Gingyong na lang ako ganina.
2: Balik-balik, balik-balik.
0: Balik-balik.
2: Ngani.
1: Okay, backward please. Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Okay, sige.
1: Okay, maganda tabi kay ngon, karoon mga panahon na tagsara ni higayon nga mga pamilya na rasbay.
0: Okay, holiday man ron.
2: Sige.
1: Mga senior, sige, pangguna-guna sa mga muti-muti silang palibot.
3: Ay, si giharta na si Erica o giharta na niya, alak ka.
1: Kisa may gahard?
3: Saba, Erica?
0: Aba, saba, Erica.
1: Pwede pakpak sa bayang...
0: Pamitay.
3: Anam na, pakpak na.
0: Anam na, mangin na lang.
3: Ayaw ka na,
1: oy. Ayaw,
0: anak. So, sa mga, kwan nun, mga senior
3: citizen. Ayaw, anak, gawas sa saan, ang idol ni
0: mo. Sa, oy, Kenny. Kenny, si Mitch Yorong.
2: Yeah, shout out na.
0: Mitch Yorong, tuduhan na yun, bigtian na yun ka na ko, Mitch Yorong ba?
1: Muna tayo makalimut, happy birthday di ay kang Uncle Tuti.
0: Na, oi.
1: Ruel Cabangon.
0: Ruel Cortez. Happy birthday. Kantahan na to ni Gay. Grabe okay. Rapid yung kayo ni Iyang. Grabe na. Niwang narapan na siya din eh.
3: Grabe. Na problema kayo sa kadagang kayo sa handa.
1: Nakabalo ba ka maring? Karong adlawa sa Ninoy Aquino Day karoon.
0: Grabe.
1: Muna ang gayelo si Kuan.
0: Gayelo siya.
1: Gayelo si Bakit
3: Boy. Alam ni Tubag, Master. Basahan, Master ni Tubag.
0: Amato din naman. Aba. Iandam na yung mong kusog niya. Miss Yorong, kay Basiga. Manugap kang aso ng mga lasunos katlawon, ha?
1: Karoon pala na, Miss Yorong, mangandam na ka mapalit ka og Santon Herbal Oil.
0: Yes.
1: Aron nga, mawain mong pamaol, makapanghaplas ka, humay mo
3: ma... Basit, makaingon ka rin, gastritis naman na.
0: Oo, kanang-ana. Muradyo kag na, muragaga.
3: Acid reflux.
0: Masiga, yahay peracidity naman ko.
1: Hoy, timbaya daw si Kuan. Shout out ako, mga darling. Si Michael from Mati City. Gikan kang G-K-L?
0: GKL.
1: Hoy mga taga Mati, I love you yung hurot din ha. Labi pa na mo ang amiga din ang guwapa kayo si Inay Tato.
0: Half human, half chucky.
3: Pero yung pangalan man rin, og MI na naguna, Michael man ha.
1: Michael.
3: Kaya kay G man naguna, Jaikel.
0: GKL. Kwan, happy birthday. By Kwan. Roel Cortez. Okay lang. Roel. Kaya tahan na ito na kay, siyempre, kuya pina si Tuti yun.
1: Kung wala si Tuti, di kita ka-program din.
0: Kaya sa matulong ngayon, maladungan balita nga, tagaan man ko na mo, garang tagaan man ko na siya pagkaon na ito ni Ma'am Kwan. Nandiyaga kayo pagkaon. Masa ba ito, tinood to?
1: Wala ko yan. Wala biyab niya kabalita. Kabalita
3: niya tayo. Kabalita niya tayo.
0: Kabalita niya ngayon ngayon na.
3: Kabalita niya tayo.
0: Ay, panalagi na niya akong makasado. Ay, panalagi
1: wala,
0: na.
1: Wala taong madiri.
0: Wala pa, o. Sila lagi na ni Kenneth.
3: Sigurado ko na sa
1: Lunes. Pagka-Lunes na masangkig na si Kenneth.
0: O, si Rob, di man eh pwede ka sa bando kayo. Mag-ibati pa man eh.
3: Nade kay schedule Ralph.
1: Ano yung schedule siya?
0: Ano ka Ralph? Malabo ka.
1: Wala daw, lingaw siya. Wala daw siya.
0: Wala kay schedule.
1: Pero manghilot daw siya.
2: Shout out mga marin from Nabunturan Davao de Oro morning sa inyo.
0: Kani si Luta sa akin, mapabuang rin sa ako. Bigtian sila ako ni Ma.
2: Ay, bubigti. Ayaw ko piyan sa rin Luta.
1: Salamat kayo, Luta Sagit, Estrada. Tigon sa mo na siyang, kung ano, ni Jingo Estrada.
3: Tigon sa mo siya ni Joseph.
0: Apo, tigon sa niya, parintir siro ni sila.
1: Basil.
0: Matuduhan, bigtian gina ko ni si Luta, mapabuang rin sa ako.
1: Ayaw,
3: master, manilos si Miss Yorong, master.

0: Alexo.
1: Ay, hila ka ng katato, ha? Ay, mga bayot, apil mo kay apil na mo kaon, baya. Na, sa patong tinotong, ipadala na siya magkaon niya. Ugma, magpadala pa lang mong kaon niya, ugma.
2: Wala naman tadi, ugma.
3: Wala, lones na lagi.
1: Ay, sa pwede na sa salonis mo di padala.
2: Mapas ba ang oras? Uy, sa'yo ba man?
1: Oo, sige. Tinotong to, ay padala?
4: Ayaw naman.
1: Okay, sige.
3: Gusto kayo magpadala to, master?
1: Ambot kinsa. Okay, ay guard hard niya, lutas agad, basig na. Mura na ba nang kapapililihan niya kung nila?
2: Testing it in day, ha?
3: Pamatod niya.
2: Yagit ang balot sa bakangkal.
1: Isang tabang pa mo ng mitsyurong.

0: ako nga taga Antakaga, 100 years dari sa kalibutan.
1: Yes! Ikaw, Idol, isa mo na kaya mga pioneering mga tadi sa XFM. Ikaw, sa may experience mo na kaya imong mga kwa ni Digito, alam mo na, ma-remember, marami mga wala na. Alam nga, sa may mga kanang inyong memories.
2: Memories naman nito sa XFM.
1: Ayun, tong dito mo sa CR, ha?
2: Ayun, to kay confidential man to siya. Dili na ko kalimtan ang pinakaunang programa sa XFM Philippines na itong programa na ito sa Kadlawon.
1: Good morning, Philippines.
2: Good morning, Philippines.
1: Good morning, world.
2: Good morning, world.
3: Mura pinakauna.
2: Siya good ang kuan. Siya good ang tawag aning...
1: official tech.
2: Yes. Ngato na sa ikaduhang programa ang Express Balita sa Buntag. Natandi pa
3: na...
2: Natandi pa na kuning saktog barok o guwapa diri ang station manager sa XFM Bukidnon. Si Inday Marie.
1: Yes. Grabe yun.
3: Yakong gilibre sa SM na nga on me.
1: Hoy! Bongga!
3: Sipod.
1: Sipod?
3: Pag-ulip.
1: Ha? Busagak?
3: Busagak. Busagak.
1: Ay, tama lang. Ganyan yung mga dito pa yung dapaw.
3: Kasi.
1: Nga, mura naglungan mong gagong CR. Sa timali o sa mali nga CR.
2: Kaya ikaw?
1: Ako experience nito ito, nag-away me. Christmas.
3: Christmas na ito?
1: Christmas sugat. Nag-ami ko, nag-ibig-balik. Nag-lips-lips me.
3: Naman din ang lami master ko ng pagbalik na.
1: Yes, pagbalik. Grabe, lami din yung mag-away. Tinoy yun yung mag-away.
2: Naman yung birthday man niya, pwede niya sigundahan.
1: Pamaton niya.
3: Pamaton. Kapre, pamaton cortina na nailingin sa ubos.
2: Ops. Inuman naman na soft drinks.
1: Ayaw mo pang-anak ay si Bung Algabri sa'yo nilakaw.
3: Bakanting portal.
1: A portal. Amulan lang balik. Babagar naman ng katropalita.
2: Happy birthday kanya.
3: Ay, dili lang kaya si Toto. Sa kanang nag-birthday karong adlaw.
2: Sa birthday ron.
1: Sila ako ano? Si
2: Annalyn Borja, birthday sa
3: si Annalyn Borja.
1: Si Annalyn Borja.
3: Borja.
1: Pasok na ba kayo sa criteria Borja?
2: Happy birthday, Annalyn.
3: Medyo ang lawas siya. Pasok yun.
2: Kaya naman ay butang siya.
3: DJ.
2: Ay, Borja man to, Borja.
3: Ang sana, DJ.
2: DJ Borja.
1: Saan yung pangalan niya?
3: DJ Sassy.
2: Sassy.
3: Happy birthday niya sa mga ugma pa ako.
2: Uy, ugma pa na. Panay extension ugma.
1: Panay extension niya na di ay.
3: One week na yung birthday niya ay.
1: Oo naman na. Basta mga longgo. Instead, ginagay. Magdinikal mo na.
3: Ako ka lang siya inan. Moro na yung may padala. Kaya mo kung ginungo kayo. Ilocano mo lang ka.
1: Okay, anong Ilocano man?
3: Gamay na may ipadala.
1: Pati ko repitan, repit ka. Ay, nako.
3: Ay,
1: kabalo ba mo?
3: Maulawan, maputaan.
1: O, kabalo ba mo nga ang certificate nga sa pagkakuripot nakuha na sa Bulanon, nakuha na sa Gikan si Ilocano?
3: Pati ay?
1: O, Bulanon na pinagkakuripot ron.
3: Magkaroon? Sila ang ipulid ay.
1: Grabe kayo.
3: Ano?
1: Grabe kayo, pag-ingon, mag-ingon siya kagkulira. Mag-ingon, mujams. Pag-ingon ni mo. Nakay kwarta niya, mujams. Say mujams, jamu di ay.
2: Pero mga oras, mga higala, alas 10:45 na sa buntag ay maghawa kay mabalik mi ha. O sa tuang katropa okay, o ang tuang live drama, taod-taod, apan sa dilita mga higala. This song is dedicated to you.
1: Aba, thank you.
2: And para din sa mga gabirin.
1: Kailangan ko sa imong ribbon-ribbon. Wala kang wasayaw.
3: Ribbon lagi ah.
1: Wala kang wasayaw, ganang matong kang wamailihan.
2: Wala nga ribbon?
1: Tagpila na nga ribbon.
3: Ano man ang inanan, kanalan na nga nagbigti na.
2: Ganyan siya, ribbon eh.
3: Di ba na kanalan magbigti na?
1: Ito man to eh.
3: Ito.
1: Si man na kayo, haon kayo na kayo. Iwit rin sa si wamailihan sa wala na tagpila yung inanang kulor nga.
2: Kanalan yung mga ribbon-ribbon.
1: Ribbon-ribbon.
3: Naloto naman si karong kanon.
2: Wala, nawag na sila. Uy, balik ni mga maling ha. Siyempre, kinikata ha. Alang ni nga to, ato ni didikar nga to sa mga birthday today. Yes. Labi pa si Uncle Tuti, si Gab Alas.
1: Ay, nabalihan kay malamian mo.
3: Ay, ato sa singitan kadali. Happy birthday po sa anak ni Bong Algabre.
2: Ay, oh, good morning.
3: Okay, pa si Mang Luot, si Bong.
1: Oh, si Pri.
3: Bong, na naman kasi Bong Balay karon. Di ha may manihapon niya.
2: Pusti lang may Bong, kay di ba
3: siya kapanan? Pero si Master agay makahapit niya, kay Borong Magihan mag-inang
1: inyo. Wala mo, dito na siya kuhan daw sulop, kay napoy na matya din.
2: Exciting!

0: pangayo, uy! Laram ko din eh.
1: Papalitaragod kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Little Louie, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol

0: buwan, nihuyos ang nakumbukol sa kong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.
1: The Secret of Health.
4: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang

0: Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy at po.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka-apta ba ni? Nani ba to?
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily. With M. Luillier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog.

0: sa gabi'y sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: nindutin nga sunata. Yan ang kaya sa Mayroon kapag sa Santon Gold Coffee Mix, no? Okay, siyempre sa birthday sa ni DJ Tuti.
1: Grabe, ah, yun. Grabe. Maroon kita kabalik.
0: Gisilindron na mo mga katropa. Siya ko mo nang utana ang paa.
1: Paa
0: o liog.
1: Paa saan sa?
0: Paa ni Mitsurong o liog ni ni Lota.
1: Ano ta?
0: Ah, si Mama to, si Wilma.
1: Wilma Joaquin.
0: Okay, ako. Tuduhan man ako ni, tuduhan man ako ni si... Si Juan, si Mitsurong o si Juan ni, kasi si Lota Sagi na Estrada, ada.
1: Ada, natsada o eh.
0: Natsada ko na ni mga tohang mga Juan ni, ha.
1: Okay, plaster mo mga marin, kaya namalik na ang mga lihiti mong membro sa Gabi Group of Company.
0: Mga mayuta, mga membro sa Witwi Ugang.
1: Mga Gabi Nakla, mga marin. Apan sa di pata, mag-drama, mga higala, dito sa tayo, ito sa ang painito na inyong mga morning, karong pinagis ito ang katropa, okay?
0: Yes.
1: Sa mga gusto, buot-buot niya, buot-buot, gusto mag-request o mga song ng mga kanta. Hala, i-comment na diya mga marik niya. Pakimahangyam sa inyo ha, mga higala, nga i-share po na ito ang live today. Aron nga makuan po tama, dahan po'y makapaminaw kay Rizdi Bersons, kanaghanan maring. Dahan kayo ron nga, way trabaho ron ito ang gobyerno. Pero ang mga pribadong mga kumpanya doon trabaho ron.
0: Correct.
1: Ang gobyerno lang, doon trabaho sa gobyerno ron.
0: Relaxing kayo. Kaya diya sa ang kanyang school country.
1: Yes.
0: Alang Manila teachers.
1: Manila ba?
0: Wala yung klase sila, no?
1: Oo, wala sila mga tutorial.
0: Wala yung mga tutorial method.
1: Kantaha ang Here I Am, Nining Garcia. Humana mo na ito ng kanta na
0: palas. Manalaman na.
1: Kaya hibi ako ang kantaha, day.
0: Gani.
1: Eh, taas kayo. Hapit ang bidlak ako ang tahi.
0: Kabi, kantaha na natin yung kanbi.
1: What is...
0: It's up to you, my Max Urban.
1: Okay. It's up to you.
0: It's up to you, Ana.
1: Paspaski mo, search si... si Ralph kay nakakuan po, nakatiam-tiam sa.
0: Nakatiam-tiam sa, nakakuan po din siya.

0: Muraga, aksumpusag, takilid, submarine. sa ato ang hotline, mga higala, abdig hapon, alang sa mga gusto diya manawag, magtimbaya on air sa ilang mga mahal sa kinabuhi, mga Marie.
1: Yes!
0: Siyempre, kanya ito ang musunod nga kanta, hatod ni kanato sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo, mga higala, ay isa sa mga timaylahan nga nag-turbo si Mr. si Mrs.
1: Magsangkiig.
0: Magsangkiig, kunya lang, lami ka-permenting smile.
1: Oo, ano.
0: Nabibarmente ang smile ni Mrs. kung naka-turbo si Mister.
1: Kaya kung hindi mo turbo si Mrs. ay refer to me sa
0: police station
1: para sa tukmang disposasyon.
0: Okay. Kung hindi ka madakpan, siguro nga i-hot
1: pursuit operation.
0: Sige, it's up to you, bye.
2: Pursuit ka, og wala may personal grudges.
1: Bagay. Kagisunog na sa
0: beef yun. So,
1: mga lumber, sa mga gipangkuan.
0: Ay, naku, sige, katahanan naman rin. Check, check, check, check,

0: up to you.
1: It's up to inyo.
2: Murag mao to yung title ato.
3: Ang kanta ato sa bisya pa, imusab na.
0: Imusab na. Ako naging pahinungod ni Kuana.
3: Asa na pito'y
0: pahinungod? Medyo wrong og ni Luta.
3: O kang yaninin, kaninin Garcia. Kang si Pina, tinanbuna. Naghantay mga suki. Ato mga suki, mga guwapa. Lagi kayo na ito ang mga suki nga tigpamati. Sliwat na ito, mga Maria.
0: Correct.
2: Gano'n ka na, kaagi pa siya nagliwat sa ito.
3: Mga gano'n, kay kong salain pa siya mo liwat.
0: Awag yun.
2: Mura gano'n siya nagiligwat.
3: Saon sa...
2: Lanog mong gano'n.
3: Itong banakon nga, 3 pulgadas ang gitas on.
0: Oh, gano'n na yan. Ito lang kalog yung
2: kalpan. Gane,
0: gane. Helmet sa bumbiro.
2: Ato aso yun natin, bayawa po na.
3: Kasi na.
2: Good morning, XFM Tagom, si Nita Valderosa.
3: Hello, Ma'am Nita. Sa Canada.
2: Sa Canada. Ano yung layo yung mga
3: Canadian, good morning.
4: Good morning!
3: Kisa pa na Adiris. Mga hello, nagmaritis man mo beauties.
2: Si Paolo Bakiril, murag nanimbang ang kanta.
0: Si Paolo Bakiril, good morning. Good morning. Good morning mo na, Paolo Bakiril.
3: Hi.
2: Saan mo na siya, Master? Ito na ang nasa lata, Maril.
0: Makiril man to.
2: Ay, Makiril
0: to. Makiril to. Sardinas. Mga sardines.
3: Good morning, Sir Paolo. Grabe naman kain na ito, mga kwan, mga maringan.
2: Kamusta?
0: Sarmi. Wala yung pwede makuha, sir. Kaya mga habis na pagpapakuhaan mo. Alam, so cool si sardines.
3: Kisa pa yun ang Adiri
0: Abi.
3: Hoy, sa ingon na isig hapon ma rin. Ni Adto si Kuan ma rin dito. Ni Adto si kaning Giselle Ann Sabay. Ingon na po siya nga. Indetanini. Ano lang, kata na po siya dito.
2: Ay!
3: Anak ko nga, oy, diri ko to si Inday Tanini, ito nakalabay nga gabi. Kasi nga, hulo, oy, wala mo ka mag-ingol ma rin. Oy nga,
2: naalit. Master, basi na pa itinay, ito itong bugaon na puso sa master.
3: Magpa-picture ko na siya ni mo.
2: Masak pa na ito sa master ba?
0: Mabigtian na ginamadugay na ko ba?
2: Balik ka na ito dito niya, dati na po tinay.
0: Wala na tagal, wala na tinay sa akwan niya. Naman itong ang ihaw ng manok itong isang kanda.
2: Kablaka ko, pag-ingol mo, oy, ang ilugon, manin, wala mo yung ilugon na kita. Oy, kablaka ko, oy.
3: Sabi ko,
2: basi ikawat ba?
3: Oh, ganyan. Pag turno sa daan, master.
2: Ay! Pusokol ko na si Medyorong.
3: Master. Hindi, tanini official request o kanta, master, ang bingka na rap. Ingat si Paolo Bakiril. Pusokol
2: siguro, master.
0: Ito nga, bingka. Has kang inita. Mayaman to, Jerry Paolo. Dito to, kang Maki. Ito nga, ito nga. Ito, permindi, pag magganda, permindi batuhon. Ito, original ganta na.
3: Sana all guapa di ay mo. Ingat pa si Wilma Joaquin. Ay, mukong pa si Wilma.
0: Big T.
2: Magsilos, magkadayon, nagidayon ba?
0: Gani.
3: Tuduhan na ginako na si Wilma. Nakaingon ko na si Wilma.
2: Birahin na ko na. Birahin na na, Erika. Tanggalan na kong tali, palihog be.
3: Sa may tali.
2: Kanagitali ni mo di ha. Tanggalan na, ibunal siya ha.
3: Ayaw eh kay...
2: Ang tali.
3: Masig mo buhagay ang kuangkuan.
0: Ay, nakuha!
3: Mga hook ko niya niya, ako ang mga kuander eh. Ako ang mga lansunis na kuan. Duko.
2: Ay, duko rin ha?
0: Hindi na siya limansunis, katong aslom.
3: Ah, duko rin siya.
0: Duko na siya.
3: Nakaman niya mo kaon, makaduko ka.
0: Ay, kalamin.
3: Morning! Kaninyo, master. Uy, natay bag-uang kauban dyan si DC Ituli o Itulie?
0: Ah, Itulie.
3: Itulie Tarong. Alay na, uy. Tuli ang kunog ta.
0: Sa Jojo Amarillo, while nag-cellphone daw, aba.
3: Aba.
0: Salamat.
3: Taliksik ban, master. Lami magbudot sa...
0: Budot. Silang, sunod na kayo. Disban naman ang grupo hagod.
3: May namin dyan asa. Na ni Jojo Amarillo, wala gito na cellphone sila. O, sige, tayo niya sa cellphone. Masika na ang kuan, ha?
0: Masika ko, anak. Kato na nga dito na sa UGs.
3: Masika.
2: UGs. Kanaan,
3: katanaan mo dyan, kanaan.
2: Sa Pornio.
0: Pornio, ha?
2: Pornio.
0: Pornio?
3: Masika.
0: May bago dyan.
2: Masika. Wala pakakabalo dyan.
3: Kato, kitanaan ni mo. Asa, ato.
2: Asa,
3: kato na sa
2: XXX.
3: Kato na sumpay o mga large intestine. Ay, aba si Sir Ralph gaga-silpi-silpi na sa
2: Napo na po sa kanyang fake pat patrol.
3: Aba?
0: Sa fake taxi.
2: Fake patrol.
0: Alam mo, fake patrol di ay?
3: Aba?
0: Aba, be? Ay, kisa mo na mga kuwala na.
3: Abi na ako.
2: Matulog ka ba?
3: Alas 11:19 na ang atong oras, mga higala. Ay mo kalimot din ang mga maringa aron nga mas muligo ng ato ang immune system. Inom ta adlaw og Santon Vitamin C. Santon yes. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon mm-hmm. Vitamin C matag kapsula dunay 500 mg yes. Vitamin C, mga maringa. Uh-huh. Ang sangkat niini ay sa syempre kay vitamin C man orange. So,
2: Lain po kayo
0: limon. Ma orangey.
3: Orangey. Limon kay
0: may kinilaw kay limon. Sumay kinilaw tambal.
3: Drink it sa orange. Matagabi ima rin, nagkakaon ko.
2: Ano ba si Daisy? Ano ba si Kamura mag-yapon among gitanaw sa cellphone?
3: Kesa man eh. Ay, kita di ay?
0: Aba.
3: Murag imatin
2: sa mga. Ay, ganahan kagtanaw sa mga bayuta din na.
0: Kesa na nagtanaw si?
3: Si Daisy.
0: Daisy, asa ba? Sabi mo bigtian eh. Kaya bigtian lang.
3: Ikaw, wala pa rin ibigtian ba?
0: Wala pa rin ibigtian.
2: Ay, mapugos ko ang Daisy.
3: Napugos pa ang bayo.
2: Napugos na. Murahan niyo pa dyan. Ito liyon pa ng kaon sa mga.
3: Ngayon may si DC nga. Ito liyon tarong daw.
2: Ano yan? Tuloy na magkukuba?
3: Pakita na eh.
0: Ay, pakita sa comment section, be. Picture niya. Isin sa comment section.
2: Isin, isin, be.
1: Ayaw naman.
0: Pero nilang inalimusita. Ayaw naimusita. Ayaw naimusita.
2: Limonsito, makanan na ako, makanan na overripe.
0: Limonsito. Orange na lang.
3: Orange sa Asia.
0: May mga nagtinilaw kay limonsito.
3: Paolo Bakirel ng Erika.
2: Tama na kayo. Wala, ang atong operator mo, wala nagkatawa sa ko din niya.
3: Kuya mo na yung mga request na si Paolo Bakirel. Ano po siya no pets allowed na po kuno yung...
0: Sa katong nga. Sila kayo, mamami, among iro na mo. Bawal ba yan? Ano lang iro? Dari ba yan?
3: Bayo. Bayo? Bawal ko eh. Gani si Brock at ganin. Di kasaka dito sa obus na ginigina.
0: Mga gani.
3: Alas 11:21 na nga itong oras, mga maring, ha? O ganili mga oras. Ano na sa mga kamot? Ang usaka suot papil ang ipalangat nga ito ang tulumanon!
0: Kung ako ikaw!
4: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuyo.

Unti ako nga mga padayag sa akong pagtanghod ganyan dulo mga maring. Ako di ay si Mitch Rogi. Nakuyo din eh sa may Salvacion, Palabo City. Mga maring, ganyan akong suwat, suliran ganyan nga ipadangat niya sa inyo si Bianan. Bahin ganyan ako ang... Ako ang abana nga si Puldo. Ani mo na kung ba, akong bana mangod mari. Sige na siya galang pangulitog siya ang lalunggan ba. Kala nga bago pa minga ipon ani. Sige na ko na siya kasab-an kay basin ba o galang maunsa yan lalunggan ba. Pero mga maring, sayang pagagahay ko ulo maring. Ingon ani mga pagkitabo.

0: Pergi peldo.
1: Ayah, sisa kayo kay nakaduk ako. Usapan na, honey.
0: Kadugay ni mo kulikot ay mundong ka na, burak, bayot ba?
1: Sa?
0: Sige, makakulikot.
1: Si Ayot, ka, taga, kwan mo na, taga panadam na sa Ayot.
0: Tanawar, ha? Ingon ko, nga, sige ka kulikot, anay mong dunggan, mura na kagda bayot, anay mong kalaki.
1: Kabalok ka, sultiya ta ka, kanang mudagan ka ka panran, honey, di na basa-basa. Unya, dakan po na kasagaran mga bayot, ana?
0: Tanawar, ha? Ikaw, Puldo? Nabungkol na dyan ka, nakalaki ni mo sa nakuha na ginay mo ang drum ear.
1: Tara istorya na ba?
0: O, kadawag mo lagi ka.
1: O, sa panay?
0: Kanay mong drum ear, nakuha na siya na bangag na siguro na. Sige na kag... Ay, sige, tusutuslo ka ng dunggan ni mo eh. Nabungkol naman taong kantuhan na ka, oy.
1: Wala mang gulong. Ayaw pag inaanagol kay ako, sultiya ta ka.
0: O, awara, lahi mong tubag.
1: Tarong pa kayo ni akong pag... ako ang pagdungog.
0: Di nakahalos...
1: Kabalo ka, ang kabalo ko nga dyan sa takom, ang mayor na si... Mayor, uy!
0: Nawa, ra? Lahi ko nagbuot ang disgutan. Kabaho ko nga si Mayor, uy, ang Mayor Dri. At pero ako ka disgut, ana, ang akong disgutan nga. Akong concern nga, kanain mo doon ka naman si Kulituga, kay ma, maguba na imo ang kuani mo, tawahan na ka.
1: Usa!
0: O, lahi na kayo, hindi na kakadungog.
1: Usa di ka dungog? Ako di ka dungog?
0: Nawa rin, tawahan na ni.
1: Usa di ka dungog? Karuhan na isurya ni mo.
0: Sampulan, takabi ko, makadungog, jog ba ka?
1: B.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa.

0: Lead sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ayo.
4: Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang. Gordo. Tag piso niya.
4: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
5: Exciting!
6: XFM.
7: Unya na pamalingke niya.
8: Usa. Pare, sultihan na kasi din pare. Buntag udto pare. Sige kong pang manudbras. Buha ko'y kike pare.
7: Oo, ma pare.
8: Ayoko ka lang ang istorya pare.
7: Lahay magayon mo tumag pare.
3: Pare, pasensya na kaayo pare ha. Kasi umamangod pare. Naka-schedule nga ako na ipa-check up sa doktor. Kaya
7: medyo nakuha na maring.
3: Nakuha na yung dunggan pare.
7: Nakuha na yung dunggan dahi.
3: Na medyo basi nakuha na siguro na yung air drum pa kay. Sige man, tuslo ko niya puspurugod. Sige niya ako anon.
8: Usa. Muna nga. Mato kay la... Ilat turu?
7: Ah, no. Wala layo na gini yung parin yung mga layo yung tubag parin.
3: Bungol na gini akong bana parin.
8: Bungol na yung mga style niya.
7: Parin, ang gwapo niya, magbaktas ta, hinayon na, mag-exercise na ba? Baktas na, mag-walking ta.
8: Bawa parin?
7: Oo.
8: Kunya parin, kung ngayon na parin, matutan nito yung laking. Kamot na rin doon laging pare. Usap ito nga buhato na rin doon.
7: Balik na punta pa nga pare. Mag-walking. Mag-walking. Mag-walking.
3: Hey.
7: Walking ba walking?
3: Hey, maundangan na.
7: Kamot mo kayo na pare.
3: Pre, ma'am. Mura kang mga kuala na pre-history sa kumbana pare. Nakadungog pre.
7: Pare, mula ka.
8: Januari pa ba drinkings pare?
3: Tanawara. Tanawara.
8: Pare, Januari pa drinkings.
7: Pare, wako ka naglibaw na kuno yung pareng.
3: Bisa pag may story ako bad, pare, dili na siya kadungog.
8: Masay bad, karuhan na yung story ha?
3: Oh, wow.
8: Ako dili ko, ano, wakay, tarugay ko na yung pangdungog na ko.
3: Sa mukha nito, ano, eh, maulaw to sa mga
7: tao. Nagdaway na mo, pareng, ano ka pareng?
3: Ay, pare.
7: Oh, salamat ka. Paglahay ng grupo ako na sudlan.
3: Ikaw ba? Ugma ha, mapa-schedule talaga ni, kuan, ni, Doc.
8: Ano man?
3: Magpa-check up tanandunggan ni mo, ipatanaw tanandunggan ni mo, kay murag daot na siguro na lang, kuan na lang, gisi na siguro na lang kuan diha.
8: Usa sige ngisi! Sige kong ngisi!
3: Ambot ni mo, ambot ni mo!

0: Kalau yuk itu saya ikut Ailan yang waktu mata itu. Sambung lagi kayak Maring, kenal lagi sama kayak bungkul nasi Maring.
1: Maring pasti insya juga Maring diri mau pengatulung Maring kayak di nemu ke kau di tujuh balai Maring kayak
0: kau nama kau yang balai dari Maring.
1: Oh, mana? Di bisu tapi Maring. Diri mau pangatulog maring kaya kuan ka na nga ina to tawag ka to yung banak ko kaya gabiin na bayak kayo
0: Poldo.
2: Oy ande
0: ali diri misturya
1: tanyo paring Pold mayong pasensya kay paring Pold kay diri lang mo matulog may paring Pold kay gabiin naman o pasay lang mo ugma
2: si mama ila mama wala problema do ila mama maring
0: ay ingon niya bot pasabot ni maring diri ko na tama to kay gabi na kaayo basi atangan tag mga daotang tao da sa unahan.
2: Usi may problema. Kabalo ka silatan permanente mo na. Permanente mo na sila diha.
0: Maring
2: magsige na sila ko ano. Ay problema, may problema.
0: Sorry jud kay maring ha kay di na gid ni makadaw akong banag tarong oi bungol na oi.
1: Pasensya na kayo mo maring ha kay wala jud mi yung kay Andre. Wala gid banig ra gid. Wala gid tay pasensya na jud kayo mo maring kay wala gid
0: anad mi anak maring
1: anad wala bro wala jay kutsun mo ikay pahigdaan mo di para sa inyo ha pasinsa mo kaya jay kutsun diri
2: maring ayaw ka bala ka maring kayo di may mga di ba may mga glitsun
0: wala ayaw naman dangon tayo suriha maring
1: maring
0: asa na kwarto mga tugta maring mga tugta uy
3: usa ako kahuham tong ulitaw
1: mga maring, grabe jo kayo ang kauwaw na kuha niya kung paano eh. Muto mo nga, akong ipakuan siya, ako siyang ipa-doktor siya kay... Grabe naman, lala naman jo kayo, din siya kadungog. Magkisuryan eh, magsinagita yung kung may magkisuryan eh, marami ka nang nag-away. Tapos yung sakin nga, kala nga, magkuan na siya, kala magprito na siya niya, saba kayo, sabuto ka bungol! Maglagot yung kunya pa. Ito nga gidala mo siya sa doktor niya. Ang doktor mo naalanganin po ko kay muraga maglisod, mampod. Huwag na mga panghitabo.

0: niya, Dok. Kumusta ang dunggan sa kumbana, Dok?
1: Okay naman, pero doon na lang medyo dipirinsya. Dari sa puldo, liko, gamay, biketing, wani, mundong ka na to kunong liliyon ko nung nato.
2: Dok,
1: ingong ko, wajib ito.
0: Dok, di naman kasa kadungog kay Tarong ko, Dok.
1: Wajib ako. Dari, biwagan ako ning kining Petro Maximum
2: dong. Dok, usama na yung magigamit, Dok. Usama na yung gamit, Dok. Mapitin na, hinita ko na yung magigamit nga pahayag sa nalungan, Dok.
1: Pekwalin siya ka ng Petro Maximum.
2: Ha? Usa?
1: Petro Maximum.
2: Usa? Dok, balo ka, Dok. May mga inana, mga Dok. Ayaw kayo iduot. Ayaw kayo iduot. Dok, kayo pwede na inita, Dok.
1: O sa init.
2: Ha?
1: O sa init yung mong ingon.
2: Dok, gusto mo na yung magigunitan, Day?
1: Kanang Petro Max, may nga ako giwag si mong tunggan. Liso-lisoon ako si mong tunggan. O daw.
2: Dok, ayaw, Dok. Kasi rin yung pangalan mo, Dok? Max, pangalan mo?
1: O sa... Waman ko mag-usap mong Max. Masaging lang mo ko di mo makadawat mo ng ipon. Kaya itong tarongon ni
2: Dok, mong... So, nag-aipon, mami, Dok. Gaipon mo sa kong asawa, mami, ingon naglaylay, migbalay.
1: Inoon, sakto yung mong ingon, murumig na utingog ni Tripon Morales. Ito, dramatur, kanya to. Hindi mo ko maminawa to.
2: Ganahan ba kay Kuwara, Dok, ay?
1: Pul.
2: Ito, pinakula nila, Dok, ni Remin Balila, di ba sila? Uyab man na Bina Morales, Dok?
1: O, say, ay mo na po kung ikumpara, mas mga na ko si Pilita Corrales.
0: Puldo, mahan? Murag, medyo may, kuan po ning, hina man po ang kuan, doktor.
1: O sa ingol ni mo ma, may mukong doklon.
0: Pasita po, pasita, murag mali nga hospital niya ito na, Paul.

0: Pre.
1: Siat-siat, siat, saka perakuan.
0: Oh, siat, ah. Oh, maka. Lokom kanang siat.
1: Saka nadunggan, pre, nga bro. Di mano ka nakadungog daw?
0: Ha?
1: Di mano ka makadungog?
0: Sini kadungog? Sa pagtuhol mo sa bungol ko?
1: Kadungog din, pre.
2: Kadungog man din, pre. Kadungog din.
1: Pasyata sa pre, pasyata.
3: Imo-imo na sa ni, imo na sa ni, pre.
0: Imo na sa sa mani, ha?
1: Siat, siat. Beer, pre, pre.
0: Ah, kalamihan niyo ay sa mga pilsin.
1: Oh, sumunday.
3: Pre, doon na mo gumi na dungo nga. Di ha, mga hungihong repunis, mga marites ba?
0: Oh.
3: Na, diferensyado na kunin mo.
1: Ano saan ginagatinaw, pre?
0: Pare!
3: Kapag-check up kuno ka, kay diferensyado kunin mong dunggan. O saan magkatinuod ni pre?
0: Pare, sa tiyan na nga pare. Kita ba yun mo, pare? Na madungog mo ginagol ang istorya niyo.
1: Oo. Tama gid.
0: Di ba siya kupungol pa rin?
3: Dungog mo na yun mo, no?
0: Oo. Pa rin yung game. Pusa rin yung gigingon ninyo ng mga tao rin eh. Sa mga silingan na to, bungol ko?
3: Madungog rapod na mo.
0: Pare, hindi na. Karoon, tama gid mo doon pa rin.
3: Oo. Oo. Oo,
1: saman pa rin.
0: Sabi niyo, tingin yung tanaw, di ba madungog?
1: Sakto man, sakto kayo pa.
3: Dungog.
1: Madungog, pre.
3: Mga hongihong, mga... Ah, mga marites.
1: So, sa ato pa rito, istorya rin ito?
3: Istorya rin ko dapat siguro. Hey, inom doon.
1: Ay, siya, siya, pre.
3: Inom kay...
0: Pre. Uy, pre, doon si Teria, pre. Katong nagabuhat niya o ganang guan, pre, ba? Si Teria ba? Mama na tigbuhat niya sa tuwan rin siya ako, pre. Pre.
3: Teria? Gusto may Teria?
0: Pre. Bagura mo naging. Pare. Bagura mo naging. Pare. Nabaliog na ba ito pare nga nawa na rin pare.
3: Bagura mo pare.
1: Pare, ikay palabi pare. Ikay palabi palagpot pare.
3: Pare, pare, nilihay mag pare. Pare,
1: pare. Kasi po nga lang ako pare. Reaction maglagpot pare.
3: Pre.
0: Pre, nahitabot ng interya, pre. Ano na wakam sila rin, pre?
1: Pre, leo naman siya. Leo naman kaya itong pangutahan. Hindi mo ni mao, pre?
3: Ay, ano mo di ang gikuan eh? Istorya.
0: Kasi, wala mo kung nakapalbe ako.
1: Kasi, Teria, pre.
0: Tingon mo mo ganina ng klaro kayo ang si Teria.
3: Confirm kiday, pre.
1: Tama.
0: Say confirm.
3: Guba na kiday na yung hangkuan, de.
0: Ako bungol? Ako bungol? Maruha na yung mga style ninyo. Ano mga style ninyo ba?
1: Pare,
0: mag-away tanong yung style, pare.
1: Ayaw na, pare. Nangutahan na naman na mo, pare. Pangutahan na to.
0: Sabi, pangutahan na ninyo ang klaro kayo.
1: Giklaro lang na mo, o.
3: Ator, pre. Ato na yung suwayan siya. Pre, mister na tag-bad kung bad, masuko kayo siya. Pasabot.
1: Tinood.
3: Bungol siya. Tinood.
1: Oo, tinood.
3: Pero kung di siya mo suko, but pasabot.
1: So,
3: di siya bungol.
1: Di siya bungol. Ah. Oh.
3: Wa may maingon bungol ka, pre.
1: Ah, betaw.
3: Ang ingon na mo hanggaw ka.
1: What?
3: Di katawa
0: pre,
3: siya,
0: pre. Pre, ba't malabo ka na metabo niya, pre. Kaya lain-lain ang kinikalan, pre. Oh? Di na may mo igagaw ta, pre.
3: Awa.
1: Awa, tama. Ayun, pre. Sakto, dungay, pre.
0: Di na pwede, pre. Di na pwede, pre. Kaya lain-lain ang dagway, pre.
3: Ah, siya, atun, anak ko, pre.
0: Di tayo igagaw, pre. Di tayo igagaw.
3: Pero, ang among ikaingon lang, pre, nga gawas nga hanggaw ka, dokirok pa juga.
1: Ang katawa, pre.
0: Pare.
3: Katawa siya, masuko.
0: Sa una, ay, hindi mo kabantay sa kuha, pre. Puno lang kung masitbol, mayo kayo kumudarok.
3: Ay,
0: idarok na ako na.
3: Confirm, confirm.
1: Confirm.

mo na ako problema karon. Bisag asa may mga to mga maring, dili lang ko na ako patingogon ni akong bana. Putangan na ako lang siya ka kining headset o hindi maka ng earphone para kanagaling malingaw na lang siya ng music niya. Kusog kayo ng iyang music mga maring, madungo ko na ako sa gawas. Sabi ko, buhat na niya akong bana maring, hindi na iyan magigisya, hindi mo na siya bungol. Kasi kung saan maglalay sa lang may, digin siya mo, digin siya magpakuan, kaya digin na siya bungol. Makadungo mo po siya ka ako siya pangutanon. Laging panahon, mga maringa na nga mamali, mapabor siguro siyang wala o siya tuo. Yun niya makakuan, lahi ang iyang pagdungog. Tamaki ko, mga maring, may usahon ako ni, kaya ako naglibog ni Jokuan iba. Nahurot na nga ko nga halinan ni sa kuwang kuwan, tindahan gamay. Maluhay mo, tambaki ko. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Mitch. Yeah.

0: sa ato-ato ang suwad mga maring. Grabe kayo. Ay, manginana nga mga factor, no? Mga sitwasyon, mga tao nga, karang actually gabungol. No? Kamu mo naman, musilingan na maring.
1: Kay maring.
2: Sige, kayo hindi mo sakwa ako si Tuling. Ayaw pagkana, Master Ay. Kasi ganyan siguro siya si Tuling.
0: Asa?
2: Kini?
0: Kani, amot lang ha. Papunta na si Maring Daria.
3: Takatago magugo. Hindi magugunta ka manikling.
0: Tuara.
3: Masyado sa gay. Layo kayo.
2: Oo.
0: Asa? Osa?
3: Layo kayong manikling, oy.
0: Kabalo mo, sultiya naman, delikado kayo na magwanda haling tari. Kaya mo, dako dyan ang kalayo. Di ka na pwede diri.
2: Gani?
0: Di ka na pwede gini yours.
2: Sakto gina siya.
0: Oo.
3: Sa una harap, magina mo, nasa loyo lang. Nagkaloyo naman, good me.
0: Ah, galuto din siya, mami.
2: Ah,
0: maring.
2: Maduro yung katawa siya.
0: Huwag tayo katawa. Katatinoon gini.
2: Ang yahang here, muraog, mami. Mga maring, alas 11:45 na nga itong oras. Mga higala, siyempre katuwa-tuwa ang live drama. Katuntok na ito mga higala sa produktong gigama sa Yes to Health. Nag-una diha, permente ang...
0: Saturn Plus Gold? Saturn Vitamin C?
2: Yes. Siyempre mga maring, mingon ta og kape. Kami kay kape. Kita mga Pilipino na ako no, kay sa lakot niya pagka-istorya mga marino ka nang ma-estod ko makakita o ganang mag-alagaling ko sa balkon niya ka-tungab-tungab o kape ay ma-est ko. Muna ako, mutimpla jog ko og kape.
0: Ba.
2: Pero muna gingon sa pagtuon nga kanaghanan sa mga Pilipino hilig kaayong mukape niya kasagaran po diyan ni makuha ang kanagani mga dimaayong balatian sa imong giinom nga dili healthy nga kape.
0: Yes, sabi na naman kanang mga kape nga kanang grabe kayo kanang tawag nilang acid.
2: Yes. Mga sugar.
0: Sugar ano?
2: Mingon ka mga maring makuha ni mga sa kape mga maayong mga benepisyo diha. Kanang healthy ato ang lawas, mo normal ato ang mga blood sugar, ato ang blood pressure. Why lain mga kape ato ang gika ihanyag diya kanila mga ingala sa ito mga viewers kami pa sa ito ang mga listeners ng mga senior citizen ng mga hamison gihapon kung dili ang ito ang kape nga
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right.
0: Yes. So siyempre ito ang Santon Gold Coffee Mix o katong isa
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Yes.
2: So why ito ang kape nga dili lang kaya ingon nga kape nga humot kung dili lami sab unya makaayo sa ito ang mga panglawas mga higala.
0: Exactly. Indeed.
2: Mapalit mga maring ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa
0: Nationwide
3: Door A First Floor Central Building doon lang sa Mr. DIY no?
2: Mulig na yung kamari
3: Paliko sa Palingki sa Ganti Road
2: Masay ng liki
3: Palingki
2: Oh, doon na tayo libre nga check-up mga higa. Lagi kan sa Miyerkules nga to sa adlaw nga Biyernes. Pangita lang si Doc CJ ni Drone.
0: Yes! Aba! Si Doc CJ.
2: Yes. Balikan taning kaagi ni Kuan Bin. Mitsurong si Kuan.
3: Mitsuwakin.
0: Si Mitch, no?
2: Si Mitch.
0: Namay silingan na mga maring, ha? No. Dili, gani. Na yung mga ka na mga dinagadong. Ako, nakakay kung kailan. Nakakay silingan.
2: Sa una, nakakay namin ka ng dili ko layo sa mga apuhan ako ba? Nga kanang ako siyang kuan magit ako siyang gi atubang mga sugat mga hap kita mga Pilipino kay malinahurong biya kayo ito, no? Gi atubang nga anak ko siya nga maing hap maing gabiikol. Gihapak niya akong ulo.
0: Mamaw ba?
2: Anong gihapak? Pungkuli mo kul nga. May mga unahan takag dukol.
0: Nan
2: Kay ingon na siya nga ako sa inon nga kanang
0: yes, lamihan mo duklo niya
2: nga ingon ko may gabi ikol. Ingo na ko bang gabi ikol. Ay, sekundahan na po niya. Kasi pag gusto niya masawa, dili ko ulol, anak siya. Nagay mga ana nga ko, bro.
0: Ako lang ko'y lolo, anak yun.
2: Ay, lolo.
0: Lolo na ko. Katugit siya.
2: So, yan ay kaniliwat.
0: Magsugot, may isa ko lolo. Wala ko lolo na. Magabilo, may sarisuroy.
3: Sila-sila na ganyan.
0: Asa na yung kalo? May gabisad.
2: Anak mo ba?
0: Masa ko kalo, nabungol kalo. Manay bata, kay matinahuron kayo. Yan ay kong kakson.
2: Yan ay si Paon na yung kalon.
0: Si Paon na yung kalon. Masa, nagpapalamin yung kalon ko. Ay, nako.
2: Muna, nangyana po na. Nagay mga nangyana nga. Nagkakuha na siya ka ng mataas na ang edad. Kini mo
0: gusto nila kaya.
2: Oo, kay kini ato ang mga organ nato, mga maring, dito kay mga higayon nga magkakatas atong edad nga, dili na sila mo function. Di na ka makasimhot.
0: Ano yung mga inana?
2: Ano mo halap tayo mong pananaw?
0: Basta magkaedara na.
2: Di na ka maka, di na ka makataste.
0: Aba, kanahinay na kayo may istorya, kanahinay na, naiuban ka ng mga uban, nahinay na kayo may istorya.
3: Nakal, COVID ba? Nasa yung COVID ba rin?
2: Mura si...
3: Wala naman si taste daw.
0: Wala yung taste? Oy, basin bit ang inana.
2: Ay, ikano. Sa ingunin mo sa kuwa, mura ko na kag-ibit.
0: Sa ruha na, ha? Kaya kaya anak, ha? Ha, si Kado.
3: Layo na kagayo to, maring. Halor ako ingon, maring.
0: Sa ingunin mo si Kado, mura kag-ibit. Maruha na yung style.
2: Ayaw ko baka, maring. Alam mo sa ingunin mo si Kawa, nakitaan ko rin mo nag-abit. Ala... Masa nag-kwan maring? Ayaw ko na maring.
0: Ah, maring, mga bungo lang tayo mga maring.
2: Ay, doon. Si Bakawin tawag pala.
3: Sali na ko ito maring eh.
2: Oo.
3: Birahin na niya, master.
2: Masa yung mo, ka-Jojo?
0: Masa ka-Jojo
3: na? Nagulat na rapa si Buddy.
0: Ah, okay, sige.
2: Ay, nako. So, tambagin na, master. Kaya so, kamagin na kayo kaligan eh.
0: Habi kay, nana, gawas kay na kay papa, nana kay daddy, ha? Okay.
3: Eka kayo. Ayaw mo. Masa mo, nagigigan, si mo kaligan, bro, kapil na kaan eh.
0: Hoy, be, ato ni nga tambagal, Mitch, day, ay, pakwari nga na, palitin na kiringid. Ano lang, kay, so, siya taka, simple na kayo na, lakan kayo na, ogan, palitin na, ogan, yung mga gadget, ano, mga maring, ha, dili nga, magadungog, di ba, ay mo nang patrapat, ay mo nang patrining ng traffic enforcer. Kaya may nakikin mo sign language.
2: Masa yung mo, poster ko, ay.
0: Ay, ako talaga. So, Mitch, ano lang, Mitch, ha, and always remember, Mitch, always remember, follow your heart and follow your dreams. Kaya mga bungol tang sa motdiri. Okay?
2: Antod, Lunes pohon, mga maring, kita magkaoban diri sa pinakadidlingan programa sa XFM sa Tibuok Isla sa Mindanao. Ako si Maring Inda Erika, diri papadali mesa sa pandemic, pakabansaan tungkol kayo mga ngunay excelling.
3: Pinilang yapan nang iyan sa kanunay panabang, kaya na si Daria.
0: Aga, master, dito nini, ngayon kaming tulo, hapitan mga bungol.
2: Masa yung ni mo, ungol?
0: Ha, sila ninyo, mga samad mo, mga reklamo, rabali mo, ngulungul kayo yung samad.

0: X FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extend by 33 years, tagamako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamatiyan sa imong una ni mong bana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatiyan.
7: Oh, huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katuwa ikatulo ni mong bana. Usa huwag ikamatiyan na to?
7: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mga huwag ikamatiyan na to niya?
7: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Ay, ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: Trusted PG.
1: Ilang security measure.
2: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill contra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
1: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Presyo ng langis posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
1: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
2: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
1: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
2: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under-18 sa Asia Cup quarterfinals.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: At ako naman si Erica Balagtas.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga, Bataan at Bulacan, matapos nga ang matagal na pag-ulan.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong na apektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
3: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Sa klaw ng panukalang alokasyon, ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa ilalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa construction. Ayon pa rin kay Castro,

Bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakbang na mapanatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na mahigpit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga

0: XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakaraang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi dahil po sa ILI, mas mababa.

0: habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po na mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
1: XFM News Nationwide.
2: Iva-validate ng Malacañang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ng pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program, kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa, habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson ng iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, anukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Paksilika na animari lumika ng trabaho at makatulong sa paglago na ekonomiya. Gayunpaman, iginit niya ang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
1: XFM News Nationwide.
2: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa investigasyon ng ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabwat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo, bilang dagdag pong security measure sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill, habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring pag-aralan

0: sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na imbestigasyon doon sa Pamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
1: News Nationwide.
0: September 14, ineklara ang special non-working day sa BARM. Ito ay para po sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act No. 1317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Reto ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
4: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14 anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang imbestigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paaralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulu at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protocol. Ang pagkaka-recover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepi ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paralan na kabilang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Sugarol at umanoy absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City inirereklamo. Katropa natin sa Balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Inireklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umanoy kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang nasabing treasurer. Anila, nagpapakidalamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binangindiin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang guts na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintrutan ito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News Team ang pahayag ng punong barangay at inireklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing issue. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
6: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubejes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubejes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubejes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng sospek ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubejes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Weather update. Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabilan dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kaya sa Lunes.
2: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
0: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mayigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong manatili sa labas naman ng par.
2: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:43 ng umaga at inaasahan lulubog mga 6:16 ng gabi.
1: Sa loob kaman o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: International.
1: Ang balita international, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chu at Angelica Panganiban. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos pa ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakarap po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Nagaganapin naman sa Czech Republic.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayong Friday, August 21, 2026.
3: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Okay, isang malusog na hapon mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Welcome sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, of course, ang ating CEO, Dr. Rimili Tooy, at ng dalawa nating partner, si Doc Misael and Doc Ron. Ako po ang inyong mga kasama sa isang oras na usapang may kabuluhan pagdating sa ating pong pagpapalusog. Doc Algie Bakla ho ito at sana ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating pinagkakabalahan at saan man ho tayo nakikinig. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM stations at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At live din po tayo sa ating Yes to Health page. At batiin natin, especially yung ating mga listeners and viewers sa XFM 99.5 Mega Manila. Napapakinggan po tayo sa iba't ibang bahagi ho ng Kamaynilaan hanggang ho sa mga kalapit na mga syudad. Yan ho sa area ho ng Rizal. Ang dami ho natin taga-subayba dyan sa lawigan ho ng Bulacan, sa Batangas area, Quezon Province. Kumusta na po kayo? Medyo maganda-ganda na yung panahon, ha? At nagpakita na si Haring Araw ng medyo mahaba-haba na, no? Nakakapag-walking na ulit tayo at walang nababasa na, no? At syempre kung kayo po'y nakatutok sa ating palatuntunan, sa ating live streaming, especially yung mga nasa Facebook, naku, swerte ho ninyo dahil may handog pong regalo ang Yes to Health sa ating Healthy Katropa Giveaways. Yan, okay. Yan ang pinakamasarap, yung libre. Sa mga ka-wellness ho natin, naku, subaybay sa radio at lalo na sa Facebook, tandaan ang kailangan po nating gawin. I-share nyo lamang po yung ating Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito po sa Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, okay? And sa mga radio listener natin, ay huwag kayong mag-alala, meron ding para sa inyo. I-comment lang ho sa ating contact number ang inyong mga good experiences, yung mga testimonies ninyo with regards sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Siyempre, welcome na welcome ang lahat ng ating mga inquiries, mga questions regarding your health and tungkol sa ating paksa. Ano ho? Pwede po kayo magpadala ng message sa ating pong hotline 0969-609-6545. Pwedeng ko, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pakalagay ho ng inyong mga pangalan at kung saan location ho kayo nakikinig. And syempre, ang ating pong produkto ay available ho sa mga leading drug stores. Kung nais po ninyong bumili sa mga butika, hanapin po sa Mercury Drug Stores nationwide. Ganon din po sa Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, at sa mga generica drug, maging sa South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga bayan-bayan. Yan, natanapin po ang tatak, Yes to Health, para hindi po hindi makabili ng hindi naman galing sa amin, ano? At good news, dahil available na rin ho ito sa Fisher Mall Supermarket Grocery Section at sa online, yung mga mahilig mag-add to cart dyan, available po ang Yes to Health product sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ho ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011. At makaka-order na ho kayo ng iba't ibang mga products ho natin doon sa ating pong online shopping store sa Shopee. Pwede rin makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating Yes to Health clinic. Especially kung kayo po ay senior citizen. Dalhin po ang ID para maka-avail ho ng special discount. And pwede rin kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nating subukan ang naturopathy. Alam niyo po ba ibig sabihin ng naturopathy? Ang naturopathy ay isang healing art, ano? Na sa ating bansa ito ho'y nire-regulate, ano? At ito ay napaka-importante bilang pangtulong sa prevention ng karamdaman po natin. Usually, naturopathy, ginagawa yan kasabay ng inyong mga mainstream medication. Kaya nga tawag doon is complementary alternative medicine, ano? At kung pumunta kayo sa Yes to Health Clinic, meron tayong mga consultant, yung mga naturopath natin na pwede ho niyong kausapin. Siyempre, may mga iba't iba tayong modalities na pwede natin i-recommend. Una-una, yung mga cleansing and detoxification program. Minsan, kailangan natin ng detox, lalo na kung tayo ho, madalas na nagkakasakit, hindi natin maintindihan. Hindi lang yata mag-asawang sakit minsan, isang pamilya pa. Ang dumarating sa atin at hindi na natin alam saan tayo mag-uumpisa, mga ka-wellness, ano? At meron din tayo mga modality, ano, sa naturopathy, katulad po ng terahertz, biozapper therapy. Yung biozapper, maganda, especially lagi kayong sinisipon, lagi kayong mga infection, may mga allergies, may mga parasites. So, ginagamit siya bilang isang natural modalities, ano? Usually, ang isang salang sa biozapper, I think, mga 20 minutes. Yan, at abot-kaya lang po yan per session sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron din tayong Mugok Buyang Korean Therapy. Nasa Mugok Buyang, andyan yung iba't ibang treatment, ha? Na nakapaloob sa traditional Korean medicine na Mugok Buyang. Kasama na dyan yung acupuncture o herbal therapy at iba pa. And since ngayon ay Friday, sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, syempre, available ang ating pong consultation. Although holiday ngayon, holiday, sa ibang mga branch namin, sarado. Like Batangas City, sarado tayo dyan ngayon. Pero sa Santa Rosa branch, I think bukas sa Quezon City branch, bukas din po dyan, ha? So, meron po tayong mga monthly seminar. Katulad po ng gaganapin ngayong last Sunday of the month. August 30 ho yan, ngayong buwan, sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, ha? At meron pang healthy lunch para sa ating mga attendees. Meron pang Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo to, no? Na pwede kayong manalo ng ating mga produkto. At ganun din, ma-avail po ninyo yung product discount, ha? At pagsapit naman ng September 6, 2026, dyan naman ang seminar natin sa Santa Rosa branch naman. Kaya kung gusto niyo pong masubukan ng mga services ng Yes to Health, bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong palatuntunan, huwag magatubiling mag-text po sa ating hotline. Ulitin ko ha. 0969-609-6545. Huwag kalimutang i-share itong ating live streaming dahil may opportunity kayo marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Silagyan lang ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at mag-share ho ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating pong produkto. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong healing benefit ng mga bitter foods. Kasi alam niyo, isa sa pinakambihirang kainin ng mga tao ngayon ay yung mga pagkaing medyo may kapaitan. Ha? Ngayon pag-uusapan ho natin sa ating episode ang isang lasa na maraming tao ang iniiwasan po ito. Kapag sinasabi ho mapait, pumapasok sa isip agad natin ampalaya, ha? Malunggay, garlic, mangustin, mga green leafy vegetables. Marami po sa atin, lalo na yung mga bata. At even tayo ng mga bata pa tayo, ayaw natin ang mapait. Kasi kapag may ampalaya sa ulam, sasabihin natin, nako, ayoko niyan, mapait yan. Pero interestingly, mga ka-wellness, ang mapait na lasa ay matagal ng bahagi ng pagkain at traditional healing practices sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang interesting pa dito, maraming pagkaing may bitter compounds ang naglalaman din ng iba't ibang phytochemicals, ha? Na mga natural compounds na ayon po sa pag-aaral, merong taglay na malakas na antioxidant at iba pang biological activities. Kaya maganda ho na pag-usapan natin yan tungkol po dyan sa mapapait. Ano? Ang tungkol dito, hindi laging na napag-uusapan ito. Of course, sabi nga nila, ano yung mga benepisyo ng mapapait? Pero alamin muna natin yung mga facts, di ba? About sa mapapait, okay? Ang unang-unang fact na dapat natin pag-usapan, ang bitter taste po ay isang basic taste. Ibig sabihin, ito ay basic taste ng ating dila. Ano? Alam natin ang iba't ibang pangunahing panlasa. Sweet, may salty, mayroong maasim, mayroong mapait, at mayroong umami flavor. Yes, totoo yun, may umami. Ha? Umami flavor o umami taste sa ating dila. Meron po kasi tayong mga special receptor sa ating taste bud na tumutulong makilala ang iba't ibang mga lasa, lalo na po yung mga mapapait na compounds. Bakit kaya mahalaga ang abilin nating makatikim ng pait? Sa evolutionary perspective, mga ka-wellness, ang pagiging sensitive sa mapait ay maaaring nagsilbing isang protective warning system sa ating dila dahil maraming toxic substances ang kalikasan na ang lasa ay mapait. Yan. Pero may isang importanteng bagay, hindi po lahat ng mapait ay lason. Tandaan po natin yan. Maraming mga healthy plants ang naglalaman ng mga bitter compounds, kaya ang lasa lamang ay hindi sapat para malaman kung ligtas o hindi ang isang halaman. O, kaya nga, una, yung bitter receptor ng dila natin, nagsisilbing warning. Kasi yun nga, may mga pagkain na talaman na may poison. Okay? Na commonly ang lason sa mga halaman ay mapait. So, hindi lahat po ng tao pare-pareho ng pagtikim sa isang mapait na pagkain. Napapansin po ba natin na may mga taong gustong-gusto ang ampalaya samantalang ang iba naman po ay halos hindi makakain po nito? Mayroon ding differences sa genes at taste receptor ng mga tao. Kumbaga, sa iba, napakapait na ng lasa pero tolerable naman sa iba nakakain po nito. Bukod naman sa genetics, naapektuhan din po ng food preference natin, ng edad, ng ating mga previous exposure, yung mga habits natin na na-develop, kung saan tayo nakatira, yung cooking method. Kasi dito may mga kumakain ng mga papaitan, di ba? Iba yun na, yung papaitan, iba yun. Sa iba naman, hindi nila gusto yun, di ba? Ayan, depende sa kultura, eating habits ng family natin at kung gaano kadalas natin kinakain ng isang pagkain. Kaya kung hindi mo gusto ang mapait ngayon, hindi ibig sabihin po habang buhay na itong aayawan, ha? Minsan, natututunan po natin ang appreciation sa lasa depende ho sa experiences natin at sa kasanayan. Alam nyo, maraming mga bitter compounds ayon sa pag-aaral ay likas na meron sa halaman bilang ito ay kanilang natural defensive mechanism. Yan, ang mga halaman po ay hindi po makatakbo. Kahit may insekto, hindi katulad natin. Pwede tayong tumakbo pag may insekto, di ba? O kaya naman, kung merong mga something na pwede mag-harm sa kanila. Pero meron silang special defense. Ito po yung sariling chemical na ipinoproduce nila bilang chemical defense. At maraming natural compounds at halaman ang protection nila. Commonly, ito po ay mapait. Yan. So, kabilang na dito yung mga phytochemical na polyphenols, flavonoids, terpenoids, may tinatawag na glucosinolates, tannins, at iba pang mga secondary metabolites. So, sa madaling salita, sa halaman, yun yung kanilang defensive mechanism by creating chemicals na lasang mapait. Yan, okay? Kaya kinakailangan nating kilalanin yung mga pagkaing dapat ay kinakain natin na nakabubuti sa ating katawan. Ano? So, hindi naman ibig sabihin, pag kumakain ka ng mapait na pagkain, automatic ito ay healthy na. Okay? So, ang health effect ng isang pagkain ay nakadepende pa rin po sa specific compounds, ano meron siya, dami ng ating kinakain, ano yung bioavailability nito, ano yung paraan ng pagluluto natin, at saka yung, kumbaga, yung ating absorbance dito o pag-absorb ng katawan po natin dito, absorption, ayan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na lahat ng mapapait gamot, pero isa sigurado natin na karamihan sa mga medicinal properties ng mga pagkain, ng mga edible, kasi may mga edible eh, at meron naman mga poisonous. So yung mga edible na may bitter components, karamihan po dito ay napakataas sa potential na makatulong para po tayo ay gumaling.
1: The secret of health.
0: And of course, pag-usapan naman natin yung history. Eh, alam mo, kinakailangan nating tingnan din eh. Noong unang panahon, may mga halaman na ginagamit na bilang spices, pagkain, traditional na preparasyon, di ba? Sa iba't ibang lugar, kung pupunta ka, may iba-iba silang mga preparation ng mga pagkain. At kabilang na dito ang mga mapapait na delicacy. Sa Bible, tingnan natin, umpisa natin, sa Bible, mayroong mga pagkain na mababasa tayo na likas na mapait. Actually, kung titingnan natin yung biblical references sa mga bitter herbs, eh makikita natin yan doon sa tinatawag na Passover tradition. Okay? Alam mo yung Passover, ano ba sa Tagalog yung Passover? Na panahon ng mga Israelites, ano? Na kung saan, sa Exodus, binabanggit po yung pagkain nila ng tupa, diba? Kasama ng tinapay na walang lebadura at saka kasabay ng mga bitter herbs. Yan. Ayon sa Bible po yan. Yung mga bitter herbs, may mga mahalagang symbolic meaning yon. Kaugnay po ng hirap sa pagkaalipin, na naranasan ng mga Israelites. And sa kanila, ang bitter is also a kind of cleansing or detoxification. Mamaya pag-uusapan, ano relate ng mapait sa detoxification, ano? So, sa Jewish Passover tradition, ang maror o bitter herbs ay nagsisilbing remembrance ng suffering at bondage, di ba? Marami silang ginagamit na mga herb, bitter lettuce, horseradish, at iba pang mga greens, mga dahon na may mapait na lasa. At nabanggit din sa Bible yung, di ba, yung ano, garlic. Ayan. So, yun yung mga makikita natin sa historical, cultural, at spiritual symbolism. Napaka-importante ng bitter o ng mapait. Sa mga traditional ano naman diet, for example, sa traditional Chinese culture, gamit na gamit yung mga bitter herbs. Yan, marami silang paboritong gulay sa traditional Chinese cuisine, like yung bitter melon. Ang bitter melon, ito yung ang palaya eh. Mga tsaa, kung titikman mo yung mga tsaa sa mainland China, hindi mo magugustuhan kung hindi ka sanay. Kasi bakit? Sanay silang uminom. Ang pait-pait naman. Mapakla. So, ginagamit nila yan. May mga concept sila sa traditional dietary practice na iba't ibang lasa, may iba't ibang traditional associations. Okay? Ngunit mahalaga po na ihiwalay daw yung traditional concept pagdating sa modern scientific evidence. Kaya makikita din natin bakit nila ginagamit yung mga tsaa na mapapait, tsaa na maasim, tsaa na may iba't ibang lasa. meron niyang iba't ibang significance pagdating sa not only tradition but also health. Yeah, kung manonood kayo ng mga traditional Chinese drama, makikita niyo yung association ng paggamit ng mga herbal. At meron silang mga ibig sabihin sa bawat lasa o bawat halaman. Sa India, ganun din. Sa India, mahalagang bahagi ng culinary tradition po sa India ang paggamit ng mga bitter plants. O karamihan dyan yung bitter gourd o ampalaya, di ba? Na ginagamit sa napakaraming mga lutuin. Meron din silang mga neem leaves, di ba? Fenugreek, merong turmeric, uluyang dilaw at mga bitter greens. Pag tinawag na bitter greens, ito yung mga dahon-dahon na mapapait, ha? Sa kanilang kulturang pagkain. Ayan. At sa Ayurveda, ang bitter taste ay meron ding traditional classification at significance. Yun nga, mga detox or cleansing. Ano? At tingnan naman natin yung Mediterranean culture sa paggamit ng mapapait. So sa Mediterranean region, kabilang sa pagkain ng iba't ibang wild greens, mga leafy vegetable, na alam naman natin karamihan ng mga fresh leafy vegetable, may bitter component dyan. So ito po ay maaaring mapait, pwedeng hindi naman, pero part yan ng kanilang traditional healthy diet. Ayan, dyan natin makikilala yung mga halaman na bira dito sa atin, yung chicory, dandelion greens. Pag nanonood ako ng mga vlog ng mga galing doon sa party ho ng Mediterranean, yung dandelion greens, actually sa Baguio meron din yan, ay paborito nila yon kasi napakaganda noon sa liver, napakaganda noon sa blood. Especially kung kayo, sabi nga nila may toxic blood at toxic liver. Yan, yung arugula, kasama yan. Marami pa na iba't ibang mga gulay na mapapait ang meron sila sa kanilang culinary tradition. Sa Pilipinas naman, ano bang meron tayo sa Pilipinas na mapapait? Ampalaya. Yan, ginagamit itong ginisa, ang tawag doon yung nilagyan ng itlog, salad, yung iba gumagamit ng ampalaya juice, at iba pang preparation. Ang problema dun sa iba, pag kumakain ng ampalaya, gusto nila labusan, pakuluan, tapon yung sabaw, pigain, tanggalin yung sabaw ng mapait, which is hindi yon norm, hindi yun dapat. Ano? O masasabi natin na hindi siya healthy kasi nga tinatanggal natin yung bitterness na siyang bisa ng halamang yon. O malunggay. Alam nyo ba na malunggay, bitter taste, ano talaga yan, nando sa classification ng bitter herb, ano? Dahilan sa kanyang taglay-taglay na sulfuric content. Yan. Bawang. Ang bawang ay pungent at merong sharp flavor, maanghang ng konti, tapos mataas din yung kanyang sulfur content, kaya medyo mapait at matapang, ano? Hindi kayo pa pwedeng kumain ng katas ng, uminom ng katas ng bawang o ng garlic, I mean, na sobrang dami, especially fresh siya. At marami pang mga vegetable, green, mga greens na kinakain sa Pilipinas, tradisyon natin na hindi nga kilala ng ibang mga Pilipino. Pero sa party ng Ilocos, yan, ang dami dyan. Ay mga bulaklak pa nga, yung ano, katuray, yan. Bitter din ang katuray, ano. Kaya yan ho, ang ating, pag-uusapan. Ano ba yung mga binipisyo na mapapait na yan at ano ang nagagawa nito sa ating kalusugan? So binigay muna natin yung ilang mga example ng mga bitter component ng mga halaman.
1: The secret of health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At pwede po kayo mag-text again ha, sa mga late tuner natin sa ating hotline 0969-609-6545. Kung meron po kayo mga katanungan, i-text nyo lang po yan. at ng ating pong sagutin sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa benepisyo ng mapapait na pagkain. So bakit may potential health benefit ang mga bitter foods based sa mga studies? Kasi pag-uusapan natin yung mga studies, ano? Hindi pa mismo ang pangunahing dahilan ng health benefit. Yan ang tandaan natin. Ang mas mahalaga ay ang mga chemical compounds na nandun sa halaman na kinakain natin na may bitter components o bitter taste. Ang bitterness ay isang sensory characteristics. Ang health effect naman ay nakadepende doon sa specific compounds at biological action ng mga halaman. So, kadalasan ng mga halaman na mapait, meron silang isang phytochemical na tinatawag na polyphenols. Narinig niyo ba yon? Ang polyphenol po ay isang malaking group of plant compound. Yan. So, ang kanyang pangunahing benepisyo sa kalusugan natin, pag pumasok yung polyphenol, antioxidant siya. So, napakaganda niyang antioxidant or pangontra sa pagkasira ng mga cell sa ating katawan at kalaban ng tinatawag nating free radicals. Yan. Maganda rin ang polyphenols para sa inflammation or mga pamamaga at mga inflammatory conditions, especially if you have chronic inflammation in the body. Importante din siya para maging normal yung cell signaling na ating sistema. Mahalaga kasi yan sa cells natin. Kung gusto natin maging healthy yung cells natin, dapat normal yung tinatawag na signaling system ng ating cells para maiwasan din yung pagtubo ng cancer. Okay? Kasi ang cells natin may characteristics yan that they communicate with each other. So, yung cell signaling meaning, di ba, ikaw isang cells ka, lumalaki ka, pag dumating na yung sa takdang laki mo, syempre, nagko-compress to each other yan. So, you will stop growing because you're following a rule in a cellular growth. Ano? Yun yung composed of cellular signaling. Pag hindi normal yun, ikaw ay isang cell na medyo bobo ng konti dahil hindi ka sumusunod sa rules ng katawan natin, lalaki ka ng lalaki without control. Yan yung pinagmumulan ng mga tinatawag na abnormal growth. So, polyphenol ay nakakatulong sa healthy cell signaling at meron din siyang role bilang isang magandang antioxidant. So, commonly, makikita ang polyphenol sa mga prutas, mga gulay, tsaa, yan, mga herbs and spices. Marami yan mga polyphenol compounds. Isa pa na matatagpuan natin sa mapapait na mga pagkain, yung flavonoid. Lagi natin ito binabanggit. Ang flavonoid ay kabilang din ito sa family of polyphenols. Pero ito ay napaka-specific sa kanyang role bilang una, antioxidant. Nakakatulong siya sa kalusugan ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya pag tinawag na flavonoid, lagi na naiisip natin yan, especially sa mga naturopath, na ito ay maganda sa blood circulation. Pinagaganda nito yung blood vessel health natin. Ano? At binabawasan yung matinding inflammation sa sistema ng ating katawan. Ha? At meron pang isa, pag mapapait, merong karaniwan, may terpenoids. Yan, yung terpenoids, marami kasi mga bitter plant na iba't ibang klase ng terpenoids ang meron ito. No? Ang mga ito kasi, mga ano yan, group of compounds na may iba't ibang biological function. So, hindi ibig sabihin yung terpenoid, isang ano lang yun, isang klase lang yun. Marami sila, no? Ang ginagawa ng terpenoid sa isang halaman, ito yung responsible sa aroma, di ba? Yung amoy, yung flavor ng halaman, at ito rin ay natural defensive mechanism. Kaya di ba may mga ano, may mga masyadong mahalimuyak na mga halaman na iniiwasan minsan ng ibang mga insekto. Ang dahilan nun, yung terpenoids, okay? Yung isa naman, yung alkaloid. Naririnig nyo rin yun. Natural compound yan na matatagpuan sa mga halaman na meron itong matapang at mapait na lasa. Okay, commonly, pag nakita na ng isang halaman ng alkaloid, tinitingnan ng mga eksperto kung ito ba ay mayroong toxicity level na delikado sa tao. Kaya tinitingnan nilang mabuti yun, ano? Kaya pag ang isang halaman daw mataas ang alkaloid, hindi natin basta-basta kakainin ng marami ito. Ha? Kasi posibleng mayroong level of toxicity. Yan, yung mga halaman yun. Kaya alam mo naman, may mga herbal naman talaga na kabilang sa tinatawag na medicinal herb na hindi ito iniinom ng sobrang dami. Yan, because of its, sometimes mataas yung alkaloid content niya. Okay, yung iba naman, yung mga tinatawag na tannins. Okay, ang mga tannins ay maaaring magbigay po sa atin ng parang dry sensation sa ating mga bibig. Yan, itong tannins commonly ito yung makukulay ah, na mga pagkain, katulad ng mga tsaa, di ba? Kumukulay yan doon sa ating ngipin. Yung ubas o grapes, ano? Yung mga berries at iba pang halamang gamot na merong naiiwang colorful pigment. Pigment sa ating bibig. Yan, commonly maraming tannins yan. Yung tannins, ginagamit din ito bilang natural dye sources. Yung mga pangkulay sa mga damit noong unang panahon. Ano? Meron din naman mga glucosinolates. Ito yung matatagpuan mo sa mga ano family of brassica plants. Ano? Kabilang dyan yung broccoli, nandyan din yung cabbage, yung mustasa, kale, ano pa ba? So, yung labanos kasama din yan sa brassica family. So, iba-iba yung lasa niya, di ba? May tapang, may matindi yung anghang, may mga ganun. So, for example, yung pechay, i-compare mo dun sa mustasa. Mustasa, matapang yan. So, may iba-iba silang content or level ng mga phytochemical gaya ng glucosinolates, okay? So, ito po, mga ka-wellness, ang iba't ibang mga phytochemical na makikita natin doon sa mga mapapait na halaman. At yun ang sikreto, bakit sila ay may benepisyo sa ating kalusugan.
1: The secret of health.
0: And of course, sa Pilipinas, may mga kilala tayo mga bitter herbs. Ano? Pero unahin natin yung magagandang bitter component na matatagpuan natin sa pinagmamalaki natin na Santon Plus Gold. Kasi alam nyo ang Santon Plus Gold, kung bakit napakaganda niya sa napakaraming benepisyong pangkalusugan, gaya na lang ng cleansing and detoxification. Ang Santon Plus Gold may phytochemical na tumutulong para maitaas yung antioxidant boost ng katawan natin, anti-inflammatory property, kasi nga, karamihan ng sangkap ng Santon Plus Gold ay kabilang sa mga bitter plants. O, unahin natin itong ampalaya. Okay, kanina binanggit na natin ito. Ang ampalaya, ang tawag nga dyan is Momordica charantia sa scientific name. Ito ay talagang likas na mapait. Kaya kung kakain ka ng ampalaya, huwag mong hanapin yung ampalayang hindi mapait. Ito po ay may bitterness na inuugnay sa iba't ibang compounds gaya po ng triterpenoids at cocorbitane type na mga compounds. Yan, naglalaman po ito ng iba't ibang nutrients gaya po ng pinakasikat na ng phytochemical is yung charantia.

ng paglala ng cancer. So yun yung mga future research pa na ngayon nakita na nila ng ano ng kagandahan yung ampalaya, no? Pero hindi natin tinuturing na gamot automatic yung ampalaya o hindi siya pwedeng gamitin replacement alone sa mga maintenance medication for diabetes. Kasi yan ay nasa nutritional side ng mga ano natin, mga ginagamit natin, ha? So hindi porki kayo ay merong information that ampalaya can really have diabetes, eh kung may maintenance kayo, ihinto nyo kaagad, then mag-aampalaya kayo. So hindi namin ini-encourage yun. Ang kagandahan nito, for example, may maintenance kayo, alam nyo naman na maintenance medicine for diabetic patient, tuloy-tuloy na iniinom yan, pero yung iba lumalala pa rin kahit na may maintenance sila. So dagdagan natin ng mga sources mula sa natural medicine na hindi lang yung anti-diabetic property na bibigay niya. And also other phytochemicals na merong antioxidant property na nakatutulong sa daloy ng dugo. Ayan. Ampalaya pa lang yan, ha? Eh, what about yung moringa? O, yung moringa, isa sa pinakang magandang content ng ating produkto. Dahil itong moringa or moringa oleifera, eh, kilalang very dense ang kanyang nutritional component. Oh, mataas ang kanyang vitamins, meron siyang minerals, meron siyang protein. Just imagine, sa isang halaman lang, kompleto yan. May polyphenol, may flavonoid, may plant compounds, gaya ng quercetin, kemperol, ano pa ba? Yung chlorogenic acid, at marami pang iba. Kasi ang dami yan kung isa-isahin natin. Pagdating sa comparison sa kanyang nutritional value, yung palang vitamin C niya, nakahihigit na sa ibang halaman, di ba? Kaya walang debate pagdating sa benepisyo ng moringa. So ayon sa mga pag-aaral, ang potential ng moringa napakalawak, ano? Ito ay napakalawak na source ng mga nutrition na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog. Mataas yung kanyang antioxidant activity, yung kanyang metabolic benefit sa ating sistema, napakataas din. At isa sa mga halaman na pwedeng kainin o inumin yung katas kapag meron tayong chronic inflammation. Yeah, may cancer tayo, may hypertension, may diabetes. Okay? Pangalawa pa lang yan. Eh, what about the mangosteen? Ang mangosteen, mapait din yung component, especially doon sa bandang balat. Ano? Eh, yung pericarp niya ay naglalaman ng napakaraming santones. Ito yung trademark natin, santone. Ang santones ay pinag-aralan dahil sa iba't ibang biological activities na pwedeng itulong niya sa ating katawan. Ano? Ang santone, napakaraming studies na ginagawa dyan, kabilang yung tulong nito sa absorption ng katawan natin, metabolism, o tinitingnan din yung mga epekto nito sa cancer, anong epekto nito sa mga bukol-bukol. So, maraming mga pag-aaral. Kumbaga yung mga studies na nakikita nila very promising o hindi man ito conclusive na pwedeng sabihin natin na ito talaga yung kayang gawin niya. Pero ang daming evidence na nagsasabi na ang laki ng pakinabang nito kung everyday natin itong ipapasok sa katawan natin. O isama mo pa yung garlic. Garlic, ito yung ano eh. Isa sa pangunahing pagkain na ano, iniugnay sa magandang daloy ng dugo. Kaya nga, di ba yung mga bansang may culinary culture, kumbaga culinary art na usually ang kanilang mga pagkain ay maraming garlic. Yun din yung mga bansang mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng mamamantika, di ba? Pero sa kanilang pag-aaral, ang laki nang naitutulong ng garlic pagdating sa cardiovascular health, sa blood pressure, sa lipid metabolism, ganun din sa antioxidant activity ng katawan natin. Actually, sabi nga ng isang author na nabasa ko, ang garlic daw may pinakamaraming research pagdating sa subject ng hypertension o yung paggamit ng herbal medicine against hypertension. At sa local study sa DOH, ang garlic o bawang ay mayroong magandang epekto sa control ng ating cholesterol. Ayan. Kaya yan ho yung mga dapat yung tingnan, ha, sa mga pagkain na mapapait na sangkap din niya ng ating santone plus gold. Marami pang iba. Yung fenugreek, kung alam niyo yan, sa ibang bansa, kilala yung fenugreek, especially sa Ayurvedic medicine. Ano pa ba? Yung pagkain ng mga hilaw ng mga gulay. Kami, mahilig kami kumain ng ano, yung talbos na kamoting bagin. Pulaman yan o green man yan. Kinakain namin ng hilaw yan. Ang sarap-sarap po niyan, ha? Ganun din yung mga cruciferous vegetable, yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan, yung mga yan, especially if you have cancer, yan daw ho ang lagi nyong kakainin, ha? Huwag nyo lang masyadong lulutuin.
Ano pa bang bitter ang pwede nating sabihin dito? Yung ano?

0: Park Cocoa. O yung ano sa atin, ang tawag dito? Galing sa... kalimutan ko. Tableya. Ayan, yung unsweetened cocoa powder o kaya naman yung tableya ay napakataas din ng kanyang potensyal, ha? Kasi ang taas ng kanyang polyphenols, isa sa bitter component na nagiging dahilan bakit medyo mapait-pait yung dark chocolate. Ayan, so kaya kain lang yan, basta dark chocolate, okay lang na yan, basta hindi masyado madami. Green tea, kung bakit ang green tea sikat na para sa puso, para sa fat, para sa prevention of premature aging because of its phytochemical na unique sa green tea. Ano? Yan ho, at yan ating mga mahalagang information. Bakit mahalaga ang pagkain ng mapait? Hindi lang dahil ito tradisyon, kundi ayon sa pag-aaral, ang laki ho ng naitutulong nito sa mga karamdaman at potential na ano, preventive sa mga common deadly conditions. Yan, okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga binanggit natin maka-challenge sa inyo na from now on, sa isang linggo man lang, mga dalawa, tatlong beses kakain tayo ng mapait dahil ito ho ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ha? Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Mamaya po, babasahin natin yung inyong mga katanungan sa ating palatuntunang ito. At ganun din, i-share nyo na ho yung ating live streaming dahil baka kayo ho ang mapili natin na mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Sayang din yon, Santon Gold Coffee Mix gift pack. So magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.

0: Tamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: Pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, spirulina, ampalaya. Kaya ito po yung mga natural at walang side effect. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubok na ating produktong Santone Plus Gold, pumunta na ho sa pinakamalapit na drugstores malapit sa inyong lugar. Available sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Ayan, doon sa mga taga-subaybay po natin sa online. Tingnan natin kung sino yung ating mga listeners and viewers. Ayan, happy viewing. Shoutout kay Sir Solomon Orbon. Kay Richard Garing Ferrarin. Oy, kay sa aking best friend, Rosemary Abuan. Nanonood ngayon si Ma'am Rose. And of course, si Sir Rico Bagisi. Sabi ni Sir Rico, hashtag The Secret of Health. Itong Santone Plus Gold Capsule and Santone Plus Gold Coffee ang talagang paborito kong herbal product. Kape pa lang, buong sarap na. Plus yung 500 milligram na capsule twice a day, balot na ako ng proteksyon sa lahat ng tipo ng sakit, lalo na yung mga nauuso ngayon na mga virus. Ayan, salamat Sir Rico Bagisi. At kay Sir Fernando Angelo, maupay nga udto. Kay Yes to Health, watching from Tacloban City. Uy! Happy listening, happy viewing ha, Sir Fernando Angelo. Ay Sir Alexander Umake Algabre Senior, magandang hapon Doc Algie, watching from XFM 107 Tagum City. Uy! Happy ano po dyan sa inyo ha? Happy viewing Sir Alexander. Lagi nating kasama sa mga biyahe ng Yes to Health ano? Is Sir Alexander. And of course, kay Mrs. na nanonood ngayon. Kay BJ Pastor Haya. Sabi dito, Ate Tess Alejandrino, watch mo ito sa Yes to Health. Ayan, thank you very much ha. Oh, pag may mga kaibigan kayong alam nyo yung kailangan ng mga health information, i-ano nyo, i-share nyo sa kanila ito, ha? Ganun din si Lindelo Mioli Diaz. Matanong lang po, sir, yun po sa TGP na Santone Plus, sa inyo po din ba yun? Kumuha minsan kasi wala sa Mercury. Ayan, opo, sa atin din po yun. Basta tatak Yes to Health, sigurado galing po sa amin yan, ha? Yung Santone Plus Gold, nakalagay ho yan sa blister pack. Wala ho sa bote yan, ha? Mag-alok sa inyo, nakalagay sa bote. Basta may salitang Santone sa tingin nila, galing na sa Yes to Health yun. Hindi po, ano? Tatak Yes to Health po ang piliin yung produkto. Ayan, okay. Sabi ni Ma'am Rose Marie, good day for us, watching from Dasmariñas, Cavite. Uy, happy listening. Shout out sa mga taga Dasma, especially aking BFF si Ma'am Rose Abuan at ang kanyang mga kasama. Uy, may nagtatanong dito tungkol sa Santone Santone Gold Coffee Mix. Tumingin daw siya sa Mercury. Santone Plus Coffee Mix na nandun. Wait lang po kayo kasi actually ang Mercury Drug ang isa sa ating bagong-bagong partner nationwide dyan ha, na mabibili nyo ang ating Santone Gold Coffee Mix. O baka hindi pa nakarating o baka pagdating dyan, naubos na. kasi trending na trending itong Santone Gold Coffee Mix. Kasi unang-una sa lahat, bukod sa limang herbal extract na halos yung nakalagay sa Santone Plus Gold, nandun na rin. Meron pa siyang extra glutathione at collagen, mga ka-wellness. O saan ka pa? Alam mo naman, pag ang tao umiidad na, hindi tumatanda kasi yung iba naman umiidad lang pero hindi nag-a-advance yung biological aging, di ba? Mas maganda na meron tayong mga nutrients gaya nitong glutathione at collagen kasi ito yung commonly nagkukulang sa atin ha? Kapag tayo po ay umiidad, mga ka-wellness. O pag umiidad na daw ang tao, talagang ramdam na yung aging process. Ayan. So, babasahin natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating contact number. Ha? Kaya kung kayo po ay nagnanais mag-text, no, sa ating pong palatuntunan, ito po yung hotline natin. 0969-609-6545. 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, balik po tayo sa atin namang live advice. Ayan. So, batiin natin si Ma'am Victoria Carriaga. Ayan. Yung ating mga masugid na taga-subaybay. O, sabi dito, walang mabiling Vision X Plus Soft Gel at Gold Coffee dito sa Mercury. Ayan. Sa ibang butika po, try nyo. Try nyo po sa ibang butika. At kung medyo alanganin sa inyong lugar, wala kayong mahanap, punta na ho kayo sa sa Shopee. Alam mo naman sa Shopee, napakadaling i-access nyan. Door-to-door delivery pa. Cash on delivery pa yan. So, kompleto po. Hanapin lang ang ating Shopee online shop. Yes to Health 2011. Ayan. Yes to Health 2011. Yan po yung atin pong official Shopee store. Mga ka-wellness. Sabi dito, ok po ba inumin ng taong may AB Black 1 ang premium D3 coffee mix? So, ang sagot ko dyan, yes, pwede. Wala, hindi ito magko-complicate even sa blood pressure, even sa puso natin, even sa any part of the body. Hindi po siya nagbibigay ng harm. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, kahit nga yung iba, iniinom siya sa gabi. Di ba, pag coffee, pag regular coffee, talagang huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo makatulog ka. Ha? Kaya lang, iba kasing coffee ang premium D3 coffee mix, even yung Santon Gold coffee mix, saka isang Santon Plus coffee mix. Ito po yung mga coffee alternative na may mga health benefit, kasi may mga herbs, at hindi ito gaya ng traditional coffee na ang target talaga pag traditional coffee, panggising talaga yan. Para hindi ka makatulog, para hindi ka antukin. O, di ba? Ito naman sa atin, iba naman yung purpose. Ang purpose nito is to substitute, kasi mahirap sabihin sa taong may high blood, may diabetes, tapos nagkakape, mahirap sabihin, hoy, huminto ka sa kape. alam mo kasi, sabi nila, abang pinipigil, lalo daw nang gigigil. Ganun ang ugali ng karamihan. Kaya instead na sabihin, alisin o tanggalin, palitan. Mas magandang pakinggan at mas practical, kumbaga. Ayan. So, binibigyan natin kayo ng healthy option na pwede niyong gamitin itong mga produktong ito. Ayan, sabi po dito, tanong ko lang po, may old fracture ako sa balikat. 20 years na po, wala akong naramdaman lately. Nakita sa x-ray ang old fracture. Sabi ng doktor na turukan daw ako para maghilom. Advisable ba yung turok? Salamat ka Buryong Sambuan na Cebu. Kung yun ang advice ng doktor, okay lang ho yun. Kasi hindi naman mag-a-advise ang doktor nyo kung hindi okay yun. Oo. Alam mo talaga, yung mga fracture, mga ka-wellness, unless ito ay open fracture, ibig sabihin, nabali talaga. May mga fracture na close, ibig sabihin, nagkaroon ng basag yung buto mo, pero hindi yun total fracture. Nangyayari yun. At nakaka-apekto yun sa ating mga buto. Ewan lang, baka may nakitang possible na komplikasyon doon sa inyo, old fracture. Kaya sinasabi ng doktor na ikaw ay tuturukan. At yung ituturok? Hindi natin alam yan, ha? Kasi yung doktor mo ang nag-recommend. So ang tanong, okay ba yung recommendation ng doktor mo? Yes, kung ang nag-recommend sa inyo, orthopedic specialist yan, yes na yes, okay na okay po yan. Wala naman tayo kontra dyan, Okay? So, wala akong problema yon kasi yung mga sa edad natin na nag-sample, 40 years old na kayo, pataas babae, kadalasan, mag-monitor na kayo ng inyong mga buto. Kasi alam mo, kadalasan, babae ang nagkakaroon ng osteoporosis. Ang tanong, bakit? Because ang mga babae ang nagbubuntis. Ang mga babae din, ang mayroong kadalasang problema sa hormone. Kasi yung hormone is playing a big role sa ating bone health, So kaya kadalasan babae ang nakikita na natin ng tawag dito ng osteoporosis. Ang mga kalalakihan, kung titingnan natin yung pagkakabuild ng bone ng lalaki ay mas makapal, mas dense compare mo sa bone ng mga babae. Nagpapakita lamang na ang mga lalaki talaga ang siyang dapat na magbanat ng buto. Sa Bible na lang, magbanat ng buto. Ha? Yun ho ang design. Hindi si Mrs. dapat ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Kasi ang mga lalaki ay likas na may matigas na buto. Diba? Ayan, so meron pa dito ibang mga texter natin. Okay, tingnan natin ha. Sabi dito, good PM to. Ok lang po ba, twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. Sa 2 PM, inom naman ako Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit madami maintenance, thanks po, Luvi ng Cavite. Yes naman. Kasi alam nyo, lagi ko pinapaliwanag dito, yung mga maintenance medicine at yung supplement, any kind of food supplement, hindi po magkaawa yan. Eh, pinapasama lang kasi nung iba. Diba? Binibigyan ng ano, na wala namang ganun, na sinasabi na mag-aaway daw. Eh, kung tao yan, baka mag-aaway yan. ano ho yan, iba yung role ng maintenance medication. That's a targeted medication. Alam mo, hypertension, bibigyan ka talaga. Iba rin naman ang nutritional support. Magkaiba yan, mga ka-wellness. Kaya wag nyo lang iniisip na mag-aaway yung supplement, yung herbal at yung maintenance. Walang ganun. Ewan ko ba't nauso yung mga ganun? Inapag-away yung conventional medicine and naturopathic medicine, which is, hindi naman sinabi ni Doc na, oy, may maintenance ka ha, huwag kang kakain. Bakit ko nasabi yun, nung ganong comparison? Kasi nga, ang food supplement, pagkain ho yan. Ang difference lang yan, doon sa ating regular food, mas highly concentrated yung supplement. Kasi ginawa yan sa isang controlled environment. Sukat lahat. Ah, sinusukat yung content, yung nutritional value, at we call this functional food. Mas mabilis i-handle ng katawan natin. At ito ay dinesign para i-fill in yung tinatawag nating nutrition gap. Kaya walang way, walang reason para pag-awayin nyo yung herbal at saka food supplement. Hindi po ganun. Kaya pag nagme-maintain kayo, tapos may doktor kayo nag-aalaga sa inyo at nagtitake kayo ng herbal medicine or supplement, sabihin nyo sa doktor nyo. Di ba? Dok, hindi naman nila nire-recommend yung food supplement. Paano nila i-recommend? Hindi naman nila scope ng practice ng isang medical doctor ang herbal. Ha? Sabi nga ng kaibigan kong isang medical doctor, sabi ko sa kanya, ba't naman sinasabi daw na hindi nyo may i-recommend yung herbal? Eh, sabi niya, paano namin i-recommend yan? Hindi naman yan ang pinag-aralan namin. Hindi namin, kumbaga mainstream kasi, is drugs, yung mga synthetic medicine, yung mainstream medication. So we respect them. As a naturopath, we respect them. Pero, hindi po magkaaway yan, ha? Hindi magkalaban yan. Eh, yung sagot ko dito sa ating texter, yes, pwede niyong inumin yung mga produkto natin even you have your own maintenance medication. Hindi rin naman pwedeng herbal o nag-food supplement ka, tinanggal mo na yung maintenance mo. Mali yun. May kanya-kanya pong purpose yan kung bakit po yan ay ginagamit, ha? So maraming salamat. Wala na pala tayong oras. Nalibang ako dito. Hirap pag nag-iisa ka lang, eh. Walang breaker, eh. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, si Doc Misael, Doc Ron, at ang ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie. Mula sa Yes to Health, sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat! At kita-kits again next week. Ang sunod na programa natin sa himpilang ito, I think sa Sunday at 11 to 12 a.m. Okay, salamat po sa pakinig sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

0: Dr. Clarik sana.
1: Exciting!
0: Gimingaw ko Nemo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Dr. Clarik sana.
2: Exciting!

0: ang sili halang, I miss you lang.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pakatawa.
2: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Morris!
0: Uy, yan, talon!

8:47 na sa hapon, mga bing. Kumusta man ka diha? Ganina pa nag-paabot sa to ang pagpanag-uban-uban ka. Welcome na usap ning adlong Biyernes. August 21, 2026. Sa ilang gihapon sa to ang programa karong adlaw. Of course, walay lain ang ato ang programang X-Rated. Babe na ito diyan. Ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot. Karoon sa mutikog na si Babe Sabrina. Oy. Kumusta naman mo diyan mga babe? O sa mga babe na ito, nakaplaster karoon silang tag sa mga panimalay. Nag-LL na ba mo diyan? O kanang unsa ba inyo hang kasikas diha karon mga babe? Unsa kikabisihan ninyo diha karon? And I hope na nakapaniud to na ang tanan. Kay lisod kaayo pag mapasmuhan ta mga bi. Okay lang unta ko mapasmo ka unya ko mabuang kanay magatiman nimo. Nga ang problema kung napasmo ka na buang ka unya wa jud nagatiman. Saon na lang gid na babe. Ayaw jud pagsugot ay. Napoy oban mo ingon nga na buang man babe pero sa gugma. Mao ba? And always na ito ginayon ang gugma makabuang jud babe. Munang di na lang yun magugma-gugma. Dangan na ito ng bisuhan na. Oh, kana nga bisyo nga dili makatabang sa ato ah. Kana nga bisyo nga sakit ray hatag. Anyway mga babes, taas-taas ang atong oras karon nga mag-chismista. I assure you that. No, kaya, unya sa unahan, ang ato ang drama since nabantay mga technical glitches nga ito bang karon. So, ato ang drama is sa Lunes puhon. No? Pero, unya, natin mga pangutana, kining mga bigating questions talaga. Kaya ang pang X-rated na mga pangutana nga kabalo jud ko kaya ninyong tubagon. Darigid manggawas kung may pinagdadaanan ba tayo o wala. Anyway, kung may pinagdadaanan ka man dyan o wala, kung medyo stress ka sa buhay o maraming stressor sa buhay, o kahit yung mga nakapaligid sa'yo ay stressor na din. No, karang sometimes all you need is a break. No, kanabi taong stop. Parang ganun. Yung stop, look, and listen. Mga ganyan, babe. Mas mayo kung mag-stop, look, and listen ka diha. Maghigop kag healthy nga kape ng Xanthone Gold Coffee Mix. Ayaw ka bala, babe. Kaya dili ka na kailangan mag-inject. Para mo guwapa, mo hamis, mo manghimiso. Kaya nga itong Xanthone Gold Coffee Mix, aside sa doon na kinimangustine, siya si Sir Merrick Moringa Glutathione, napagini siya ay collagen, and, hindi ba gani, glutathione and collagen. Kaya siya mga babe, makatabang na siya aron nga. Manghimisong ta. Bisan pa mag-grabe na nga mga stress mabot sa itong kinabuhi, ano mga problema na ito along the way. Higupan lang nato nagkape. Healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe nato diha nga gusto mag shout out, magpa-greet, kanang mag ano diha kanang mag patimbaya sa mga mahal sila hang kinabuhi. I-text na lang mga babe sa 0969-333-0537. Usbon ko 0969-333-0537. Kaya ako na siyang basahan unya sa unahan. And sa mga babe nato dihang, of course, karoon pa naka-tune in, karoon pa naka-liso sa mga angayan nga liso-unon. Kaya nga mga, ano diha, kaya mga radio dial nga, karoon pa dyan na lansan di sa XFL. Of course, mag-uban-uban, tagika na launa, eh, medyo hantod ala stress sa hapon. O, ganyan makauban, karong adlaw, medyo energetic tayo today. Parang unlike yesterday, very mabigat yung mga pinagdadaanan natin this past few days. Kasi yun nga, mabigat talaga yung dinadala ko ngayon. Yung dibdib ko. Ito, of course, yung makauban, walay lain ninyo hang babe ng bayan, ang amoy pa lang. Ulam na. Basta sabihan niyo lang ako kung anong klaseng ulam si Babe Sabrina. Kamu na bahala diha. Kung tagahan mag-chance na simhuton ko ninyo, unsa inyong gi-expect nga amoy ni Babe Sabrina, yung amoy ng ulam.
ganon. I-text nyo nga sa akin. Kasi may mahaba tayong time ngayon na mag-chika-chika rata. So, ato ang nangisgutan. I-finalize na to na nga dapat may amoy na talaga ako. Amoy ulam. Makaw ba ninyo, babe Sabrina, mga babe? Sa mga gusto magtanaw sa tuwang Facebook Live, live na live na ninyo makita ka rin sa XFM Davao Katropa Digital. O baka sa tuwang official socials ni Babe Sabrina, pangitaan lang ang Babe Sabrina or ang Sabrina XFM Davao. Oh! Mayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri karon. Of course, ito mga sister stations nga naka-hook up ning mga panahuna. Diri sa XFM Davao, mga nagpaminaw mayong hapon sa inyohang tanan mga babe. Sa mga babes out na ito nga naminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, o sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Bukidnon, sa XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga also diri naminaw sa XFM San Frans, XFM Tacloban, XFM Cebu, o sa XFM Kanlaon. Ayong hapon sa inyohang tanan. Soon, e-ere na din tayo sa XFM Kinapawan City. And of course, ang atuang DJ Sexy Sassy diri sa XFM Davao, mag-migrate na sa Kinapawan. Anyway, would like to greet happy birthday pala ato ang XFM family. Amo ang pinaka-sexy sa tanan. DJ Sexy Sassy, happy birthday. Gusto ko magkanta. Gusto ka ng ako dyan mismo ang magkanta. Pwede ra. Musugot ra ka, DJ Sexy Sassy. Ako ang magkanta sa imuha. Para sa imuha nga, no, birthday ka ron. Happy birthday. Happy birthday. Grabe yung reaction. Dili. Ayaw mo ako magkanta, ha? Go lang, go. Happy birthday to you. Guba akong credibility. Happy birthday to you. Uy, grabe mong katawa. At least napalipay ta ka, DJ Sexy Sassy. Di ba? Nalipay ra ka? Uy, niya, ipadayon akong kanta. Huwag ka mag-alala. Ipadayon ako na kung kantao niya. Sige lang. Kala mo, ha? Hindi ka makakataka sa aking golden voice. Anyway, happy birthday, DJ Sexy Sassy. And enjoy your day. Bisag kabalugog ko nga kami imong kauban, so ma-enjoy jog kasi. Huwag sa tarang nag-celebrate sa ilahang birthday today, mga babe. I wish and pray ngayon yung i-celebrate ninyo hang adlong natawhan nga puno sa pagmahal, malipayo, na dunay peace of mind. Healthy ang panglawas. Of course, inabagan ka na sa tuwang Yes to Health products. And pinaka-importante gid mga babe, ha? Katokong gingon ka ganina, dunay peace of mind. Healthy ang panglawas and malipayon gid ta. So para ma-achieve nato na siya, palibutan nato atong sarili sa mga tao nga makapalipay sa tuwa, dili na makapasakit sa tuwa. Ana lang sa'yo mga babe. Anyway, atong oras sa 1:56 hapon. Sige, pag paabot mo sa inyo mga greetings ni Habi kay, para to ang basahon. O gunya, sa unahan kini ang ako ang nakagiprepare din nga pangutana para sa inyo ha mga babe. Ha? Gusto na ako madunggan inyo hang tubag. O dili na ako dugay-dugayon kay, dahil ba ang X-rated nga oras? No? Kay paspas kaayo siya maglibot no, ang oras. So akong pangutana, mga babe, nga dapat yun tarungon ninyo og tubag, ha? Eh kung di ninyo tarungon og tubag, kay pangkusyon ako inyong mga bugay. Atong pangutana. Ang pangutana. So since wala man tayo drama, unya mga babe, unya magdawat kong color para ania to ang pangutana. Pangutana, babe! Unsa bay mas sakit? Ang gibyaan ka or ang giilisan ka? Kasakit. Mas sakit sa duha. Ang gibyaan ka? Gibyaan ka ba? Gibyaan lang ka. Wala ka balon sa rason. Oh! Well, question yourself. Nganong iniwan niya ako? Anong kulang sa akin? Anong hindi ko pa nagawa? Bakit niya ako iniwan? Oh! Ingon anak nga mga drama, babe.
or didto ka sa gipulihan ka? Kanang wala ka gibiyaan pero gidugan. Aray ka. Sige, tubagaw niya. Ito ang pangutan na karong hapon. Gusto na ako na hisgutan. Gusto na ako mabalaan kung unsa jud ang mga rason, no? Klase magutag reason. Kay some of us, I know for sure some of us nakatry nga gibyaan. Ang uban pod nga naminaw karon, nakatry pod nga giilisan. Napoy uban nga naminaw karon nga sila mo'y namiya. Og napoy naminaw karon nga sila

Sige, malalaman natin ang sagot mamaya sa ating pagbabalik. At ang inin nyo ha, ito ang pagbalik. But before ko mag, ano sa karon, mag play o kuan sa inyo, mga babe, music. Na inyo hang, kanang magsakit, good mo. mapanakit man daw ako nga DJ. So, here's a song for you entitled, Someday. Gusto ko sabayan na ito ning tanan. Kanang magsakit, jud ta. We're talking in Someday na song, mga babe. Kaya ako aning i-dedicate sa mga babe na ito karoon nga. Kanang mga... kanang mga babe na ito karoon nga. Nagahandom. Nga sa kaadlaw, maka-feel sila o pagmahal. Nga sila ragyod. Kanang tao nga sila ragyod ang higugmaon. Kanang tao nga... makita ilang worth. Ayan, here's a song for you entitled Someday by Nina Mubalik. Tataod-taod mga babe. Ready niyo mga tubag. Of course, ilang gihapon sa itong programang X-Rated.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pisto.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to, diinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.

0: mga tamis,
1: uban sa soft drinks,
0: uban pa mga tamis na pagkaoron,
1: nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Maaasa.

0: ang gataas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: Sister Pain.
4: Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee.

0: that one.
1: So how do you heal a broken heart?
0: X-rated.
1: Paano nga ba i-heal ang broken heart, babe? Paano kayo? Yan din yung iniisip ko. Yan din yung tanong ko sa sarili ko. De joke lang. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, makinig ka na dito sa programang X-Rated para sama-sama tayong pagdaanan yan. Mayong hapon sa mga babe na to diha. Nga karon pa naka-tune in. Hello, kumusta man ka diha, babe? Kumusta man plastada ni mo diha? Naka-LL na baka? Ni LL na baka? Lingkod-lingkod, laray-laray, ligid-ligid, mga ingon anak klase nga LL. Laba-laba. Unsa pa ng LL nga imong gihimo diha karon, babe? Siguraduha lang gyud. Maminaw. Listen. Look and listen. Dibitaw, babe. Kung saan man yung ginahima diha karon? Padayuna. Na. Well, naminaw sa programang X-Rated. Kala mo, ah. Sa mga babe na tadi nga gusto mag paabot sila mga greetings and shoutouts and yung mga request na mga songs sa tuwan ng i-play din mga babe. Since I mentioned earlier na wala tayong drama, so ang atong buhaton is tubago ninyo akong pangutana o kung matubag ninyo na amoy libre nga. Na amoy libre nga kiss. Baw, galagpok ba? Galagpok, gid kiss ko ba? Amo na nami nga kiss. Well, ano ano nami nga kiss? Kiss ka ilongga. Ko nila kay mas nami, gidla ang laway kay ilongga, kay hindi mo gid malipatan. Bisan ano pa na matabo, madumduman mo gid na. Madumduman mo gid na iya. Ayan, bitaw mga babe. May libreng kiss tayo dyan. Sa mga makatubag sa tuwang pangutana. Unsa ba niya masakit, babe? Sige daw, babe. Taba, kinagod ko ninyo ang mga pangutana. Eh, dagan ko pangutana, anak sa kuwa. Actually, ka ng one of the most controversial questions in this century. Ano ba yung mas masakit, babe? Kanang iniwan ka o ipinagpalit ka? Kasi yung iniwan ka agad. Iniwan ka bigla. So, magkakatanong ka sa sarili mo, you'll question yourself. What have I done? Ano bang nagawa ko? Anong ginawa kong mali? Para iwan ako, ano bang kulang sa akin? Yun, mapapatanong ka and magiging affected yung worth mo, yung self-worth mo. Kung dito punta mo sibog, tas akong giilisan ka, makapangutana po kag unsay na aniya nga wala ako. Anong ilisan mang yun ko? Unsay kaya niyang buhaton nga hindi ko mahimo? Mga ganon. Sige nga. Ano ba ang mas masakit, babe? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, unsay masakit ang kanang gibiyaan ka or giilisan ka? Sige daw, babe. Tawag daw mo, babe. Or text mo sa tuwang text line. 0969-333-0537. Kung ipod mo gusto mo ito, bago pwede rapod mo mag comment, no? Sa inyohang mga greetings o inyohang request, mga shoutouts ninyo. Live po na makita ka rin mga babe ha, sa tuwang Facebook page XFM Davao Katropa Digital. And ako mga socials, pangitaalang ko ninyo. Kung makitaan ko ninyo. Ito. Pangitaan ko ninyo ha, akong socials, Babe Sabrina, or ang atuang Facebook account. Pwede ninyo ma-add. Ang sitag na addable. Ano, pwede ma-add na kong account, Sabrina XFM Davao. Para friends-friends tayo doon. Kaya para daghan kong kuan ka ng daghan tig-likes ako ang tig-hahas ako mga my day. Randy Bacomo, maayong hapon po sa Palawan, Puerto. Hello po. Ayan, hello sa iyo mga liha, babe Randy Bacomo. Ay, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe, maayong hapon.
2: Maayong hapon, babe Sabrina.
1: Babe Fatima, kumusta diha?
2: Okay lang nga, ulit ang dragon fruit.
1: Wow, okay ra, salamat kayo. May pa mo kay dragon fruit inyong gikawan ako kay dragon. Di ra ka malain kung dragon akong kaunon.
2: Eh, dragon gibugan nga na kayo.
1: Ha, mubug. Ah, lahi iman tayo ginabuga. Dragon to siya na iba ang binubuga.
2: Ako ang binubuga.
1: Ano?
2: Ako ang binubuga.
1: Sige, ay. Dago na to niyo, ay.
0: Easy.
1: Babe, Fatima, itong pangutana karon kay since wala man tayo drama. So, dito siya to ang mga pangutana. Question of the day. Kay, kanang gusto na to na isgutan yung mga controversy.
2: Ano yung pizza rin
1: na? No, kiss. Oh, lagpok pa. Minawa, bla.
2: Ay, pangit
1: mo na. Ay, grabe naman siya sa pang... Dahil lang, mga ayaw pa ko, gano'n, Dre. Mga ayaw pa ko, sponsor. Patay sponsor. Bitaw, babe. Atong pang... Gusto lang kong makabalugod. Kaya lahi, manggod taog mga kanang pananaw sa buhay. Lahi, taog ka ng mga point of view. So, para sa imo, unsa ba yung masakit? Kung ikaw, nakatry na ba ka ani? Either sa duha, biyaan, or ilisan?
2: Nakatry na, oy.
1: O, so asa may masakit sa duha? Kung imong timbangon, masakit ba ang biyaan ka or masakit ng ilisan ka?
2: Masakit din para sa kuhaan ka ng biyaan ka.
1: Oo nga naman, nasakit na biyaan ka.
2: Oh! Kasi nagmahan na mo ang imuhan kinigog mo, yung makalit lang sa biya sa imo nga walay dahilan.
1: Oo. Oh.
2: Mo na
1: sakit. Kanang tapos ka nang napagig ka sa peak ng grabe jud kay ka in love no? Kanang love jud kay nimo.
2: Sa imo ang partner ba tapos pagkauman mayroon na siya sa imo mudiya na siya.
1: Same lang maghihapon siguro kung mora gani gihapon na mo kanang giilisan ka. So feeling ko masakit ang giilisan ka kaysa sa gibyaan ka, ana.
2: Masakit din ang biyaan ka.
1: Masakit gidaw gidlagi ang non-negotiable talaga yung masakit yung iniwan ka. Nakatry na ka, anak, babe? Gibiyaan ka?
2: Oo, oh, nakatry na ko, anak. Gibiyaan na.
1: Unsa daw ang rason nga gibiyaan daw ka?
2: Gibiyaan ko niya tungod kay nasa ilahing hinikog mo.
1: Ah, so giilisan ka?
2: Giilisan ko niya o tao nga wala hinungdan.
1: Yeah, unsa man ang hitabo?
2: Wala sa wala i rason na biya ra sad kalit ko.
1: Tapos
2: mo na to.
1: mo na to? Abi na kog mo na ato isulod sa drama? Mo na dito bitaw gibiyaan kaniya nga walay rason so moto para sa imuha ang masakit.
2: Pinoam!
1: 4 years, tapos kalit lang kagibiyaan?
2: Oo, gibiyaan ko niya.
1: Anong ingana man mo? Ano na may tao nga mga ingunana, no? Dapat ka na mga tao nga mga ingunana ka nang ihawon. Sagot ka na, babe.
2: Ako nabog ko sa iyaha. Wala naman po may communication.
1: Kinsa ganito?
2: Si Ate Chris.
1: Sana all. Niya ka na si ito si Ate Grace, Ate Chris.
2: Ate Chris.
1: Si Ate Chris, kumusta man ninyo ang relasyon karon?
2: Oh! Ay, okay ra kaayo, big sobrina.
1: Di ka biyaan ana.
2: Hindi mo na siya mo biya kay kuan man.
1: Nagkahinig ang mga ayaw niya sa usag. Ay, nakuha ka ng mga ingunanin ng mga... Sige na, sana all ka muna. Charis lang. Bitaw, no, wala gawin ka ng taong dapat na maka-experience either of the two ka ng biyaan ka or ilisan ka. Wala dyan dapat.
2: Di ba, babe?
1: Wala gyud dapat. Dapat magminahalay lang gyud ta.
2: Dapat magminahalay lang gyud.
1: Mm-mm.
2: Eh, yabot na gun may toy coffee.
1: Wow, sana all of a sudden. Gawas na ko, babe. Gawas na ko, eh.
2: Naminaw ko ron. Naminaw pag XFM.
1: Wala ko diha.
2: Wala ko diha. Naunali ka.
1: Wait, babe. Fatima, Kat, salamat sa imuhang tubag, imuhang greetings ug shout out karon.
2: Greet ako si Marvin, si Julius, si Madam D9, og si James, og si Aldrin, og si Dato Kali. Og sa kanan na lang naminaw karon sa XFM, og sa ako ang palalag, naminaw po si Ate Chris.
1: Hindi gina pwede malita. Mama, chup-chup dah yun.
2: I love you.
1: Dagang salamat, Fatima. Babe, Fatima, niya ang ato ang kiss na pinalagpok. Alam, salamat kayo. Oh, ganun. Sa pinalagpot. Salamat kayo, amping di kanuna. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mama, chup-chup. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Babe, isang magandang Babe Sabrina.
1: Nakaginhawa pa ka diha?
0: Yes, of course.
1: Babe. Ana, jud dapat maginhawa kay ko makatilaw ka sa kong kiss nga pinalagpok di ka kaginhawa.
0: Maginhawa gyapon ko, baby.
1: Sorry. Gilamutak. Bitaw, babe.
0: Una, babe.
1: Babe, kumusta, babe Marvin?
0: Actually, okay naman, babe. Ikaw, babe, how about you, babe? Kumusta yeah. Ka pagka, babe?
1: I'm good. I'm actually hurting right now.
3: Sorry.
0: Wala lagi ng hurt.
1: Ah, wala di. Ay, Ate Kragani, no? Chismis sa patatari, no?
0: Mag-worry tayo ni, babe. Kung
1: may pa ka, babe. Na-worry ka na ako. Siya, wag yun.
0: Sabi lang, kung wala siya nag-kuhan sa mga at naamang ko para mag-worry yung mga, babe.
1: Kabalo na ko, ana. Loose-loose lang na, babe. Mojo na mga linyahan.
0: Balag-kuhan, babe. Balag mo na ilang linya, babe. Basta nga kuha, babe. Pabilin niya po na, babe, kung mama nila ang ginin sa, yun nga nga, los-los, gilang, mag-los-los lang sila, kung mama ilang ha, pero ako ah, okay na, babe.
1: Sure, di ha. Babe.
0: Ang kinik ko sa garaan nga mga linyada, babe, pero naharap po na sila, babe, naharap po na sila.
1: Magani mo na, kung ganyan, di na lang kita magpailad, ani. Pero bitaw, babe, unsay mo hang tubag sa to ang pangutana ka ganina. Unsa ba'y masakit para ni mo? Sakit ba para ni mo nga biyaan ka or sakit para ni mo nga ilisan ka?
0: Para sa kuwa, babe, no? Sakit yun tong ilisan ka, babe.
1: Kanang nailaing tao nga muabot siyang kinabuhi, ana.
0: Ganang pan, babe, ganang lugay na bitaw mo, nag-uban niya, ilisan, nagkagbaguran niya, nakitaan.
1: Agay.
0: Wala yung pinakasakit, babe. Buhi pa lang gani ka, ilisan, nagkagbago. Kamu pa gani.
1: So, dapat pabuton nga mawasa ka.
0: Hindi rin po sa inyo nga mawala, babe. Ano, taga ng formal, pagka-kuan ba, pagka-bulag, o pagka- iwala ninyong dua, bago ka niya ilisan, di, gay. Kamu pa gani, ilisan lang kag bago lang. Bago pa kayo nakita, isa ka-adlop lang, gay. Ilisan na ka, samtang kamu, itong katuig nga na nag-uban. It's hurt.
1: It's hurt, ang lalim. Ang lalim na pinaguhugutan mo, babe. Parang may pinaguhugutan ka talaga. Katry na, baka nag-iilisan ka?
0: Nakatry na ko, ana, babe.
1: Kapila.
0: Dati pa, babe.
1: Babe, sabak kay mo mga manok, babe. Pantukon ko.
0: Mga fans club na ito, babe.
1: Gabi mo fans club. Grabe mo fans. Grabe mo fans club di ba? Grabe talaga. Sabak, anihilom po sila.
0: Gani. Tingnan na yung manok, babe, nga. Padayang na.
1: Kapila naman dahi kag-iilisan, babe.
0: Actually,
1: eh, ay, mong manok ang gatubag.
0: Chale, babe, sa mga katulo na siguro, babe.
1: Nga naman ka, ha? Ilisanan po siguro. Ikaw karon.
0: Di, masayang nga ilisan, babe. Di lang doon sila kabalama kontento, babe.
1: lagi na wala pa gid niabot ang right nga person no nga gitagana ni Lord for you. Sige lang, laban lang kita. Padayon lang gihapon ta sa pagpangita. Actually dili na siya kinahanglan pangitaon kusa iyang dadating. Pero matud pa gani sa Ginoo.
0: Amo gid mo giingon babe.
1: Lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Alang nga naman magulat lang pagka grasya diha. Kasi ang ko nay mo bugan karon.
0: Wala kang siwan tamad babe, magpaabot kong mahulog.
1: Kaya gani. So ano, pamiga sad.
0: Ako man sa kwan babe. No, ruwan sa kwan po sa kayo nga ka nang nagdali. Good. Maapot na naman ang time. Good nga. Sige. Ang katong tao nga nagpasakit sa tuba, basing napay muabot nga more pagyod nga dilita pasakitan babe.
1: Pero ano sa ibang gihin mo atong mga nibiya sa imo ha? Nibalos ka?
0: Wala man babe. Kaya moram yapon babe. Kung mabalos ko. Lain po kayo. Lain na po nang mabalos na babe. Kung mo na gito itong kung mo man gito itong nadawat nga kasakit babe sa tuwang kinabuhi nga ning abot, sa doon ito nga lang po, dili lang kinahanglan nga mabalos pata sa mga babae nga mabuhatan nga naon na ito babe. Dili naman na angay babe.
1: Ayan, salamat ka ayo. Grabe, lalim ng pinaguhugutan mo dyan babe Marvin. Ha? Babe Marvin, salamat kay sa imong tubag sa tuwang pangutana. At least
0: thank
1: man
0: you,
1: lang na timbang-timbang na itong mga butang. Binagin sa imong mga gisay, great dihay, mga shoutouts.
0: Shoutout din ako una-una ikaw, babe. May hapon na si mga babe.
3: Dagang salamat.
0: Yeah, tapos kay Julius, kay Fatima, kay Miss G9, kay Iman, nga itong taga Leyte, kay James ng Samal, pagsa kay Jewel, Tiki Ibadoy, hindi ako mangod, babe, na always mo naka-tune in. Kanara, babe.
1: Ayan, salamat kaayo, babe.
3: Dagan salamat.
1: Amping diha kanunay, o mwa-mwa chup-chup.
0: Exciting!
1: Grabe talaga ang mga, ano nila, mga, bitawa gani, anak ka ng night term, anak ka mga agu, bitawa. Kanang di basta-basta ka mga agu. Ayan, maing hapon Sir Richard. Grabe si Richard Gomez, nagtanaw sa kuwa karo. Ayan siya, hi babe, Sabrina, maayong hapon. Maing hapon sab sa imo diha, babe Richard Gomez. Di talaga ka basta-basta. Oh, na po na si Papa J. Hello, maayong hapon sa imo diha, babe Papa J. Sa mga babe na to diha, pwede mo magpabot sa inyong mga tubag sa tuang text line 0969-333-0537. Hello babe, maayong hapon. Palihog ko babe, shout out ko ni J9 og Arvin og Fatima. O, gingon man kay Richelle, mainit siya. Gihapon akong mahal, hangtod karon from Eman. Mau ba? Sigurado dyan ka na Eman. Karo nga, give me di.
4: Labanan natin ang tukso ng ibang...
1: Uy, dili man po siguro tukso. Lahi lang talaga si Richelle. Siya talaga ang pinakagwapa sa tanan. Mahal ka pa daw ni Eman, babe Rachel. Babe, mayong hapon ka nang giilisan ka, maunay sakit. Masakit yun daw lagi nang giilisan ka nang imo magong i-question ba kung unsa iwala sa imuha nga nakita niya dito sa tao nga bago. Sige daw, bitanong doon natin yung mga comments sa tuang Facebook Live karon mga babe. Kaya gusto na ko mabalaan ha. Again, atong pangutana karong hapuna. Unsa ba yung mas sakit, babe, para nimo? Ang biyaan ka or ilisan ka? Gika ni babe. Jason Kohuangko, pa-shoutout kang putot from Caraos City. Caraos? Ni siya Caraos. Sorry, hindi na akong ma-pronounce properly. Jason Kohuangko, good afternoon. Babe, Rex or Deniza, masakit DJ Sabrina ka nang biyaan ka kay naay iilis. Pablo kan say tawag na double did. Na double did yung ka, babe. Gibiyaan na ka, gilisan bang yun ka. Okay na dito ka nang gibiyaan, gilisan ra ka no, kaya at least naapad ay gihapon siya. Gidaw beton, ay nawala ang tawag, sayang kaayo. Sige, tawag mo balik. Ayan, so natay another caller sa Picas Linya. Hello, babe, may hapon!
2: Double did! Double did, yung...
1: Babe, may hapon.
5: May hapon.
1: Babe, ano sa itong pangalan?
5: Si J. Digamo eh.
1: Ano sa ito, babe? J. Digamo?
5: J. Digamo, Carmen Bohol.
1: Ah, sa may Carmen Bohol. Kumusta diri sa may Bohol, babe?
5: Ay, okay lang.
1: Okay, lagi hapon. Okay lang. Oh, nakapamino ka sa ito ang pangutana, babe? Unsa ang imuhang tubag? Unsa ba'y mas sakit, ang biyaan ka o ang ilisan ka?
5: Ay, wawag ako ka na big, wawag ko katuwa na din.
1: Ay, sana ul ko, ayo! Wag ka na, wadyo ka katry, ana, babe, nga nabiyaan or nailisan?
5: Oo! Oo, gawag mo po katuwa, gawag mo po kayo yan.
1: Diha magluya ang tanan. Ilan na imong edad, babe?
5: Ay, tiguan ako, babe. Ulit taong guwan ako, babe.
1: Nga, wadyo ka kauyab.
5: Wadyo ko niya. Ay. Ito man sa dili kaingon.
1: Di, hinay diskarte, babe. Hinay ang diskarte.
5: Dekin na kaya nga, bragi na bawal ko, babe. Hindi na tapang ilong pa.
1: Ha? Unsa to, babe? Unsa to, babe?
5: Kasi siya nag-medyo pinot akong ilong kaya gitubawan ko.
1: Ah, pinot yung ilong. Ni Dribig, akong kung anon. Wala akong ana-anaon yung ilong. I-massage-massage na ko yung ilong para matanggal na ng pinot. Bitaw, babe, so di naman ka makatubag, no, kung sakit bang gibyaan or sakit bang ilisan. Basig na kayo mga gusto i-greet diha karon.
5: Kawa lang, gusto na kumakadong sinukiyong sa cellphone.
1: Aba, di ba sa basta? Ngayon sa muna, babe, unsa may feeling na nadunggan ko ni mo sa cellphone o nadunggan ko ni mo sa radyo, same lang ba?
5: Brad, mamaura man?
1: Mamaura. Mamaura. Mas, pero asa ka mas ganahan maminaw?
5: Sa Garas Carmen, pwede ka ma-request?
1: Oh, sige, babe, unsa may request?
5: Kuan.
1: Sige, ugma ta mahumanan ni babe.
5: Nating tulos lang. Nating tulos.
1: Ansa, tarongag pronoun.
5: Nating tulos.
1: Tarongag lagi pronoun.
5: Nating tulos.
1: Nating tulos? Ha? Nating tulos. Sige, ang itawa na tanong na. Nga na magiging nasa ko ang una-una. Uy. Okay, Michael Learns to Rock. Tama ba?
5: Ah.
1: Ay, wow man ka na ko. Ikaw, wow na ko, babe. Ako lang ni Babe Sabrina Ronet. Pero beto, babe. Sige, babe. Ito nang i-play.
5: Karang ako katawag ni Hugod.
1: Gani. Karang papod ko nakadawat si mong tawag, babe.
5: Oh, parang mauwaw pag-ihapon ko.
1: Mauwaw pag-ihapon. Sige lang, sunod, anak, baga na kagnaong, babe. Bitaw, babe. Salamat kayo sa pagtawag, babe, ha? Kay magbasa taoga at uban pa nga mga tubag. Amping-amping di akanunay, kaya wala si babe Abrina. Abrina. Zabrina. Ikataw, ikaw marang matukar. Para ampingan ka diya, babe. Mama, chup-chup. Babe, di ay hindi po kakabalo mo ago, babe. Gipalong niya. Unsa na. Ay, nako. Kadaghana po din yung mga nagpaabot o text dari. Oy, nagalibog na yung gudari. Ako talaga yung nalilibog na po ng mga pang-oras na ito. Babe Miriam, illustrisi mo ang pinakasakit jud the DJ babe is ang pinagpalit ka. You know why? Nagtuo ni mog ikaw ra jud ang iyang gigugma og ikaw rang iyang gikalipay. Di ay to, ikaw ray gibuang agay aray ka. Apadre. Di na ko makita layo kayo akong sinabi. Oh, ikaw ra gibuang agay. Good afternoon, pretty babe. Shout out sa tanang masisipag na mga driver diri sa may Bughom Wild Ball, Cebu. Ilabi na sa mga tricycle driver, habal-habal driver, e-bike driver, o sa tanang na lang ng mga driver, buntag man o gabi. Betawa. Greet na lang po sa tanang Team Team Family, Illustrissimo Family. Request po ako ng song, The Day You Said Goodnight. Oh. Sige, since ang kining Michael Learns to Rock, magod ka pong Nothing to Lose, sige, ito ni Siang Ian. Sa ako man rin na ito, pag-play ka. Nalimo ka. Parang na-play ko ata itong ano, yung The Day You Said Goodnight ng Hail. Huwag nga nung nag-putbuot man ni siya o tingog diri ang ito ang... Ayan, Richard Gomez, hi babe, pa-shoutout midriya sa may Highway 23 gas station po from Surigao del Sur, babe. Ah, exciting. Dapat manawag ni sila kay gusto ko makadungog sa ago sa mga taga ano Highway 23 gas station. Gusto ko makadungog sa ilang... Ah,

Dili lagi na ako makita ang ubang ano diri greetings. Daghan ko kaayo. Actually, natay 17. Magandang araw. Magandang araw, babe. Kumusta ka? Ay, okay lang kaayo ko diri. Ikaw, kumusta ka din?

Diga na ako makita ay daghan kaayo og message pero dili na ako siya ma ano mabulikat. Daghan og mga greetings. Di lang siya makita. Babe, Rock sa Mandela Peña. Good afternoon, DJ Zab. Always listening your program, X-Rated. And dingan man kay babe, Mama Sipina Tinambuna. Good afternoon, katropang idol Sabrina from Aglayan, Malaybalay City. Happy Friday and God bless from Tinambunan family. Ayan, salamat ka ayo. Uncle Dars, shout out mom. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan. Mga taga Surigao del Sur, mayong hapon sa inyo ang tanan. Ingon man kay Babe Pitpit Diga, good afternoon. And Babe Jam Rojas, pa-shoutout DJ Zab watching live from Alcantara, Cebu. Salamat sa inyo ang tanan mo dali sa may Alcantara, Cebu. Weather ko request, I'd rather leave while I'm in love. Oh! Ano ko na nga mga kanta kay Mano, jud ko ano, anong ma-hurt jud ko. May ganun ba? Sige, itatanong ko yan next time ha. Would you leave the relationship even if you're still in love? Ha? Huh? Pwede ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba nating iwan ng isang relasyon kahit puno pa ng pagmamahal? At ano kaya ang mga reasons, no? Why na kailangan nating iwan ang ganyang relasyon kahit naman na mahal pa natin yung tao. Sige nga, ating i-play na tanoon niya. Sige, ay magkabala ka. Babe! Sanggala ka, hello. Ayan, maayong hapon sa imuhad. Sige, maula na tayo igong oras. Alas 2:48 na sa hapon, mga babe. Now, since naghantag mga requested songs and ayaw mo kabala ka ha, kaya na gihapon tayo drama sa sunod si Mana, mga babe. Adlong Lunes, magkita-kita gihapon ta. Uban-uban gihapon ta sa programang X-Rated. Gikan alauna e medya, hantod alas 3 sa hapon. So, since napamantay daghang requested songs, ato anong i-play para sa inyo ha, mga babe. Pero ang pangutana nato kung unsabay masakit ang biyaan ka or ang ilisan ka? Siguro parihara na ay, parihara na sakit ah. Wala tayo mapili ana. Eh, siguro kung naamo sa long-term relationship niya, kalit ka nga biyaan, naka-question magod kasi mo ang sarili, anong biyaan ka? Maybe napagod na siya? O siguro, ano na, kanang too familiar na ang usag-usa? Siguro muna ang mga reasons, possible reasons, kanong mubiya siya kalit nga naamo sa dugay nga relationship. Whereas kung ditupog ka sa giilisan ka, modyo na siya ang mas painful, no? Kasi nga, itong gibiyaan ka, basig mahilot pa to gamay? Kung kana lang ang mga rason. Pero kung diri kasi giilisan dyan ka, wala na talaga tayo magagawa dyan, baby. Kasi may bago na, iniwan ka na kasi may bago na. Pinili niya na yung bago niya. Anyway, bisag asa ana sa duha, parehas na siya sakit, babe. O parehas na siya nga dili unta, no? Hinaot nga dili unta ma-feel, mabati sa usa ka tao. Alas 2:49 sa hapon. Again, wala na igong oras, mga babe. At asa nang i-play ang mga requested song? Actually, naka-line up inyo ang mga requested songs, mga babe. So, atangi lang ninyo ang inyo ha. Nagpinapaabon. Bago ko mag finally say bye-bye, enjoy nyo ha nga Friday, ha? The rest of your day, enjoy, mga babe. Kung asa man mo niya, amping-amping kay wala ko para ampingan mo. Salamat once again sa tayo nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Next week, ulit. Same time, same station, gihapon. Amping diya kanunay, kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. And before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Nothing to Lose by MLTR. Amping Babe, love you, bye-bye.

0: nga tubangan.
1: Kini ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: XFM Zanthong Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Zanthong Vitamin C.
6: Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na muinom aning Zanthong Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Zanthong Plus Gold.
0: Zanthong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghang utana nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Gina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM. X FM.
6: Exciting!
1: X FM.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
12: XFM Extended Throwback. Extended Throwback.

0: Saltone, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone, Vitamin C.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
12: Exciting!
13: Santo Plus Gold.
14: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
13: Santo Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
15: Uy, Madi. Kalang uban niya? Gamay lang galing kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
16: Extended program.

0: Gold. Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag.

0: kabeses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen
6: XFM.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: It's a thing. 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting.

We love you, Lord. We bless your name, Jesus.